0: ponju.
1: A death or addiction.
0: To lo le aye.
1: That is a lie.
0: Ojo ta bi oni mo wo fun.
1: I put on you.
0: Owo ojo ta bi oni mo wo.
1: Jesus, I put on you your best.
0: Ojo te ba ku.
1: Yeah, you die.
0: Ni mo ma gba pada.
1: I take it back from you.
0: Mi gba lasan.
1: I didn't take it alone.
0: Mo gba le.
1: I took it down.
0: Fun amo awon omo ti wo na ba bi.
1: For children you bet, Oluwa.
0: Ati awon omo omo.
1: Your generation.
0: Ogun ti wo iya.
1: Back to you, brother.
0: Ti mo pada re yin re le lori.
1: I wait again.
0: Ogun ti wo iya. Oko to segun.
1: I failed to overcome.
0: Maili kapori mo saida. Ogun ti wo iya o segun.
1: I failed to overcome.
0: Ogun ti wo baba o segun.
1: But you father failed to overcome.
0: Mo de ogun yen duro.
1: I thought about you again.
0: Di omo ti o ba bi o.
1: The children you bear.
0: Ati omo omo re.
1: And your generation.
0: Mo kada.
1: Nana.
0: Se wa le gbaduro.
1: You need to pray this prayer.
0: Eyo so egbejo de igboju o.
1: You will overcome affliction.
0: Te gbe wo mi.
1: Yes, me.
0: Lojo ye mi ro bi lowo.
2: Hey, Yadanu! Hey, Yadanu!
0: Bi won tin ya e ma kan se wa soro
1: yes sir
0: hey omo kunrin yen ti kun ti e igba to kun ti na da so go pada mama
1: yes sir
0: o gudo kun ti o korun to gbeja
1: yes sir
0: ma je ki o to gbeja mi olorun mama je kun ti ki o to gbeja mi nabo ti kun ti ki o to gbeja nabo ti urayo kun ti ki o to gbeja uraya ma je kun ti ki o to gbeja mi olorun o Mama jẹ nku tan ki o to gbe ja mi o mama iwo ti ku o ti wa laye omo re tugboya keku nsin me laye omo re ti fa colorado ya o si wa laye keku se wa gbadua se wa gba e mo kan aso ogo mi ti e bo lojo iya mi ro bi e da gbada aso ogo mi aso ipin mi aso ayemo mi ti e bo lojo iya mi ro bi e da gbada Edegbada gbogbo ti ma je laye te bo lorun mi gbogbo ti ma je laye ti e bo lorun mi lojo ye mi ro bi
1: edegbada
0: kokoro ati lowo mi te gba lojo ye mi ro bi
1: edegbada
0: so ti gbe si waju o loruko jesus oya go further

0: Mina.
1: Etuka o. Onja eso.
0: Onja eso.
1: Chiwa fiogo mina.
0: Fiogo mina.
1: Goro luwa.
0: Goro luwa.
1: Etuka o.
0: Etuka.
1: Oyo yo yo. Onja
0: eso. Eh minimo. Onja eso.
1: Chiwa fiogo mina. Etuka. Baba lo se omo ni jese mara ile ko bona you will let sami oja ye tu
2: sangota
3: sangota
2: crossover
3: oh yeah
2: 29
3: 30
2: ati 31
3: ati 31
2: ni sangota
3: sangota
2: 29
3: benisa
2: 30 31
3: sangota sangota
2: edide eja pade
3: ma bo ni ma ife center
2: oluwa wi pe
3: oh yes sir
2: eri re de
3: amen
2: ilorin
3: ilori o
2: a pade ni June 2nd
3: third
2: ati fourth 234
3: 234
2: a ma pade
3: beni sir
2: ni ilorin
3: beni o
2: ilu lesa
3: oh yes sir
2: mo ti so ni program tele
3: beni o
2: wi pe 11 12 13
3: yes sir
2: sugbon o ti change
3: o ti change o
2: oluwa wi pe
3: o ti yato
2: ka duro lori e
3: kabiyesi o
2: 13
3: 14 15 13 14
2: 15
3: ati 15
2: sugbon
3: yes sir
2: ma ti wa lori oke
3: kabiyesi o
2: ni June 12
3: kabiyesi olorun
2: June 12 democracy day
3: oh yes sir beni o
2: o ma lagbara
3: kabiyesi o
2: ma bo
3: o je ma bo
2: awon a ma fun awon kan lori ofe
3: yes sir
2: aye ma wa ni ori oke
3: lati ri woli re
2: lati ri woli
3: kabiyesi o
2: 12
3: 13 14
2: 15
3: and 15
2: lori oke sioni
3: sioni
2: aremoleku
3: ni o
2: dieru e
3: yes sir
2: ma bo
3: abo ni lesa
2: ni lesa
4: engineer mi e ja doke lohun
5: case ya kan de wa toluwa ni setu e je gbe ororo fun mi nbeyan ni treat case o de ki ya yan jade o ade me na ku ajada barofa eyin ni se pray fun yin oluwa ni nkan kan ma jade loju ara yin bi de e down
6: be
5: o ma jade lara yin bi de
6: be ni be ni be ni
5: ra fado ko hospital te ti gbe
6: de
5: e owo titi
6: o da ko si kankan mo
5: ko si kankan mo
6: da mu ni da lori radio lo je
5: lo je ke wa
6: be ni o be
5: ah obirin onisun eje yen wi pe gbogbo nti mo ni mo ti natan tori be loko se fin yin le
6: bẹẹni o
5: bẹẹni o bẹẹni o sa fun mi ko si olore kankan to sumo yin
6: mo sala nu kankan
5: mo mama se wa gbagbo
6: mo gbagbo o ah ti gbagbo mi o ni wa bi mo gbagbo o ori wi pe ori oke
5: yi iya se nso ni to fi se yin
6: ah o ti n ba mo oku si ti ma fi se ani kemi o sa se ti ri gbala
5: sugbon dandan ni ka e mo emi o so eni to se ma de tun fun yin ni kokoro leni eni de ni ona abayo yin bayi Rijanda kakwa tibaro fida.
7: Yes.
5: Adale e Jacobi a ramata. Ah! Lori nte se. Lori nte se. Oluwa ni iyawo landlord yin. O ti accuse yin to ti so fun yin ri pe nba oko nsun.
6: Beni, beni, ame ye gba lati jo ja ja ja.
5: E ti jale lori.
6: Beni, a ti jale ime ye gba ta ti kura wa lo station le lori gan.
5: O lero pe nba oko nsun.
6: Nyale
5: o. O lo se fi eleyi se yin.
6: Ah, Oluwa.
5: Mo ri pe so ile sa so yin sori okun. Ori okun yen lo pari ise yen si. Be se wo pata yen pada. Ibe logun ti bere.
6: Beeni o, beeni o.
5: Ati gba yen le tin na owo.
6: Mo ti na owo. Ati gba yen mo ti na owo ni mo ti na owo.
5: Emi ni ko dola. Ofa yen pada si bi to ti wa.
7: Yesu.
5: E tu ororo yi fun mi. Oga, mu won lo bi ti toilet ba wa. Iya gba, e mu lo toilet. E lo fi ororo yi. E fi fo oju ara yin gbogbo idi to wa me e fo danu ke wa duro iseju marun boya yo tu jade to ba ti jade a je pe lo pe mi momo e sare lo iya

0: sais, tu l'as chez. Hein?
1: Bon, tu sais, oh.
0: Et tu sais? Allez. Qui les fille, là, là, y'a? Hein?
1: Ah, mais y'a fouillé, gars.
0: Ah, là, y'a fouillé. C'est qui n'y y'a? Je suis une tade.
1: Ah, y'a qu'on y'a tade, man.
0: Ah, tu vas t'en fou. Eh, tu ris que tu drop.
1: Ah, et tu ris que tu
0: drop. Sopé, au goût à y'a ni collé, chè.
2: Ah, au goût à y'a ni collé, chè.
0: J'ai de l'alarmé. Hein,
3: hey, j'ai dit à moi. Hein, j'ai dit à moi.
4: Kaya batu na hamia.
5: Jesus.
4: Et tu mori yoda.
5: Hein.
3: Et tu m'en
4: ni mon wo ni noue mi bae. Anei. Ni sele ye sele. Ben. Kilele. Oluwa ni e bere. Bala jose koni ane. Kilele. Oluwa ni oti fia mi kusilara. Mode gwa bia go kan ruwe ni ni leno maku. La ni 2 minutes. To ba jade. E bere pae su lana. To ba ti jade a go kan uru lo maku. Et mi ara yi bi ewe gbogbo eyan.
5: Hey.
4: En ti mori ni ha.
5: Yes.
4: O jade oku fun re ni ha o. Anti.
6: Yes sir.
4: Anti.
6: Yes sir.
4: Iti ju to mu e to fe jade tele yi.
6: Eyin ni mo wa ni ona midin.
4: Ona eje. Se lo to ni egbon yin pa yin lajo sepo lana.
6: Be ni sir.
4: Bo mo ri ninu emi pe ti patipa lo fi be su.
6: Be ni sir.
4: O lese lorun ni Olorun se fe ko eyo bayi.
5: Yes sir.
4: En na wa si bi gbogbo eyan.
5: Eh.
4: Atai li keru ji na dabaru. Egbe re iten so asiri fun e so ni dele loja
6: ara sa mi ni ja o
4: so ni dele loja
6: ara sa
4: egbe re yi gbogbo ise to ba nse ko roju tu e
6: be ni
4: mo ri lori okada okada ni ngun mai
6: be ni sa
4: okada lo ngun okay okay se won so ile fun e
6: gbogbo nsa
4: egbe re ti lo se so owo won de ni omo iya re lo gudo lo lati ago kan oru eni lo ni o bere si ni po owo fun egbon re emi ara yin bi ti e wa sa
5: yes
4: abi o se wa ka
5: yes
4: alo tori mi lo ni alawo
5: alo tori mi lo ni alawo
4: lati fi mi se tutu oro
5: lati fi mi se tutu oro
4: e ya were tomo to
5: yes sir
4: iya mo sunkun
5: eh o
4: sori ti tu solo o ba wa tu ele nkan
5: iyan ta lo leju sir
4: mara ka tu aya na ka lo
5: yes
4: and be ara unity era
5: yes sir
4: maro bi na se kaina e ti na daro o se biri da leke
5: yes sir
4: e bi owo soke sa anti
5: eh
4: mo ri ninu emi ni bi o pari ise re si ori odo ni won ti ni ki egbon re je ase je mo de n wo ninu emi oluwa ran ti majemu to ba mi da era sabirin yo gudo ku
6: jesu christi ami jesu ami jesu
4: tori ko mama ti pa ti pa le gbo fi basu
5: tori owo
4: mo de wonu emi e ju meji yen ti ya yin bi o
6: be ni sir
4: eh
6: meji na ni sir
5: yes yes yes
4: mo rinu emi egbon re nje taju den
6: be ni
4: musumili ni baba yin
6: be ni sir
4: iwo nje ami na
6: be ni
4: sir
5: eh yes sir
4: and na wa si bi gbogbo eyan
5: yes
4: olori buruku leni
5: ah ole o
4: ti ba so lori buruku iya yin bi meji
5: ah ah
4: omo iya omo baba e o fe lo o de fe fi sowo
5: ah ah
4: o fe sowo ni mama jam bi anybody
6: yes sir
4: ninu ko ma powo fun lo latori abi ko ma powo fun ko yawere wo lo fe
6: ah ko yawere sa ki ma powo
5: yes sir
4: hey ki la so
6: to ba le tele mi wa ko ma wa ti ba tele wa ko yawere ti e
4: anti nife
5: yes
4: bi o fe jo yawere ma da roro li e lori omo birin baba yin je afolabi
6: be ni sir
4: now ma da ororo li e lori ororo yi yo gbe iku mi
5: amen
6: ami jesu
4: yo de tun fun egbon re lori ofe ati mere lati debi lola sugbon ti o ba wa tele e debi yo ya wele and now what's okay
5: yes
4: tori ka to ba se
5: eh o
4: un lo ban court inu bi mi ninu emi o
5: yes sir
4: sele gbadu ai so wa gba
5: yes
4: ibinu ni ko fi soro
5: eh
4: ofa ta fi e bon si aye mi
5: ofa ta fe ta ran sha aye mi
4: yo so ke so pe jade pada
5: jade pada
3: engineer mi e ja doke lohun
7: mo dupe lowo olorun baba mo dupe lowo olorun mo dupe lowo olorun mimo
5: yes
7: odidi odun kan loko mi fi ta were se ninu yara
4: odidi odun kan loko yi fi lo fi se were ninu yara
7: ibi ti mi gbede
5: jesus
7: o si ro owo ti mi na gbogbo shop won ni se lo sogun owo oko mi o ki sogun mo ni ko sogun owo won ni se eh won ni kan tenu won ni se lo lo se so mo ni ko se so mo ibi ti mo ni ibi ti ogun ti wa mo ni olorun a da pada sibe o le dedi pe ada lo ma yo kakiri flat la de gba awon aralu mi na wo mi flat la gba ko ma pa mi sile mo sa sa lo ko si owo ta ti na iya igan lo yo owo to lo ya

0: ti ko fe di to na tan iya temi olowo to owo nla to le kole ona tan
1: ṣugbọn lori kiwere le san
0: ṣugbọn ni pa anu olorun ori oke oko to tori mi debi ri mo ri anu gba lori oke yi gbogbo ori to duro iloruko jesu e ri anu gba
1: ki lo olorun se
0: ni inu le emi ti salo si ilu ibadan mo fa ko bi le si legba to ti lu mo fe be ori mi mo fe pa awon omo gbogbo sha ti scatter ile alayo tori ki o je oko gidi si mi so o ni ko lo sha wa nu le mi mo eyan to ju emi fun iya to bi mi to gbe wa si bi
1: iya yin lo gbe oko yin wa si bi
0: emi ti salo tori mi ye ko fe mi ni
1: o
0: so ba to de de bi won ni ba se pray won na ni taiwo to wo first fufun o sa won ni won ni oko to jesun pe nkan tan ko se yin first e ko wa jade won bo le se jade won lo de ri gbo wole won ni o ko pe mi o ti nawo pe ti damu o tu pe iya ti na won ni ba de se gbo wole nipa ejesun odun agutan lati ojo yoko mi pe mi o se bi oko odidi bi osun merin mo kokko study e odidi bi osun merin mo ja ko lohun bi
1: daada so pe mi so ti wa oke bayi
0: o ko mi ti tabi oko mi
2: hallelujah yes
1: se no baba
2: o se dede
1: e lo lagba lowo yo
0: gbowo kan lowo mi o pray fun lati ojo ye o pe mi o tun send owo si mi ni
1: bi o tun send owo
0: o tun so o tun be mi
1: o ti da o ti da ayayayaya
2: wow
1: enna wo so ke sa
2: yes sir
1: ta lo ni ko sa lohun ni bi
2: wow
1: oko gan be mi bayo
2: aha
1: ogun to se ko ni gberi mo
2: ah ni jesu
1: o fa yo ni wole si lara pata
2: ah ni jesu
1: eni kan so ko se fun lana omo yi ti ku ta pata pata
0: ninu oja jebu jesa
1: ninu oja jebu jesa
0: eni sa gbogbo awon to wa lojo ni so su gbogbo won ma ba mi testify si to de ni to ba wa nbi ninu won lana o ti ku tan bo ba pa olorun oko to jesu olorun si o ni are malekun olorun oko mi ti e roro mi ri kan kan mo sa pa olorun oko to jesu mo sa
2: pa
0: mo
2: yen
1: omo yen ji pada
0: omo yen wa bi bayi lagbara olorun
2: amen
1: yes
2: abi
1: se arugbe ojo

0: o ya mi lenu
1: igati
2: mo ku obi ni ojo akoko ti mo kokko wa bi mo se so baba mi o
1: te di mi mu
2: fa mu ti mo suku bi were njo yen ti mo wa lo ile mo wa ra ororo mo wa mu majuma di jokeji
1: ki lo wa sele
2: ya igbe yen bi ide fufu kini
1: eya ide fufu
2: ata tutu mo ya go
1: ata tutu
2: mo sa nja o po sinu kan ti to ba tun ti se yo tun mu mi ma tun ya o wa di jokeji joketa mo wa sun bi mo se wa sun let me see iboji bi inu bo bayi won te mi lele mo pe olodi mi pe o ti ku o ko ta ma fi de oku awon yen awon
1: wa fi
2: le owo ton su mi nikan ni mo ri mi ri gbogbo ara mo ri owo yen lati bi bayi
1: mo wa su okun yen ki lo lo wa se
2: inu mi dun
1: ki lo lo se lara yin bayi
2: mo ti lo
1: e ti loyun bayi
3: hallelujah yes
1: ati ba o le ti wo oyun
2: gbogbo omo ti mo bi ko si kankan to ye eyi ti won ma se operation
1: mo soro fun won lojo yen
2: won ma so pe won ti jole omo mi o
1: Any suru. Gbogbo won te bi gbogbo won ku ko si kankan doctor wa operation fun yin won ni won ti yo ile omo yin kuro
2: mo de lo hospital bi won se
1: en se sesi won de ni ko sun be wi pe le bimo oh my en awon soke mi
3: yes
1: itani ko si ile omo nbe
3: yes
1: eyin won le ri mo yan lojo kokoto wa ton wa nbe yan ton so e ko gidi ya yan o le ri o ile omo si nbe ki lo gbe oyun ro ki lo gba oyun duro
3: yes sir
1: en na wa soke sa emi o mo ti aye ti gba lo lowo e
3: o ba jesu
1: bo ti fo soke o yan gbogbo e pada
3: ni jesu
4: Sangota
1: crossover
4: oh yeah
1: 29
4: 30 and 31
1: ni Sangota 29
4: Benisa
1: 30 31
4: Sangota
1: edide
4: eo
1: eja pade
4: ma bo ni ma ife center
1: oluwa wi pe
4: oh yes sir
1: eri re de
4: amen
1: ilorin
4: ilori o
1: a pade ni June 2nd
4: third
1: at fourth 234
4: 234
1: a ma pade
4: beni sir
1: ni lorin
4: beni o
1: ilu lesa
4: oh yes sir
1: mo ti so ni program tele
4: beni o
1: wi pe 11 12 13
4: yes sir
1: sugbon o ti change
4: yo
1: oluwa wi pe
4: o ti yato
1: ka duro lori e
4: ka bi ese o
1: 13
4: 14 15 13
1: 14
4: 15 ati 15
1: sugbon
4: yes sir
1: mati wa lori oke
4: ka bi ese o
1: ni June 12
4: ka bi ese olorun
1: June 12 democracy day
4: oh yes sir beni o
1: o ma lagbara
4: ka bi ese o
1: ma bo
4: o je ma bo
1: awon a ma fun awon kan lori ofe
4: yes sir
1: aye ma wa ni ori oke
4: lati ri woli re
1: lati ri woli
4: ka bi ese o
1: 12 14 15
4: and 15
1: lori oke sioni
4: sioni
1: aremoleku
4: ni o
1: di eru e
4: yes sir
1: ma bo
4: abo ni lesa
1: ni lesa
5: you'll

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbo mi loni ojo Tuesday. Today's date is 26/05/2026 se gbo date yen mama 26/05/2026 gbogbo to kunu osu yi kujujo maru lo mami ati dadi e dide nle e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun to ni gbogbo emi awon woli gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo ba mi ki e mo ba mi ge pastor dekunle epafras woli yi ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo olohun bo ni se je ojo isegun eyin wo le nfe anu atana la mo ti ko si bi oluwa se nbe ti emi enbe layi iwo ni mo n ba wi wara anu gba mo fi gbogbo enu so bayi pe ipinu ati ete olohun fun aye re yo pada wa si imuse ni in Jesus name. Oh e dide nle mommy e dide nle daddy e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe teye teye e ja lo dupe tola tola gbogbo igba ti odun ba kayan mo e jo mo dupe gbogbo eyin mumi ni gbogbo eyin mumi na eyin na e dide e ma bo nbi pepe iwoye ese la jo njo adupe lowo oluwa pe le ogbe wa mi se so nkan fun yin e n ba rodun gbogbo odun to ba de anu ni olohun gbo anu ni olohun gbo anu ni to ba se leya lodun to koja to tun rodun leya olohun gbo anu ni asan fodun kadun ni awon kan lajo lu odun leya to lo sugbon won o si nbe mo aisun leya loni gbogbo bi e ba wa e dide le mo bo ni bi pepe e ja lo dupe mama dide gbe body e oku to ti ku o le gbe body soke e mo bo e rapala gbogbo eyin te nilo anu fun e nilo anu fun ose yi to ba ni deja re o e mo bo wa do bale daddy e kun le mommy engineer e pe baba yen ko mo kolala awa o le fogo e fe lomi ipa awon ogbe isin eyo kan la se ni ola bayi tori odun to wa nta ago mewa la si pade la gbare ni to laye atorun baba e gbo soke.

emi o ba si mi siju because mo mo pe nipa anu ni mo fi wa emi mo preach e fun eyin omo Olorun lati ojo nde ati ana pe gbogbo nti o meji meji ni gbogbo eyin te le gbe body yin gbogbo eyin te do bale e ki gbe pe Jesu mo dupe pe mo ra anu gba ijin le fe eni to nfun agbara mo gbe oga o ogo ni fun o Jesu gbogbo bi ti eyin omo Olorun ba wa mo fe so fun yin pe kin to lo sori Facebook kin to lo sori YouTube eni kan ni wo ni won la ti fomi wa we lana la gbara Olorun ojo Monday la fi we oni si lojo Tuesday omi te fi we yen ma mo ka ojo ni titi ti o fi pe ojo mewa e ja mo won ti o tele eni kan ni kin la to ni lori Facebook loni ngba to ba debe e to ri.

kan ti Jesu olugbala mi tun fe se lo ni rabaji gan mi ni waste akoko mo mi e dide nje le jajo ki hallelujah nla. Today is 26/05 a ki hallelujah nla mefa to nbe lori 2 a si se ogun to nbe ni bi osu ele karun ta de 26/05/2026 se mo ya won ti o ba wa ke awon ti o ki o si mo fo anyone elekeji awon ti o ba wa ke la won to yan fe anu eyin te mo pe won ka oye won si sanu e laye iwo ni o ba wa ke wa mo jump ni won. Somebody shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Ejo e ba mi si ogo marun ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya mo mi te ba wo nkan sile mo fi majemu ati ipe so tele ninu awon ti o ra anu gba laye e kan si ami ki won ka omo won oba oni dede oba oni majemu ipa ninu ipa ati ase ninu ase bi momo I ba sami ba nsa anu e in the name of Jesus Christ. Eni kan ni bo lele ti fe pade ori Facebook 6:30 odekunle epafras baba mi o be na ni lori YouTube na ni TikTok ago mefabo ma wole bibeli ni egbadua laisemi ati laisare leyin omi to fi weye what next inti mo mo niye iye nikan ko to ba di ola tori odun to nbe nita ta ba ti sare wonu service wa ni 10 igba ti o ba fi di 12 eta se na to on ka lu wo pada lo mo sodu bi ogo se nje ti olohun and to ba di ojo saturday gbogbo eyan ayan fe gbogbo awon ti won je fundamental class awon bible school wa set ya lakoko se graduation won ni ojo saturday eje nfenu so bayi wipe iwo na to ba fe gba form ye eyin no ni anfani lati wole lati mo ti won pe ni jesu ati awon eko ipile re eje nfi yen le fowo mejeji si ayako ni baba ki o se yo to kanle odekunle epafras wara anugba emi mo waasu e pe meji meji ni gbogbo nto lo nda ninu we Matthew chapter 24 verse 40 and 41 oni okunrin meji yojumo wa ni oko au mu kan au fekeje ele ni 41 oni obirin meji yojumo jo mo lo lo o la o si mu kan au si fekeje ele amini asamoni pe ninu meji ikan la o mu ninu mewa marun ni ninu 50 25 ni ninu 100 50 ni bo ba wa ninu awon ti won yan ti won se laanu kan fowo mejeji saya bi ese meji si waju baba kami ye fun anu mi fe waste akoko mo ti so pupo e mo wa so pe gbogbo nti olodun da patapata sinu aye meji meji ni igi the same bakan na won jo seri ikun leso ikun ni seso gbogbo eye ti nbe nu gbo meji meji ko da gbogbo e meji meji in to le buruju laye oni ko pade eni to joru e to wa di n to ye ki wo da ah olufe o se kigbe baba mo fi ku ataji nde bi o jo je mi mara anugba mo wa bere si yan na bi gbogbo e se je meji meji lo be ninu we Genesis 25 verse 21 to 23 ibi lati ri Esau ati Jacob ta la sanu funu awon mejeji Romans chapter 15 bibeli so ni ese kejila o ni sa wa ni oju saju nbe pelu olohun ni olohun na lo da awon omo mejeji o ni mo fe Jacob mo si ko ira Esau ah olohun etaka baba mama jensi o ninu awon to sanu fun olohun ka mi mo won mo fi ku ataji nde bi o ni olohun olohun jo idile meji won gbe dile kan ga won si fi keji se omo odo ah iyen nikan ko ninu we Genesis chapter 17 verse 16 to 25 atori omo meji nbi Ismail ati Isaac awon mejeji won jo lowo sugbon majemu ti won jo gbe yato to kini majemu ti nbe lori Ismail majemu aye ilasan kini majemu to nbe lori Isaac majemu aye raye ah ibi inemi tin so injo je mo pe ko si wesin to nsin ko si gbogbo esin to ba wu ona le sin sugbon kankan ti nbe ni pe esin kan be awon esin kan be aye ilomo esin kan be to je wipe nigba to ba tele Jesu o ni bi ti emi wa ki eyin na le wa nbe pelu o ni nitori die yi mo lo pese aye sile fun yin iyen tumo si ninu we John chapter 14 verse 1 gbogbo eni to ba tele Jesu olugbala ko si majemu aye raye ni nbe lori won emi nbi o ni bi an ba leyan ra anugba awon to

mo Jesu ni se wa tun yo lenu oro igbala igan iye awon ta pe layan iye awon ta yan la se logo iyen tun tumo si wipe ko se force eni ti won ba fi igbala han yo kan mo ba won ja sesin ti o fe daku ni oh eyin to ba mo Jesu mo yo pe won fe ko da mo o le mo ni nkan kan laye yi bo ile ologo kan be to nduwo de o to ri maje mu ayiraye e je nja mi nbe yen Genesis 29 verse 31 ibi lati ri awon omo birin meji won pe kan ni Leah won pe kan ni Rachel bibeli ni Leah ko ni ewa oju e kan tenda ni oju e succulent oju e ko lewa bibeli se so ni yen won ni sugbon Rachel omo lewa ti se gbe loyin ni kini kan tun wa sele atun saanu fun kan nu awon mejeji se ri ninu irinajo ayomo eyin mejeji le jo nsare anu ni oso winner ni bo lo wa to tin gbo mi eke baba ojo ori mi nlo fagbara saanu mi eyin olufe atun lo toro fun anu yen lori kunisi gbogbo eyin te join mi ri atun lo toro fun anu yen lori YouTube lori Facebook YouTube ati TikTok odekunle Epaphras woli yin olufe anu ni ko si nkan meji to fe kigbe meji meji leyan so e ri program ta nse lori afefe yi won ti pin wa si meji meji enikan oga enikan wa nsale so bo ba se le kigbe si ni bo ba se le be si ni ko wa tun ni gbe nu en to ba wu ni mo sanu eke baba sanu mi sanu omo mi sanu awon omo to fun mi biko bo se nke yi na o ni nkan se pelu e na e wa gbo nkan sa kin lo sele bibeli ni asiko ira lia boya tori pe o fine ni o boya tori pe won sa dogbon si omo iya meji to fi odidi oko kan na kin lo wa sele leyin ore yin eyin ayan fe bibeli ni nigba ti oluwa si ri pe ako ira lia o sanu e kin lo fi sanu e o si ninu o lia ti bi omo alakobi o pe ni rubeni o bi elekeji o pe ni simoni o bi eleketa o pe ni lefi o bi omo elekerin o pe ni juda anti ti o si feran obi nkan kan e wo olohun mi o e wo olohun mi e wo bi se so la igba ta trace tan juda a ri pe ninu eni jesu olugba lati jade wa omo meji meji ninu we genesis 38 lati verse 27 lo ka titi wo 31 bibeli ni o si tu akoko to nro bi ibeji omo si wa ninu e omo meji lo bi won pe kan ni Sera won si pe kan ni Vares awon omo meji Sera lo kokko jade ti won so ko dodo mo lowo ti tin ki gbe winner afi igba ti o fa wo ese yi bibeli ni anu si ti aburo re jade kata hayaya bibeli ni iya gbe bi ki gbe pe ah ese ti won fi yayi yiyayi nbe lara re o le lo gba balance iroyin yen ninu we Genesis 38 verse 27 to 31 mami sare dide brother sare dide mi o ni ki gbogbo yin o dide o bo ba se won no le dide nu gbogbo eyin te jo joko yi sare dide si waju pe baba danu lu mi olorun emi awon woli fun mi laanu tin tayo mi fe daye gbe je kanu o ba mi sise no wonder ninu we Psalm 23 ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo asanu mo tele yan kini na wo yan mejeji wa ni mo pase baba janu omo tele mi kiri ni gbogbo bi tin ba lo eni ta nu ba nba rin ifa ko so gbon to fe dasi ba jinu gbe ji olo yo gbe oso le e wo ni eyan ki gbegi elera wa wo nti bibeli so ninu we Genesis 48 verse 13 to 20 Genesis 48 verse 13 titi wo 20 ibi la tun ti won pe kan ni Ephraim ati Manasseh e ka tan e gba balance yen nu Genesis 48 verse 13 to 20 e gba ataburo tun la won mo yi bibeli ni baba won Joseph lo ko won lo baba baba won eni ti won pe ni Jacob lati sure fun won lati so ti omo ba won lo igba ti won kule ni waju baba won yi owo otun o gbe lori eni ti won pe ni ma Ephraim o gbe owo osi o gbe le eni ti won pe ni akobi omo ti won pe ni Manasseh baba re kigbe o ni Joseph si wi baba mi e ti so mi gbe e ti si owo gbe o ni be ko mo mi mo se be ni o ni sore to je gbon yi o na ga sugbon yo kan mo si aburo ni anu ti nbe lori aburo ga e nawo yen pe baba jo ninu omo baba mi sanu mi
ninu iwe 4 Samuel igba ta fi ri oba kan won pe

0: nikan ni Saulu won tun pe oba kan ni Davidi oba Saulu e jajo so iwo lora anugba nu awon mejeji ese ti Davidi da oju ti eni ti won pe ni Saulu lo sibe anu si tun saanu eni ti won pe ni Davidi ejo edide sa edide mami adu abami kan le fe gba yi eni baba ja anu o saanu mi anu saanu mi anu saanu e pafra anu saanu mi olohun olohun fa anu je ra anu gba in the name of Jesus abajo life ninu we Matthew 25 lati verse 1 titi wo 10 o ni asifi ijobo orun wi awon ohun dia mewa marun si ologbon marun si alaigbon ah kin lo de to fi je ji meji laye 2 that is 5 divided by 10 2:1 na ni 1:2 marun si ologbon marun si alaigbon ase anu lo pe wa ba se po tonu aye ilaji o segbe ilaji o si dejobo orun ah wo se kigbe baba anu maje njo me gbe ninu awon ti o segbe laye anu mo ka mi mo won ninu awon ti o la ninu awon ti o se nu ka mi mo won mo nsi oloju ni o o mo ni meji ni olodun da gbogbo nkan mo wa mu leyo kokan mo nso leyo kokan ninu we Luke chapter 18 lati verse 10 to 14 Luke chapter 18 verse 10 to 14 ibi lati ri awon meji ti won wonu temple wa ikan farisi ikan gbowo ode bibeli so wi pe eyi to je fari kondu o le mi oda bi agbowo ode yi o bere si compare bibeli ni agbowo ode wonu church won ni oni je gbe oju esoke o bere si kigbe olorun sanu mi mo mo pe elese ni mi bibeli so wi pe okunrin agbowo ode si lo le pelu idalare ju okunrin oni farisi oni gberaga iya yi lo meji laye olufe ni bo lo wa to tin gbo mi o se gbe owo lori baba ninu awon ti o ra anu gba o ti pe igba meje ta nso olohun ka mi mo won anu ni mo toro anu ni mo bere o anu ni mo bere awijare mama ko o anu ni mo bere eke anu silekun fun mi lose yi anu silekun fa awon omo mi lose yi nigba ta anu ba de a si fi ase mo dari kankan o a si so pe e mo ri fi omo mi ni in ta won kan se ti an sorti anu asibo se iwa si mu genibo aya wa mo wo bi eni po mo se ninu we Matthew chapter ibi lati pada si verse 40 and 41 o ni eniyan meji yoju mo jo mo lo awon meji ojo mo lo ta a o mu ikan a gbe kanga a o si re ikan sile o ni okunrin meji yoju mo wa ni oko a o mu okan a o si fi ekeji ele bi le aye se ri niyan olufe ayo ni gba mi ki n soro nipa awon ti tun ti ra anu gba ninu majemu titun ati lailai e wa dide mo fe ko yipo lekan na to yipo lekan si odi meji oya pada yipo lo na so no di pada pe baba gbogbo oju aye mi da anu le mi lori anu ti o lodi won anu to ba jesu olugba la sise olorun jo won fe mi na nbe won anu fun mi ninu aye kan ti mo wa yi na bo mo se fe se bayi eje sare dato mi engineer e pe mama ninu awon mama to ra anu gba ki won sare soro
1: Mrs. Bameta Iro mo wa lati oluwo ben oluwo egbeda
2: nice
1: mo lo fun biometric ni on the 29 April
2: to lo yi
1: ben sir
2: yes ma
1: on the 1 May is holiday
2: yeah. Ben
1: the Monday to tele is holiday in UK. But by Tuesday, my visa come out. Two years.
2: How many
1: years? 2 years.
2: 2 years.
1: Ben, sir.
2: Otan. Visa, mama, no bode nye
1: wo. On Wednesday.
2: Mama, de lwe bo tia tin sebo. On Wednesday.
1: On Wednesday, this is my ticket.
2: Ticket also follow.
1: Yes, this is my e-visa too.
2: If it's evident to prove that mama is already a London.
1: I don't spend any kobo on it.
2: I don't spend any kobo. One la one simbai tibogwe bi jade.
1: Lati
2: leko.
1: O wa gbe mi lenu ona le mi ni.
2: Aya, na wo ege npase. E ma wo mo fe ko diju si ami kiri oka omo le. Keep it, you can't be money.

0: gan lo be lo na wa ni baba silekun Canada fun mi silekun US fun mi be se fenu wi o ti ri be mama e lore e bore e n baba won sami ti e na jade
1: nice e wo nkan o bo se ra lo niye olohun lo sa nu mama ye no way, baba anu agbe ni debire olohun ji o jabo sori mi amoye omo amoye mama lo ti ra anu gba ti o mi amoye iya ni o ra anu gba to je pe ibi won duro si na ni asese nbe lohun fun won ni olufe mo gba to ba ti je mo nkan tanu jo mo de mo so emi mo so adua meta ni olohun ki ko adua lakoko ni adua ope adua elekeji la adua fun idariji ese adua eleketa oni adua nu seyin tan se lo seyi mo fi si awewa ha in se mi bi kin ti dori facebook in se mi bi kin ti de youtube ola isin kan pere la se sunday ti tun boy isan ni mo wu gbo won le fa won eyan lo ni communion jo sunday be ni o iri fun won but ni sunday leyi yeye kan ye kini kan ori ye lagbara olohun bo lawon eyan se mo ri ori ofe abami e won ti so ninu we jacob chapter 4 e won ti bibeli so ni verse 6 o ni sugbon o nfun ni li ori ofe si eyin wo le fe anu si eke anu le kan si ori ofe le kan si owo le kan si ah lati dagba ori ofe atanu olohun ni ki se gbe eyan na ni o dagba anu ni ijo kan mo nwa asu lo mo ni ki se gbe eyan na ni ofe singu lawon eyan ba nba mi tam e olufe anu ni mo gbeyan lo le oko po roko ti e anu ni olufe anu le yan mo fi meran lawo o ni sugun ni le ori ofe si ni bi na lo se wi pe olorun koju ija si awon agberaga sugbon o fi ori ofe fun awon onirele okan ah to ba ti jore loju olorun a si dori ofe lu o kini nkan meta ti mo je yan ra anu gba mo n pada bo e pe baba yi e sa to ba gbo ti mo ndun anu ni ndunnu mi o mo bura mi njo sunday gbogbo ebu ile aye lo fiti emi omo asegita ti mo na ni epo igi we tan ba we pade eni kan le mo we mo kan pade we ni eni kan ni tan we Jesus is the only way o ni kan ni otito ati ona imona kankan afigba mo to ba ona pade eyin te ba jo mi mo jo re loju esin mo lesin mo bi yan se mo mo gba Jesus ti mo mo nke gbe fun o e won ti brother ina se wo bo se ra anu gba boya ni mo fi se lo ma wa mu nkan meta wa lola lagbara olohun
2: adedoja seun matthew
0: adedoja
2: seun matthew alias olorun inu mi dun pupo ngba ti mo join pe ni 2022 but ki to denu join mi ka ni sir
0: mr
2: drunker
0: chaish
2: mo mo ti gan mo le fi mo le fose meji mo ti
0: guys to fi wo yin lorun ni
2: to ro mi lorun ni ma mo dupe lodo olorun gba ti mo de bi bayi pe mi mo ti mo
1: Ko to pe 24 hour ni jo leya je ra anu gba o lo fi je pe ko si omode atagba ti ni to so pe ko ribo anu gbogbo ore te ru lo sey ore anu ni engineer

0: Mumbo, eje mo gboro broda ibo
1: won pe mi ni won de ra okada tuntun fun mi lai pa ko bo won ni ki ma gbe lo
2: ta lo fun yin
1: eh mi fe daruko e lori abese
2: ni
1: oduna lowo
2: o bun yin
1: be ni won di gbe mi lo si gboro won ra fun mi ni tuntun tuntun
2: ni aja abale
1: be ni sir
2: ah oni to yin oni wa so ton ta so fun opo lore ti tan ah okada won ni e o o ni ba won gbe laja abale nawo e
0: o pe eyin omo olo e nawo yin mo fe fi ategun enikan ni abe fe tuto iro mo fe fategun lati bi sinu owo yen wa wa fi gbogbo owo yen rara
2: ah ba tu abidi je duwa na shada hala agbara olohun
0: ti mo je eyan je anu gbogbo ojo aye eyan ko jabo si owo re owo yen o tun mo fo mo o ya fira gbogbo owo fira gbogbo ara owo yen ni o lo fi mu phone e pade mi lori Facebook o dekunle e pafra lori YouTube gangan ma wa eh ati TikTok ago mefa bo ni isin gbogbo eyin omo Olorun atomode atagba oni ndojo isegun mu ore anu 1000 eyin te ba ni da mewa won epe da mewa e kan mu pe oluwa ko to dale mo fe ra anu ba danwo ka wo nti o tun sele enikan ni 1000 fi danwo fidanwo account number church ni gbogbo eyin omo Olorun te mark ojo ibi yin da eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria mo fi o bi o ma ati baba ati brother ti so ojo obi re ti mark ayajo ojo obi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori Jesus ton je anu won ra anu gba in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary ninu owo te fe fi se kini yi e fi di ele e sanu mi ka fi polowo fe ebe ba se wu anu kan le lo se ni account number church lele
3: 19 36 38 73 19 66 9 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank. Being your basi wole elele 2017 47 2017 42 90 47 First Bank in here. Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade.
0: E wa wo ese bibeli ta fe ka loni. Ai ti ponu we Sam o arin bo Sam la si wa.
2: Lati we Sam Sam 49 titi wo Sam 54 in leka. E join mi lori Facebook. Ejaka gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo it 08087165 66
3: e send the message e atanu ko ba yin you are blessed it is well with you
4: ni gbogbo oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si remi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
5: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní monomin plus iléeṣẹ́ tuyi pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise the living Jesus.
1: Hallelujah.
0: Mo dupa lowo Olorun lori oke yi. Mo gbe Olorun ga mu yin Olorun logo. Olorun to nsise lori oke yi Olorun so ni agbara ni. Ti yan ba ni gbagbo, tokun yan ba de romo. Bible so pe ta ba ni gba ti ya ba gba woli gbo. Awa yo jere woli. O famoran to wa ni na aye woli lawa na wa gba. Oun la tori e wa sori oke. Ṣugbọn mo dupa lowo Olorun pe ifamoroyan yen o ma sise iyanu kan. Nigba to di last month omo mi wa si bibai we mi mo so pe ka omo e ma wa tori won fe wa rara we ma wa si bi e je ka nkan ton ti ise ya nton sele yi e mo mi e se kini kan ah olo tin ma ti de ori oke kan tolo ma ti so fun mi pe eni yi eni ohun ni ara mi ma ya gaga bo se wa de wa ni awon ton wish lati lo si bi giga pe kon mu passport ba ni wa omo yin de mu wa oni gba ton de bi bai oni won de pray for won ni prophet family jo wa mu 53 wa fi gba ri e bai wa di ko ma lo
2: okay mo gba passport lowo mo fi kan ori o ti gba visa nu
0: so visa ni se visa le yin mi kan so indefinite na fun en ti o lo ri indefinite na fun be ni ojo keta te fi gba ri to bi interview to se gankan se interview be ni pe kini ewo ogo
2: eyi go mo ti won so pe won fun yen mo ni ilu na fun lati Nigeria
0: sheri emi o ti testimony wa o oyipo oyipo ti ma se tu testimony kan lati give pe emi ko fe sadura ni e ma ni lu aluwo le o e ti lu ko dun ko ni je se yin ise iranse ti e ma se se ma fi pa won ma da pe ah o ti seri se bo ti n fohun lori fohun o ti n fohun ni gba ti n fohun lawo ko tun fohun mo ko ni je ti e ni ko sun won ah bi be so pe won le ni ke to ba wa yo

0: le ri nkan kan ko tele mi nu emi emi o pray ma de preach ma de so tele gbogbo eyin eniyan ti e je olugbo mi okan ya bale mi leni. I will quickly pray on what I title the mystery of back to the sender. Ijinle nipa dapada sori eni to ni ma preach lori ti mo pe ni dapada fologun dapada fen tete sile. We can call back to the sender divine reversal bi pe en to ran kini on tun wole si lara pada ninu Psalm 7 verse 14. Eyin e wo bo se so bibeli wi pe kiesi o ro bi ese o loyin iwa ika o bi eke jade for but ni verse 15 o wa wi pe o ti wa ko o ti gbe o si bo sinu iwo to na wa funra re iwa ika re yo pada sori ara re ati iwa gbara re yo so kale bo sori atari ara re na we soke o fa iku ti mo ri waju eyan a pada sori won be sami dada. Ti a ba ri aran si ti enikan ran si wo awon lo ma pada lo ba sile. Let us now watch this thing closely. The invisible battle. We live in a world where spiritual wickedness target the destiny of believers. Ewo, angbe ninu aye ti won ti ma fogun airi ba eyan ja. Tawon ota si ma lepa omo ologo, won de lepa omo Olorun. Se wa ri ogun airi laraye nja, ogun emi la face. Eni to dede so pe ah ki lo di se to ni ah kini kan mu mi lo fun ni ah te ba tete gbadua fun o ma baku ni o le ma je oju lasan elomi o je loju ala bo igba ti o daye o tun ba eran yan loju aye lenu e elomi won geje loju ala o tun ba oju eyin yan la re loju aye elomi o ibi tan ti na loju orun ara re le toji o ku ni ogun airi because this arrow they are invisible te ba de ri lo san gangan to mo kunrin ni ye kilode ti aka lo pe ye kilode to fa so ya mo re lorun nkan kan lo gba inu afefe yen wole to wole awon kan de loju emi tan ma nri wa ni madam teriba ofo imbo to ba de teriba fi eje jesu bu ara re ofa yan wole eyin ti e ba mo pe fe pe laye e sun mo lohun ni o aye yi eyan le ji laaro ko su ku losan lago kan eyan de le wa losan ko ti ri awon eyan losan ko si da lekan mo ri e mo in to fa ni pe ofa tan tori e ta loru o le be laaro itan de ta losan gan o le mu e mo mo le nbe bibeli gan so fun pe omo okunrin kan omo ti ye ti baba bi ti ya bi tarabirin olorun sunemu bi osan gangan lo pariwo ninu oko o ni ye ori mi o baba re ni ko lo sia omo yen o le explain o ni e lo gbe baye igba won fi gbe dode oya ti ya re na o gbe lese bibeli pe gba ti ojo ro omo yen jade laye o olorun lo ni ki woli lagbara olorun woli lasa lo pada ji omo yen dide now we soke why gbogbo eyin ti won fi ofa kan wa kiri e ma wo en to loran eyin tan fi ku kan wa kiri eni to ran o ma lo ba pada so we live in a world where spiritual wickedness targets the destiny of God's children. Eh? Number two, the nature of arrows. Iru nature wo, iru ofa wo lo ta man ta si wa na, iru ogun wo lo ta man gbe ti wa na. Wo, only the enemy fires silent, unseen arrows. Arrows of sickness or tamanta won fa idakeje to ba mo le mo po fa mbo now the arrow always come silently of our mama bo koni pariwo ma de nikan ofa adake pani le ara re oya ko jade pada yes
1: oruko mi libeta salami lati ilu kire
0: ke o se ba
1: o dupe lowo arugbo ojo wipe eti ni ofa gba wole si mi da arugbo ojo to ti pe idenu ilu mi arugbo ojo mo si lo omi re alasi itu
0: atororo
1: re alasi itu
0: mo ti tu aye yin ba aro mi ni omo mo like kan ti aiso o lara tu ohun tori te ba fenu e pe ni en ba sami ara tu se dayu oruko ateri e
1: ajo nla fun lade
0: ki lo luwa se
1: eh o ti ni mo ma mu tele ti gbogbo aye.

0: mo ko sani ti o ja mi mo pot ni mo ma
1: ati lo mo mu ka
0: beni
1: o beri da ni o
0: beni mo je je mo je dupe l'olorun arugbo ojo tori pe o ti mu kuro ninu aye
1: e mo ti mo
0: be
1: se o ti wa bi tele ni
0: mo ti mo ti pe ati gba ti nbe si
1: ati gba ti bere nbi
0: mo ti mo
1: ti jo iwa
0: be
1: ati olorun wa ku
0: be
1: lo ba mu ti mo
0: mi o mu mo ko la kan ti a ba duro se gbe mi bayi to ba mu o ma gbe mi le
1: to ni kan ba mu le gbe yo gbe ole bi emi mu ku mu ti fi ole e ba ile sami omo re gba itusile ogun to se masokuma ah olo ti damu seyin masokuma ogun to se oni gberimo ibi to yo segun de fun oni baba mu le gbengan sin bi o gbeun ni olorun pada yo asaye lo fi se o da enowo oluwa ni ki so fe nikan afisi aye gbogbo afisi aye to wa lara yin aya ko ma jade be ejo oluwa so gangan fun mi o oluwa ni ke so kini tele mi so pe ogun to nja mi
2: ogun to nja mi
1: bo sara wo ta mi bo wo bi so pe inira to wa lara mi oya ko si ota mi lara no wo le sa wo ta mi lara si ami le meta sa congratulations o kari mo wa dede

lanu ba so o la vanilla ti wa nbe je o da ku ba si o make e nigba ti din oxy won o la vanilla ti make e o ye papapa ere gbogbo asa witi oni won pa kan ko si nbe ma mari yo sa.

0: boy orubuta wa gbagbe o ni fe ife kini wa lowe European competition abo mo ngba tan na England o fe la n pe team yen an ti wa fun laye pe o le se nkan to ba o sugbon awa duo di se a le se dada abi ko ni le se dada o mo boda ba woro gina bai jo pedro gina brazil ariwo na wa lenu e pe kini o pe ase lo ti o pe pe nkan kan a sugbon awon oluko en gba mi o le je pe boya nkan ti awon ri awa le mo ri abomo sugbon ton ba pari dije o mo boya kan ti kin ta gbagbe igba ti kini gbangba spain ton gba ni kin 2010 igba ton gba world cup European competition ton gba ni 2008 o mo ton de gba ni 2012 a mo gba pe team barcelona ati real madrid lo ma dominate team yen to ba ye leyin awon boya bi igba yen bernardo silva o bi kin david villa gba yen atan ma mu lati boya igba yen david villa play ball kin valencia akoto ko gba bo kin barcelona igba yen ton ba lo kin won first 11 won gba yen a fe le so pe team to wa nu madrid ati ati barcelona a ma to bi mesan igba yen si bi mejo igba na fi dominate ma tan gba European competition 2008 an gba World Cup 2010 an tu wa gba European competition na ni 2012 ko to di pe le ti sugbon oluko awon ti o mu o ni nkan to ti o fi awa duo de digba ti an ma bere World Cup ba re ni ojo kokala ninu osu kefa awa duo de osu keje o mo to ma pa nje se eni ti awon eni kede ele to tun ya mi le na ni Anthony Jury omo to tun kede iyen omo gan Barcelona
1: Gavi
0: ti ben ke wa nbe Gavi wa nbe Anthony Jury ati
1: ke na awon gan so pe o mu ku basi wi pe ki wa lese
0: ma ya ma na wa nbe so pe ya na o ti fit
1: wi pe ki lese odds ti o ti e fi mun wi pe nkan ta mo ni wi pe won ni ya ma wi pe ara re o mu kun laarin
0: ni de lokan pe are ma mu kun nkan ta so so pe ti gan ta je bagbe na bai le ma ti Brazil na o na ti gbe injury an je ti yoruko o la fin so pe awon olukọ ngba mi o ma ni nkan mi ti kin tan ma nse elomi ma wa na to je pe to ma ndide fi ojo sun ikokan pe ibi ti ohun ti fe mu ori pe to ba wo England na abo mo chuche na ariwo pon be Chelsea ba eyan kan na mu be
1: ina
0: ma kin England Reece James gbogbo awon to ku ko si en tan mu so awon olukọ yen ngba mi o ni nkan ti kin tan ma ri sugbon ti kin ba pari World Cup a mo boya ise yen ti ye boya ko ti ye
1: e wa je ka wo nkan ti Lamine Yamal so o lasiko na ti de se n to gbianju ati so ni wi pe if e ya igbaye tawon le awon la won fe gba iko igba gbagbo lori le awon fe sise po kan gba fun Ronaldo eyan ni le lo ton lo yi o di meji eleketa to wa nbe ni wi pe bi Bruno Fernandes se mu na ko se tan ati drop e wa je ka wo eleyi se idije if e ya igbaye en ti ora o mo san
0: e sori to ba wo ti tagbaye oju e temi emi na wo pe o se se ko wa si owo Europe abo mo pe nu ko je Portugal or Spain o mo tabi England tabi France ori pe ti kin ta ba
1: England France Spain abi Portugal
0: e da Portugal
1: o ti ko le
0: o se se ko wa si Europe nitori pe ta ba so pe to ba ye leyin Korea de pan gba yen ti kin gba Brazil gba 2006 ngba yen awon Brazil gba kin Korea de pan 2006 a mo kan to sele Italy na kin gba yen France gba yen ebe ni ayan kin Matarazzi o de to wa de 2012 Spain gba 2014 abo mo Germany gba 2018 o mo France
1: France
0: 2022 Argentina so a de 2020 so European competition bai an shi dominate o mo pe tele àwọn south america ló wà nbẹ bíi brazil gbà yẹn.
1: Brazil náà kẹ́yìn ẹ náà ti sọ̀rọ̀ báyìí pé àwọn fẹ́ lọ gbà ni.
0: Wọ́n fẹ́ lọ gbà pẹ̀lú kí tèmi wo squad tèmi wo yẹn brazil ojúwo tèmi lèmi sọ tí lè súnmọ́ rẹ̀gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀.
1: Lè kó group stage kọ́lẹ̀ sọ.
0: Irọ́ wọ́n máa kó group stage ṣùgbọ́n súnmọ́ rẹ̀gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ so kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ojúwo tèmi ele 2026 àbòmọ̀ European competition ló ń bọ̀ European league ló ń bọ̀ so mi wà lè sọ bóyá Spain o. O mo boya Spain boya Portugal o mo boya Germany o boya France o
1: eje ka wo eleyi awon eyan bere si ni soro han ni pe tori pe iko egbe agbabolo Manchester iko egbe agbabolo Chelsea wi pe won qualify iyen fun European competition ni sayi e wa so ero wi pe oke o wi pe to wa nle bayi ni wi pe iko egbe agbabolo Chelsea wo ke se team kan to da mo wa so mo wi pe ko ri be wi pe sa to nbo wi pe mokamoka lo ye kan yo tun kan elomi o ti kan Chelsea bayi ni ṣùgbọ́n láàrin sáà tó ń bọ̀ Chelsea ó sì dá.

0: dada pẹlu olukoni tan ni sugbon to wa nuko igba igba pẹlu Chelsea jọ olukoni lo kiniri
1: nkan to ba se yen pe ti awon board Chelsea yen isoro won atan ba le fun ni igbarukudi iyen Alonso pe awon player to ba nitori pe amose to se ni kin ba Leverkusen owo ti o fi bes owo o de fi unbeaten run gba unbeaten wa pe 50 omo ko di pe kin na gba Atlanta Ademola Lookman ni kin copa kin gba Europa amọ nkan to le se sugbọn nkan mi to wa men pe ati ba se pe bi nkan se ri amọ man yu kan lana gba ta jo wa inu won dun itan teyan ba wo itan itan ti man yu se ni man yu ati Chelsea ati Liverpool ko ye kan wa lara team to ye pe an gba champions ti mo ma do
0: de mu pe ba 0916159101 0916159101 akuda batata ta lo wa nu agba yi Ogbeni Victor Chelsea yi pe mi lose to koja omo e pe mi o predict in to predict wa ye o
1: pe
0: bo se jan na nere daraya wa ye omo en fun mi layo o ya mo gbo
1: o menu e
2: teri mo ko fe bere Ogbeni Segun Arewa
0: Arewa afia
2: teri nkan ti awon man jam lo World Cup yi awon ti mo ri o shock ni
1: o shock e ba kan
2: teri o ti ni o ya ko wa be ai ko so mo ja man kaka tan
0: ojo awon na loju bo se shock e lo se shock mi na aku na ba tata aku da matata ori papa a se papa re
3: babu ala
0: oya o ti gboru wole ta lo wa nbe
3: ogbeni James ladoko
0: oya o ni da mewa fi da mewa
1: James awon mo Chelsea
0: ke se pe ko mo ko pa garabo lojo Saturday o
3: e ba o ye se bi le ba wa de
0: a jo wa nbe ni
1: ebi Newcastle na gba champions o ni o ba
0: a ti kiran
3: won lenu Alan ti mo agba bayi o ko ta hun lo wa o
0: inu mi dun
1: anti le oluko won gan anti le sari
0: inu mi dun
3: o je bere ni se ba won na ti
1: Allegri anti le
3: o ti da be a jo ma le won po ni
1: anti le Allegri
0: enu agba wa wo ara oro ogulu tu agba bonu mi
1: ti mo to ye ko gba
0: Italy
1: Syria ti o ti gba Champions League
0: o ya ta lo wa nu agba na
4: ola wa le ni lati kirun
0: eh won ti ba mi eyin ti ko mo
4: awa nu
0: e ko te fi tan ba le kasagba
1: abi pada gba Champions League
4: a fi esi mi na asumote Champions League lo ni nkan na ma gba ro pa afi esi se
0: e
4: lo ro ti squad tin bi Chelsea ni manager Christ kin ma didi na ni manager Christ o wa te champion ti won e ri pe ti coach yi ti country o ba soro yo ba mo ti team soro coach wo ni an fe ba soro ni kini tu pelu gbogbo crisis to nlo ni Madrid to fe pelu ko pe no player by no player by nkan to ku la be tan players mi ta ri ti mo mu lo ni crisis manager crisis ni ati wahala ta won tan fa lo wa ra pe ti tin to lo mo gba ni work up gan lo e ku ete
0: e se ku Alabala oga gbogbo ta kokun na ba wa njesi mi o ne wa eti ojo sunday ni ko yi pada o duro to mo de mi o duro re a de jo duro podo ni abule sowo lesa na ba wa njesi o na duro ka fatamala iyen latapa ati beje aja score waya o ya inside you there mo ri gbogbo je nbe your face show your shoe shine e je ma lo laro to ni nitori pe akoko ti ko mi ni papa mara iyen collectively gege bo se wa latapa ati beje eyan lo lu fe ko

love anyway. Ah, for order 2.12 ni o ati wi pe ju gbogbo e lo awon kan kan ma so come lojo je tori wi pe eni kan si di e de pada jawe olubori e de gbe fi yen wale to ba wa ya ke ma pe mi akogba yen gbe mi kan ma binu tan gege bo se wa lapa ti be yen o na niyan bye for now.

0: akotodun je bread be mi se ma wi lo so se ola ti re waju ogun ni apabit lo ko temi eleven ever kwa jode ah lori eto ta pe ni atupale royin
1: to igbona gboru bae la njopo lo bo ba tu to yiyin na mo loye o de lowuro to ni eto yin eto wa eto atupale royin oni ojo segun ojo kene dini ogbon osu karun odun ta wa ye ikan damu ti pon samu ni lo lo ni ni ipinle kora ibe won pebe te gbe si lowuro toni ise ti royin ni owo leti ke se panda tanka lawon le bi kan odun ti yibo le se npe awon kan koko ajimu ni awon elomiran ogun yen so lo awon rafe bayi be ro kare to tu selura lowuro toni ni le badan amola lafure ati abule wedu ati ero pe ogun bani ni nkan bi ago mejo wuro koja iseju meta taiwo adeyemi loruko mi
0: oda eleji re
1: o okun mo ni
0: oni ojo to yato gba ni ori pe oni o kagbo sadu oni o kagbo salude oni o kagbo sapo lopo nkan o ya se bayi ki ma won royin temi mu won de toni ki ma wo latodo mi punch tori mo ba wo de toni o daily post mo ma wa pelu re idea emi ate ajo ko worin ni o ni yara agbara mi o ko wa to si be eleji re leadership re ni waju mi e mo ti be waju ti re koda daily post nbe lodo ti
1: all right agede olowuro toni ate royin na mo ni opa on a straight line punch the nation leadership channels daily trust ati be lo lowuro toni won ganu si adu ganu si ni won lowuro toni
0: se ati bebe lo iroyin na ko ni ati bebe lo loni lodo ti wa mi o ya mo latodo mi bi ni e ninu weroyin punch be gan mo ti bale loni o se omo to ba sise dede o mo ye ko lasiko gbadun ti o fi saye o odun yen eidi kabir ijoba apapo kede pe ola ojoru o ati ojo alabesi thursday ko je ayajo ojo isimi lenu se o fawo sise o ijoba apapo ti kede ojoru ti se ojo kata deni ogbon ayajo ti se ti awon ewe o ta mo si children day ola mo ni ati ojo odun leya o won ni bakan na thursday ti se ojo alabesi ojo keje de logbon osu karun yi ko je ayajo ti awon eyan ti won ma fi joko sile won fi je gbaladun je gbalamo keke ara won o lati fi se ami ayeye idi kabir todun leya ni o minister foro ti olu to wa loro abele nile wa iyen ogbede olubumi to je ojo won ma lo kede leyi ninu apile kokan tun fi lede lana ojo aje o lati pase ni ti se akowe agba ile se ijo pare ye magdalene ajani o gabe apile kona bo se gbe jade oni se re ikede na lo se fe pe ijoba apapo won bo wa fun oro elesi mesi de o koda ise ni won bo fun opolopo awon million awon eniyan omo le nigeria tanja muslimi ododo ele to ye pe won fe si odun na ti o si tun lo ni ibamu pelu ayajo ojo odun leya jake jadu agbaye o punch lo gboroyin eleji re se odun to baba laye sise na lo ya se o
1: ora ai ola ni opa ni to ba ti di ola ki ra ofe mo wa bi se yo gba pe lo do itun to punchi omo gba mu lo wuro toni oyin te gun eni ba jore re ori awu atokun re keke royin ti mo gun lo wuro toni arele yi bola ahmed tinubu o ti da wodunu un pelu iko agbabolu rangers international fc mo se gba league le fun igba kesan are tinubu omo gbosubara bade fun rangers ohun to fi ilu enogun sebupe mo se gba league ile yi to yi sa yi mo se ni ami meji dini adorin ninu edeje meji dini ogoji to gba ajade kan to lede latowo abese kawo fun arele yi lori oro royin ati layo ona nuga are salaye to se gbosubara bade fun awon oluko ni awon adu ati awon alati leyin iko rangers mo je fi eyin orogun won rivers united jale lati gba edeje ohun are wa tenumo oni ewo aseyori yi o je omo ni gbagbe ni le nigeria ati ni le adulawo are to wa tenumo wipe ewo ta borin gborowo e lo si pile enugun e ri pe igbiyanju gomina peter uba papa julo federaya lo fa ti rangers figba ife ohun bi ti arsenal punch solo toni opa

0: ibi to lohun emi na gbe bodi o eleji re daily post re lodo temi o eleyi temi na to tiri o seya ti o gba temi ega no pe yo ko pa to lori oro ipinle rivers mo ni ewo adeun wa laarin wa ti fu bara o pe ko ni lo sa keje nipo wike mo lo so be pe ko so to tabo lo ki se bi tade to kola o minister fululu ile wa fct yen ye son wike lanojo aje ti soro o o fa ko mo koro yo oniseri e ma jo ya yi lenu koda ko ya un gangan to nje wike o ko mo ya o lenu wipe gomina sim fu bara ti pele rivers o jawo po o dije dupo gomina ma o ga bo se gbe jade o se eyan lo ko se na olomo ko ti ni ya wole ni so mo pe family car ni se nda ni oniseri fu bara teri un idi to fi jawo bi wike se so o ni o mo ni pe awon ti ladeun kan nile o ni koda ko ti eye ko lo re gba mo bo ti wu ko mo po o fe dije o legbe so lu all progress congress pc o gomina o ni fo idije gomina o ni eleyi ti o ni tori awon ti ni adeun kan tele to fofin de pe ko gboro wa sa keji nipo minister hun o so loju oro nigba to lo re se ayewo se awon ise akase kan ni olulu ile wa o eleyi ti wike o fe so ko fu bara ko se wari se lokuna lati wuwa bi eni ti o le je kokan ta o iyen gentuma o ni suba o se ri bo se wa o se lo tun test waju to tun lo re gba form line ti e na ni pe awon ti saju ni ijiroro ati adeun eleyi ti awon se o laare ara won pe ko ni dije dupo gomina mabo ti wu ko mo o ni won fi oje oye le mabo o to du sirike won fi ojoba o mo to we si so wa fe dolo ni o ni ewo o ti ye awon to je eka ninu egbe osilu atawo loselu daily post lo gboro yi eleji re o
1: to lo wuro toni opa lo pariwo agreement is agreement the nation omo gbamu lo wuro toni keke royin mi ipinle osun omo wa de lo wuro toni garo mogun lebe munsegun lako lako ni toni ewo o ome ni re ko gbodo se di bebere kasinleke si di ome lo miran gomina ipinle osun ademola adeleke ti fi on telo sa keje arele ye Bola Tinubu ninu eto dibo odun o wa tenumo o ni ewo igbese na oroje kan toto papa julo fun ani ipinle osun ati fun iran yoruba alapapo gade kan to lede lati owo agbenuso fun adeleke olawale rashidi fun lede lana ojo aye pe adeleke lo pabi tuja bi dun orun nigba to se abewo ranpe se ojo na marose to lo lati ilu badan de ilu ileife de ilu ilesha ona hun won se lowo wa tenumo oni ewo aye tinubu omo wa ni baba wa ni adare wa na ni pelu tori na o ye ka gbaruko ti leyin ka ma wo oro si nation sọlọrọ to ni opa
0: o da eleji re guardian ni mo mo na won ga o se egbinọ te ba se npa kan omi mo tun ru o awon agbebo mo re eh won wa afemia o won lo re se be so se o ni pele kwara won ji eyan mewa gbe lo o ko lohun o saanu o eh won ni awon agbebo tadi amara ijamani won ti lo re ji eyan mewa ototo gbe o leyin akolu ti won se loru ganjo majumo iyen ni afin emi ati yasikra to wa nijoba bile baru ti ni pele kwara o won ni leyin ojo die to je pe se ni won lo re si akolu se ko pam ni gbemi loro eni fiji awon eyan gbe na ni ipele yi ohun o gabe ajo lopa ipele kwara si so won ni awon to si akolu na ni won se ni kan bi ago meji oganjo oru o ni oru ojo aje monday won ni ikolu ni na ti won se ni won fi foju sun ibi to je oru olulu awon to je ajo olopa ni yasikra ati afin emi ohun o won ni agbenuso olopa adetohun ejire adeyemi lo salaye oro pe sere awon to wa jinigbe se ko pare na ni won mo dana so awon apakan ninu afin emi ohun nigba ti won si je eyan mewo ototo eleyi ti won ji won gbe lo sibi ti eni kene ko ti e mo se bi na ba njo won ni ka sawo ile osan yi ti na ba wa njo ni ile osan yi bo la wa sawo kolohun o sanu wa o isele yi ti npoju olohun dakun mo dake mo wo wa niran guardian lo gberoyin eleji re o
1: to opa punchi onna le mi na gbo ni ka jo ko worin lo iroyin to ka lo wuro to ni ogede mbaje amonupon oju egbo re e won ti fin tele ajo agbaye to nja fun eto moniyan anes international ati kesi igbimo alase nigeria pese kan ati pe won do la emi awon eyan ati won ko ngbekun ni agbegbe yaskira ni jo abile barutin ni ipinle kwara won fi die mule wipe awon agbebo ohun won tun se ikol ti fina

0: se abala afin emia hun ton si ko ogoro awon eyan nigbekun tatire awon mo lebi obala yi ohun ti won gbe ni afin gade kan to lede ni an han ajo hun o mo bu enu atelu ikolu hun to waye ni ojo ke dogbon osu karun odun ta waye won tenumo wipe ikolu hun tu fi die mule wipe lagbegbe arewa ile nigeria eto abo o ti gu egu e egbe ohun wa tenumo wipe opolopo gba oni awon obayeja yi nse ikolu se awon eyan ti won gbe ni ese kuku kolon sanu wa punch ni ro to ni opa
1: to punch to mu oje mi na na wa gan lapa bi o eh se wara ni mama fula ni dema ni mama ko sara o ni pele kwara na nu wa o won ti ni pele kwara o idogbon afikun ye ajemanu owo ko ma wa fa won le se atawon lajo lajo joba o oro ba dayo oro dejo oro de kagbalo kagbajo o fa won se joba ni pele kwara o gabi ijoba ni pele kwara mo ni won ti fo sisi san idogbon o owo to se pataki bi ajemanu fa won se lawon le se iroyin gbogbo ta ni o ajo lajo a to se ti joba ni o ele to je pe won ti saju yo won ko lara a nfun ni lawon wo won eyi ti won se amulo fa won se joba ti won ni o wa fa won to je osise gbogi o ni ipele yi lati eyin wa o amo sa o ifon sina ni won kede lanojo ajedelu nipa se office olori osise ijoba ipele yi o niyan leyin ti ijoba ti won sa kawe pe oro na la won to se atungbeyawo pe ki daruwa ndogba ti se dede ko le ba waye kakire awon se ijoba nipele ye won ni eni tin se adere iyen fun olori ise ijoba nile ye iyen nipele kwara ni olufunke situ o so lojo oro ko se ri sele na ninu apile kokan to fi lede lato de eni tin se akowe royin l'office eni tin se olori osise ijoba nipele kwara okan la won solomon o wo ye pe se ri igbese ta won gbe lo lo ni ibamu pelu atungbeyawo pe ki igbe aye irorun ko le ba ba won to je osise joba ni ipele kwara gbeso o oni oye to kara awo ni o nbo wa kara ede o ti wa kara ede ba ya dupe o iweroyin punch lo gbe eleji re o
0: to lowuro toni opa ti lo gba ekun wo leadership omogbamu ni owuro keke royin mi ti mogun waju ajo inec mogun garode lowuro toni toni agbalagba bi o ba le keun soro yo pada ketan sare bere elenurun ba lo ni amuya re ajire to dibule yi inec ti kesi lejo ko temi lorun eka ti lo abuja ko kararo na ko si igbese igba kirajo lekan se gba arapo to wa ni lo abuja to fagile ilana ante le to lede lati wo ajo inec fun eto dibo odun to nbo en gba so to koja oni oni dajo muhammed umar le giga rapo tun joko yin lo abuja fagile awon ilana ajo inec to ke kan pa fun awon egbe oselo pe kan fi eda akosile awon megbe won sowo si ajo inec ko to di ojo kewa osu karun odun ta waye kan ko pa ninu eto dibo odun to nbo ninu ejo ko tem lorun to lede ni ojo ke dogbon osu karun odun ta waye atowo agbejoro ajo inec oloye ale isiyan sn ajo inec role ejo pe idagoto gbe kale ohun gbe ise egbe kan na ni akoko ta waye leadership lo so loro toni opa opa
1: da doke lo nkan o ka lo re polowo oja an pada abo laipe lai jina aha

0: ka ma ki o ka bo pada latoke lohun e ma gbagbe o atupale iroyin na le ntete se lati damo 8.7 fm ni lote lorin leleji re o
1: okin lo nkesi
0: sipo wa ni we oyin to ma tun wa ni waju mi o lowo ta wa yi o se igberaga ni mu ni gbe keke na pepu lo ka wo se o lo ti ojo yi ti o pomi le lori ni baluwe lo o eni tin se oga agbolopa tele ri mo ni adamu o ba gbagbe se le pc le po bi amuko osan o ni won o jolo to lori eto dibo ko be si yo ti won se o eni tin se oga agbolopa nile wa tele re ig tele ri ni ogbeni muhammed abubakar adamu ni o eleyi ti o wa po gomina ma ni labẹ asegbe selu all progressives congress apc o ti ko we pe won jo megbe oselu na ma bayi o ninu letter to gbe kale fun awon to je oloye ni ward re ni makama lana ojo aje iyen nilu lafia mo ni nibe lo ti kala yi oro so ti tin soro soke o se eyan ti soro re o bayi bobo iru won ni fede bo gbadura o nibe lo ti soro ni se re ogo olopa tele ri na ni o ni se ni egbe oselu awon atawa dari won won kuda lati jolo to lori awon kudie kudie to waye o eyi ti o si waye ninu eto idibo ko mẹ́sì ó yọ ètò ìdìbò abẹ́nu èyí tó wáyé nínú ẹgbẹ́ òṣèlú náà ìgbéròyìn leadership wọ́n jábọ̀ pé sẹ́rí àdàmú lẹ́ni tó ti ṣáájú kọ àwọn ìwé ẹ̀sùn oríṣiríṣi ṣe àwọn tó jẹ́ adarí àpapọ̀ lẹ́gbẹ́ òṣèlú ọ̀hún nípasẹ̀ èyí tó rí sí ọ̀rọ̀ ìpẹ̀tù síni lẹ́mìí tí wọ́n sì ń ṣe ìwádìí o lórí àwọn ètò ìdìbò kò mẹ́sì ó yọ eléyìí ti o waye laipe laijina legbe oselu apc ama o wa ni bayi o ki se mi goselu apc mo se bi to ba si tire ni na lati si wo se leadership lo gboroyin eleji re o
1: alright o pare ata adamu to no o chemo lo wuro toni mo kan lekun channels lo wuro toni opa keke royin ti mo gbe ogba facility mo gbede lo wuro toni Tony onru gbogbo o won ni egbe awon ojise ajime fun nipa facility le yi asu take facility ti lu jo se salaye we po sese ke won tu bere wo se niran ni fa papo lori lede yi bi won se kuna asojoba apo le ye lati gbe igbese lori adehun ti won ko wo bo pelu egbe asu ni odun to koja nigba ton soro ni olole ise egbe asu ni facility to wa ni ilu jose ni ana andari eka hun tenumo wepe ewu o inira mo tin de papa julo ni eka facility ni leye to pa po le yo fesu kan wepe o kuna o si fese fale lori adehun to wa larin joba ati egbe asu ege bi asu se wi won o tan ba kuna agbe igbese kankan lori ade ohun o tun se ka pada wo se niran ni facility joba apo lori lede yi channels tun ni lori oto ni opa
0: o da daily post re o so mo toto sini leyin lo ni afowo so ni badi o le ni egberun mewa awon yan eko mo ni bajawo ti won na ogo ni ilu eko mo ni to je ara ilu latari pe won tapa si ase oro ayika o ejoba ipinle eko won so loju pe egberun o din ni egberun mefa ni die o awon yan ti won na wogan ni awon opopona nla lawo lori okan ojo ko esun pe se ni won ka nso da oju titi ni ona ti o bo fi mo won ni ko die lo fi din ni egberun meri awon eyan mi ti won na wogan o fesun pe se ni won taja kiri oju popo ati pe se ni won se oro biba oju ojo je o kakiri ipinle ohun ijoba tun si so loju oro pe meji leyin 100 kan 102 lawon ti won tun na wogan pe won se gbonse si oju taye o koda won ni o ni die ni egberun kan awon eyan ni won tun na wogan fun okan ojo kan awon esun to ni pelu titapa si oro ayika o gẹbi commissioner fọra ayika ati oro mi ni ipinle ohun to ko ba wa abuse so loju oro lori ijoko awon oniroyin kan ti ile ise re to se fun todun 2006 o ele ti won sare ko kini ohun ti won ro nigbati won ni won se leyin fun ti ayeye odun keje ti gomina babajide sanwoolu eyi ti sejoba re to lo papa julo awon igbese to ti gbe lori oro ayika nile wo eleji re seni to wa wahala ti ori eni ko fi sati ragbada owo daily post ma lo gboroyin eleji

0: to e ka bo pada sori eto yin eto wa eto ati o pa lero yin ni kan diamond ti 8.7 to wa ilorin ni ipinle kwara abala kejere ta pe ni abala lame to labala yi o ni te ka si ti gbe yara le ba da se ta mi ta o jo wa jo wo lo ro to ni opa
1: to ka le jo wa wole malama bro o fola riwaju asukuti e ka bo si ara gbara
2: ah ki gbogbo ara le o
1: adupe
2: aku aku orinrin yi kọlọn je ki o ba wa laam
1: ami yo tu wa la
2: e ka bo si reto
0: e je ka ko mu lati ipinle kwara o je royin to ba inu je wi pe awon akogun da lo ti se ikolu ya egbe yaskira ijọba abile baruti ni ipinle kwara iwe royin guardian fide e mule wi pe won ko awon eyan mewa ni gbekun ni awon fi lole awon fide e mule be won se ikolu si apa kan ni oba ni afibalaye awon fina si malam asokuti o ta mi ipinle kwara yi kan abayo bayi ajo agbaye international okay apo nigeria kan do like me awon eyan yi kuro ni gbe kan ajini gbe bere awon san ko ni agbe ni ojoba bile ori ni pinle oyo na won se wa ni gbe kun na
1: awon
0: o ti ku anabayo o ta boye nigeria la ko ta wa yi
2: ki to lo si bi yi ti o fo kan ni lemi yan o je ki n so yi ti gbe aye o pa ni lerin mo koko fe ki gbogbo awon arsenal fans ku aseyori ti cup ti agbaye tori pe opa nwo mi gbogbo alopa mo pa owe owe ti o mo munuruyan won si so wa loruko orisirisi ati Mr. Taiwo na
0: ori ogbade
2: ori ogbade ori wa gbade bayi
1: o ti gbalaja
2: o si ye wa
1: ilaja de lo gba bayi
2: odidi ade lagba
1: ilaji ni
2: ai dajibo
1: e kunrere re

0: mi ro pe ko ye kiki ni ye o rebound
1: e ka o ba
0: rebound si ni in kwa ila la fi abalu
1: e so le ka le ba ye pe e no wo joba ka nu wo ye tin be da o bi fi joba kan meji ni koko e a ko ni pe koko se ta boya mi asiju ka fa ara ilu ati gba ye gbadun awon ara ilu koko to ba ni yen ni pe ijoba e na gbara won ka pe won se ni sa ni pe ijoba so ke so mo fi se ka ni abi pe awon to wa nbe ijoba o ye won
0: o se se
1: awon gomina awon akajo abile awon are na ni o a duru are nikan o
0: se ri
1: awon ijoba abile na
0: awon gomina language te lo a le lo fe lomi elomi ko ye ni eyi ti o ba wa ye tori e na ni ru eto te gbe kale ifi wa ni kokan to ya wa die die la wa so yi kan ma pick e me eni to ba wa ye ti o a o pe to owo yen ta won na si ti poju ohun fi se ka fulunu owo to poju wo lo ni ni to ba poju na si lu na ka la fi ajoba ka ba fi awon nkan ile ta moju to yo para mo konira bawo to je joba gan tori pe gbogbo ijoba to ba se laye to wa gba oko bu pe lasiko re ni won je yan gbe lasiko re la buru bayin sele iwo na yo mo wa nu record re lo ni ko abo ba si laye mo o tun mo ran ti pe ah nigba ti lapaja wa lori lapa aburu ba isele ti wa ri kiri kan wa ni to le to mu kini won rorun ju patapata yanyan to le mu aile to abo yi to le temi nwo ye si ko le tete mu kasele ohun ni ka da eto ya ka ni agbofero ni joba bile ka gbofero ti joba bile gangan mo sakoso won te ba lo si ile uk le to dasin mi loju te ba lo si ile uk ke se state government abi federal government ni run security affairs awon local government ni te ba wa ni uk te ba so pe enikan tekin kan 99 ni le kan laarin seju meji si meta won ti wa de won odo fe de o won be to si ni lo ja wa tete de be won wa to si ni ko da si joba to sumara loju to jo local government lo gbogbo kini yin bounce back so da awon state governors tori pe aye je ki local government ti o da duro lodindi se ba re gbianju ran jo ni pe kan ma dawo won na eni ba kuku ti le dawo re na agbara ti de yo le fowo se n to ba wu ni se ba ni se awon state government o je kolopo won rowo dana ti a fe so yin fun ti a ba ti gbe baun yo yi si fun local government lati gbe awon yo fun responsibility fa awon loba loba lati fi ran ilu yi lowo awon lode ibile ni sise to jobo mo support won pelu owo gbogbo ita so state police nkan kan yen state police na central authority kan na ni o tun mo control won ani ka pe kini ki ko para si local government ki joba bi lo bere ise gidi ki eto abo le tebi rajaja ibi si pogbo nle
1: ibi te n boro lo yi awon to te ba rin ajo lo sibi kan ba rin ajo ba yi te ba da awon olopa to si okan ma n bale ngba mi pe e ko le sele mo fe mu wa si arin igboro te so le kan yi pe joba bile o ye kan na awon olopa itori fun apere adubuko kan ye ka olopa nbe te pe a mo ke ni olopa ni ti kan ba sugbon ni Nigeria gan elerin ago tu awa si gan oju ona gan ke ma foju gan
0: ni e ta wa so nu se ri awon to je olopa ati ijoba apapo ke se ko wo ko won le won o si ni pa won re ta ja gbo firo ijoba apapo awon na o ma sise ti won ami ti o rorun ju lawon ti o rorun ju ti o je o ya ju ni pe ki ijoba bi le o da duro ka ye gba ijoba bi le ka won le ni security apparatus ti won
1: o ma ya nle
0: ti o da le fund e
1: ah opa ka so do mi a ma o ma wo le pe loporopo gba a ma so wi pe awon gomina bi pe won na se lori awon iso labo nipinle won ke commissioner so wi pe order from above le ma tele ko retele si gomina be awon gomina lo sosu won gba security vote yen ni pe ki wa la fa yen pe yen fun security vote pe besire e na se lori eto abo awon labodo yin e na se lori won ma la wa sukuti
0: won la se lori won bija ba de loku bija ba de loku ka so ku clear ko si enikan ninu awon oga agbofuro ni pinle kan ti gomina won se pe ti oni sare lo won se meeting every month na won se security meeting every month mostly igba koloko gba governor na mo wa me pelu awon oga agbofuro to ba wa won se pe kan nu won ko si kankan nu be ti oni da governor lohun en to le mu ti fi ma ri be oro selu ni to selu ba de to ya si pe are ti nbe loke ohun ati gomina ipinle ohun won wa ni awo na ma de awon mi si won ni ipinle won ke se pe won lenu lori won e so pe mo so be ko won lenu lori won iwa fun ni security footing yen o ye ka mo reset nse awon agboforo yi emi e lo le roko fun won inu soro ta agboforo ni lori lede ton ni to buru ju ti kini fi wa worst si mobility ni oko nkan gberin to jagara me lo le fun won kan ni awon le awon igba awon ilu kokan gbiyanju ti won qualify agbofuru kan ko office fun won awon mi o to ra moto fun won sibe sibe na ke se to to a fi ki jobu ko ya ya lori awon oro esi tabo yi
1: oro yi opa je ka bo soro an fe ku lori e bere ni pe ile iso lopa kokan na awon division kokan na o se kan pe amowo fun won ton fi ma toko won se a kan fun won a ma re po toko won ibula awon wo yi wa
2: nbo lo nwa
1: opa
0: se won fun won ni
1: se won fun won ni
0: se won fun won
1: so won fun division ni
0: ah ari se won fun won se joba owo kan wa se incentives fun wa la to
1: joba se ko wa ni
2: bawo ga won
0: ani se joba fun won sa ti confirm yin pon fun won
1: se won fun won ni
0: mi ro pe won fun won
1: awon mi ro pe se won fun ni kan
0: emi ro ko joba fun won
1: as we division awon kin na NSCDC na
0: so division isata yoni royo wa sinu e wa wadi pe ke wa ba won pariwo si joba pe o ni incentives to e come lo si division lo ka gbogbo agbofunro kokan lati mo fi fund lati mo fi
1: running cost
0: si won nibo na ti fun emi ori bi ta ti fun won
2: aba won no beere fun
0: se won ma beere nti o talking o se
2: igba mi wa iyan mo to ye ko se nigba mi ti o ba beere
1: ile se olopa ni budget o kura budget igba opaje ka bo so ro mi a je kuro ro
2: ya lo so ro mi o da ninu okan ninu ro itaka loni ni ipele rivers wiki spada soro nigba to lo re ye awon ise akanse kan wo nilu abuja nibi to sin je ko ri mo ko e fubara o kan ko ti ye ko ti e lohun fe lo re igba form ko n fe dije para nitori agreement yin adeun ti wa le pe ah ko ni lo fun sa keji nipo pe aburo to lo mo re igba form won elekeji ngan won gan akoko na ko ti e ko debe tori intan pe agreement yin adeun lo ye ka deun mo je ele ni ma so papo mo bo se lo lasiko yi ba se mo rodun leya nti a ma so na ni pe adeun ka ma adeun se
1: agreement
2: e adeun na ni pe to ibi adeun ta se yi se ka to fubara adeun to to bo ko mo nipa re ni o ka to bo we tori opolopo won to bo we tan won ni mo to wa ninu we won ka pe ah won ni ka tekni won si te se ka wo pe fubara o mo nipa adeun tori to wa pe o mo nipa adeun so ye ko to lo re gba form je bi wiki se so abi ka ni in ta wa nwo o koja ta won so yi fubara to na lo se gbe oselu APC to lo re gba form nje lo to ye ko gba form to wa pe lo to mo pe adeun wa laarin won pe agreement wa pe ohun ni lo sa keji nipo e ja foju ka fi wo re
0: sin tori akoko wa ka mo ni soki se ri lopo igba won ni o eyi temi so yi ko da si me loju lopo igba ni won awon abenu gan lawon ogagun won ti won wa loke no a so fun pe to won ti te iwe mo fi sele loto o sign re iwe pe o ni lo sa mi o sign re lati fi woru wa won ni o wu nigba ton ba lo sa won tan abi ti ba lowo ti wa re ba ba won la mu gbogbo awon iwe ti won ti
2: talawon
0: ko won won ni lo yo a continue ti gbogbo ba wo ija to wa laarin won e o ri pe lopo gba awon to je oloselu to je oloselu to jinu ba won won yi saba fori oro jira won tori pe o le foju wo pe eni to lo su mefa to gbere oju mi oga re yi se ko ga le won pe laarin ara won niyan o ni nkan temi load si ni o tori mi load si godfather reason so bo se run e ka kan so ko clear pe lawon oga won to je godfathers won yen awon wa pe ah oloyo wa loya o e ma jajo lo kini kan ta e ka ye owo ye si me o inu egbe wo lo ti lo gba form inu egbe APC inu egbe wo ni wike ti n soro lori re wa inu egbe PDP nja alegbe ose lorilede ibi a ni egbe lemi eri ko mo ma tenu mo kini o pe awon resist mo de mo wa nu ti mo fi so pe gbegbe ose lu se mo ri ko ni ri lorilede ti wa yi eni ti n soro wa PDP oro won PDP en soro lori egbe APC so gbogbo kini yen ba lo si wa ri lopolopo bi era mi won ma se gbe kan loke won ma se gbe mi nsale se ara san gbogbo kini yen ke se nkan to ye ki ke se to da fun oselu ta nlo lowo ko je ka fokan bale lori egbe oselu kan nisirai nisin a mo mo awon egbe oselu mo nkan kan tele ba egbe oselu ba ye o nkan bayi lawon mo se bo se mo run government ti won ri o awon lo temi lo re ja tun da won wo bayi ni si ko si mo ideology eni ta ba ti fi so lori loku ngba ta ti so pe en ta ba ti so lori ti do lori egbe governor ti do lori egbe state ti o ba ri be ko need ki governor ma lo mo oye pe mo adopt lagbaja ko need ki president so pe mo fe adopt en to so si di mi tin ba lo tan ko need tegbe oselu ba wa gangan so ya pe egbe oselu lo lagbara ati seyun gbogbo n to pa.

0: 56952. Now, Nibuba Jalori WhatsApp number 01136556864.
1: Echo Jumo.
2: Echo
1: Jumo,
2: who
1: call you?
2: Alaji sọba laji am kuba bayi tan lati afaya ya mo ki awon alejo wa olohun je ti la kai mo da olohun ni won so to ri won ti so ko no koro gara ni omo eto won bi na yo bi pada pe e wo run to sele ni ile ri ba se wi to ba je pe ku bara ko da ni ni bara ni to ba je pe to si o tara du lo o ye ko won ma ni be ti ni to so ko gara pe to re bi awon ti ku ji gan awon ni won je ijo ta ba ti mo ipe ko a wa ni won ti gbo pa ni le ma se do olohun ni je ti da mo jo
3: ka se gan fun wo ye to do tin ni WhatsApp wa Kola Dainde lati Asadamu won ni leyin olohun pe ijoba na lo kan ipe ijoba afaye gba kankan pe kini yi a ma teso aju ni lodo ti won
1: so e ko jumo
4: e ko ara so
1: e ko jumo ruko yin o
4: afa lo n pe lati takure Dr. Larry o ti ki expo 90
1: agbo yin sa o
4: mo ki a to ko meje di mo de ti baba asubu ti olohun ta le ko la kai won lori ona ti bu se ri ateni kan form farm si farmland you to create your point yo ba don ba ko lo ko eyan ka du ko ri se se yen number 1 so number 2 of autonomy of the local government tan ba le se yo fa le gba won lo ba lo ba lati sakoso agbegbe won ijoba won yi won mo nte to won ti mo to ye ko tin ga ja ro ko le pe awon ko ni won se fura won afa Dr. Larry o ti expo
3: 90 Abdulwa Idi Okoba awon tin ba won ka won se ko mo ti gbo won ni ko si bi kankan ni agbaye to je pe awon gomina oni won koju isoro eto abo bi isoro agbesunmo mi eyi ta won koju lo bayi ni lori diria won ni ba wo wa ni ise to a fe kan are to je pe awon gan ni commander in chief gangan latodo Abdulwahid Okoba
1: e koju mo
5: e oro ko ni si ko ni reyin o
1: se oruko yin o
5: wa te gbe wa yi yo dara fun gogo yin ni o dara fun ori abele lo so lati airport lorun se ri gogo to ye ki Nigeria mura kale fun a kan gbadun nigba awon ijoba to ti koja ni se mo pe Kwara State lasan ilu mokanla lo da ti Kwara State se bi bandit ba wa lati ilu mokanla se won le mo bi so ti wa in the syllabus and geography 11 states lo wa Kwara State gbogbo enu ni mo fi so a fe ki governor kan to ku lori oye kan mura kan ba wa wo 11 states yen iyen koja fubara ko mo pedu ko mo pedura
1: e se gan fun
5: ti e ba ti bo ninu owo ogun ota o mo fori ba le fọlọrun ni kini lora form si o ye ko gbe de bi pe ti are ba pada wo de elekeji ko wa wo nti are ma se o ye ko lo wo o ye ko lo mo bi o se fara mo are
1: o se gan
5: fun o ba ni sari o wa fun ni po mi
3: e se gan fun oye todo ti yin WhatsApp wa Saka Oniyomi ta lati Alore won kiwa won ni le Nigeria ipengeto abo yi o ti wa buru ja pe ijoba kan na beti bi towo lori ilana eto abo Nigeria ati lori awon sise eleto abo ni odo ti won ni won ti fi oye lede
1: e ko jumo o ti wa nbe
3: eh ati odo yin ni o ati odo yin ni
1: e ko jumo
6: ko jumo
1: o ko yin bele tin pe wa
6: Bàbá onígbòkó orin láti Vodafone. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò tẹ́ ẹ gbé wá. Ẹ rí i pé ọpọlọ wọn ọlọ́run bò ní jọ́ dàrú. Ṣé ẹ rí gbogbo alamọ tí ó yẹ kí ìjọba ó ṣe? Ìjọba náà ṣì máa ń tọ́ yẹ ká ṣe. Èmi gan ń fi dèdé àṣìkò ìgbẹ́ náà wà bó sí tí gbogbo wa ń wù ní wàyí. Ọlọ́run ọ̀ jẹ́ kí àbòsí òun ló dùn kó lè mú mi. Àbòsí là ń to Nàìjíríà òun náà fa ẹwẹ̀ tí ó ṣe jọ́rìtì. Káwa ní gómìnà ọmọ tó yẹ kó ṣe ni. Káwa ní president ọmọ tó yẹ kó ṣe ni. Àwọn tí ń dà lúrú yìí, àwọn ọmọ ogun dá ní àwọn gbogbo security dá ní wọ́n ju àwọn tí ń dà lúrú lọ. Ọlọ́run lóde òní yóò tún Nàìjíríà ṣe. Ó sì tún àwa náà ṣe. Dàbọ̀ onígbòkó rẹ láti gbọdọ̀
1: ṣe.
3: Bílẹ̀rù láti kúrò ní WhatsApp wa, wọ́n ní wọ́n kí wa, wọ́n ní ìbéèrè ni wípé kí ni àwọn ẹlẹ́wọ̀n ń ṣe? Wọ́n ní torí pé láyé ọjọ́ sí a máa ń sọ wípé wọ́n fi aṣọ péńpé roko ọba. Owó tíjọba ń ná lórí àǹfààní ẹlẹ́wọ̀n ló ń jẹ, ó yẹ kí a máa lò wọ́n fún nǹkan wọ̀nyí. bi a ka mo fi won so ka mo fi won.

0: Party Congress ki se royin mo pe awon na ti bere igbese lati ma se eto dibo commerce yo lati yan awon moye won fun eto dibo 7 yen ti odun to nbo ni ba se nsoro won tin se eto dibo lati yan awon ati yan odije fun ipo are egbe oselu ADC awon na won se ni gbagba santa premier awon na nlo ake ta ngbo pe won tin ja ni olule ise gboselu ADC awo oro yi loni ati wo oro omoye fun ipo gomina ti egboselu ADC yen Zakari Muhammad ti awon na ti mu ati ke to ni se pe igbawo oni won se ifilole igbimo alase egbe oselu ADC ni ipinle Kwara ati awon oro miran ti soko ni eka isejoba lejo mi loni awon ni malam Afiz Abdullahi Asunde topolopo mo si ore ijoba awon ni igbakeji adari odo ti won dibo yan ninu egbe oselu ADC eka ti ipinle Kwara mara so demo kin pe e kojumo
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim emi na kin pupo pe mo kini tologun tologun mo kini teleso teleso mo a kini ti lorin ati ti Kwara South ati ti Kwara North pe kiki ti fin lo laju pe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh afis asude loruko mi ore ijoba ipinle Kwara pataki ololufe ijoba ipinle Kwara
0: ah be se kimi yin ta ngbo ni pe laaro yi ninu ilolu ise yin pe ele kira yin be pe bowo laaro yin be pe e ngbona woju ara yin ni ta ngbo so yin filede ni wi pe egboselu ADC ipinle Kwara pe tin ja lori nkan to ni se lori etodibo lati yan omoye fun ipade boselu ADC ipinle Kwara kilo fa en te pe won ni e se darapo e ati kese bodo bayi o ni
1: tin fa ba da gbodo muja lo
0: lo fa ja laarin
1: yin ba gbodo disagree ka to agree tori pe mo ki gbogbo eyan ara le e ka ro akojumo o adeku mura odun a o so odun ayo mo ki wa ni Kwara South mo ki wa ni Kwara North mo ki awon ara yasikira ku ara fera ku asiki gbogbo lu yasikira pe won ku ifarada ata akolu to sele ni si ile oba yasikira olorun a ba wa seru eyi mo ni Nigeria
0: amen
1: olorun a ba wa se mo ni ipinle Kwara tori pe ko ri bayi lana ko ri bayi njeta o se wa ri bayi loni olorun lo ye o si ya wa ta fi ka wa soro ni 2019 kolorun ko gba wa mo si ki gbogbo omo Kwara Central mo fi kiki baba olola oba lulorin mo fi gbogbo omo lorin pata sheu she wallahu yasimuka minan nas la takafu daraka wala tasa wala haula wala quwwata illa billahil azim ibere ti ebere lowo
0: mo na tin ja
1: ninu oselu ko si n to buru ni bi kari n ti o da kako
0: le yi su dare disi
1: se mo pe asa ti se ati se ti House of Assembly ati se rep ati se senator koda ati se ti governor ti o muja lowo e ri pe gbogbo awon eleto e ko muja lowo to ja si pe inu ilu wa gangan ni ko si muja lowo tori pe afegun otoloto ipe omo iya kan baba kan ni gbogbo wa gbogbo eyin te ba nwa ipo eyo kan eyan mewa o le joko sibe eyan kan na lo ma joko sibe so e je ka fira wa lara balẹ ka le jo se bo ti ye kore ati bo ti ye ko lo so on ka luku de gba agba fun mure agba fun gbada ade fi rona lo so to bo do the president Alhaji Atiku Abubakar is not from Kwara State right honorable Chibukero Timi Amechi to je candidate to je ayo temi ti mo soro yi is not from Kwara State Ayatuddin to je aya to je ayo former minister for sports Malam Bolaji Abdullahi is not from Kwara State likewise eni to jade ni Alhaji Atiku Abubakar ko n se ayo former governor ko so mo Kwara bi former governor Afatai Ahmad
0: Atiku Abubakar
1: yes so ti awon mete to ba wa pile Kwara ki wa lo pawapo egbe gbogbo egbe wa adopt nkan ti ofin ti INEC gbe kale ni pe e ma se direct e ma ko si tin je pe aye delegate is it that ke se consensus abi ke se direct primary Is it that you do consensus?

0: Dan lad, can you look?
1: Talk? Can you dan lad?
0: Eh, my give me a shuffle.
1: Abenugabu. Abenugani Guanara. Itiquara.
0: Siquara State.
1: Da rubber stamp sipka.
0: Boya to di ke erubaka kwa bafu gomina ja. Oh, gomina ja. Okay, rubber stamp.
1: Kilo de room ba gomina lati fun Soli Mustafa.
0: Egbe won ko kan yin.
1: Ah, o kan wa o. Oro Kwara kan wa o.
0: Eh, APC ni.
1: Iwo ki yo serere. Ala ki yo ya o.
0: To ba se rere, a ki yo ya.
1: Aya ya o. Gomina e mo beru. Ka mo tu dinu tu danu. Igba ta ba fi win ka, on la fi san ilorin ogo. Ile tin toro.
0: Ile tin number 2 abi.
1: Ile tin toro. Emi o a candidate mi Kwara na lo ti wa.
0: Bi room ba
1: yi. Nenu awon to le omo Ilorin ni mi omo Kwara ni mi. Gbogbo n to wa lokan mi ni pe gbogbo n ti o wole ti Kwara o derun. Yato se gbe APC.
0: PDP nko.
1: Yato si egbe APC. Mo so fun yin lana pe tan ba ni ile meji la ile tala kokale yi. Mo mo leti mo ti kuo. Mo wa mo leti nle lo. Mo mo leti nlo nle wa tun ni o ma le ni o. Mo mo leti nlo tun ni saaki o ka bo se dada lode.
0: Ibere ti mo fe bi ni pe se honorable Zakari Muhammad yo le koju Bola Kale Kawu.
1: Engineer Bola Kale Kawu aga.
0: Dania.
1: Dania ti ilu lo ni abi. Zakari ti Kwara North. Dania Kwara Central. Abi?
0: Askiya Lafiagi ni
1: Dania ni
0: Bola Kale Kawu
1: ti Lafiagi. Ama omo Kwara Central ni won. Zakari wa je omo Kwara North. E ja file so wa won ludigbo. Kwara North tan ba ro pe to ma won ba debe yo le ba won tekun insecurity tori ya sikira nisin under ba routine local government sawa speaker o ti dele won ko lowo pe kilo sele nibe so to ba jo pe o ku sowo omo egbe omo ipinle Kwara pe leyin ta ba ni KPC o mo lo o ewo la fe munu PDP ati ADC eja file so
0: awon loju tin ewo le kan meji
1: loju temi
0: to kojo sun won
1: yin
0: Zakari Muhammad ati
1: e da pe ba digbo fun Zakari Muhammad
0: lo kojo sun won ju Bakare Kawu lo
1: to ro me egbe temi nu
0: e je ka wo taja e ka kojo sun e ka
1: seri kojo
0: ke to awon la sun de ke te dero sun
1: ikati mo na soke yi se mo po gajura won lo ko se dede
0: yen ni pe Bakare Kawu gbe won ju Zakari Muhammad lo
1: emi o ba yin so pe nikan gbe won e wa te ba e ma je kin lo beun oro jo menu
0: asiko go ti to
1: asiko selu o ti to
0: o ma bi ni pe boya awon wo pe ADC wi pe pon te gbe kale yi wi pe ko si bi te n lo ni o
1: awon wo
0: verdict kan ti kini pe so to koja omo ba Sekai
1: ore boda tun de aluko
0: won ni ADC won ni egbe crash aircraft igba yen
1: okay to ja
0: wale
1: egbe ki wale egbe APC
0: to lo jaba lo
1: pe egbe ki le egbe ti won balu soso ki to jangba won ti won wa ti e te mo pe yi to ja won ri party e sa egbe ti won yin gba ti o ba ja bo bayi won ti e ni ri party
0: kaka sa nbe o ti ja o
1: ah in ja ko okay kilo wa okay o de da ko e so fun be oba to je oba kan je office egi kole ikan si je o ko se gita awon mejeji na lo pe to si in ti gomina ba le npinle Kwara ninu egbe ADC awon ti da leru somebody tun le se somebody ba le je so nigba ta won ba interview se feyin won de eyin la de ni anointing candidate ni gomina nigba yen na onu basru bolarin wa kunle ninu o lati be gbogbo awon candidate to ku
0: awon
1: aspirant to ku pe e ma binu o kunle ni gbangba walia kilo de ti eyin di adi okan pe afi tin ba gbeyan kale ibi ti won ti mu o wa ona won ti mu mi wa ma binu gomina eni ti o se gomina nbo lati Abuja
0: en gbo ni te ba wa da se ni kan da mo de 3.7 to wa ni Ilorin ni ipinle Kwara lejo mi loni awon ni malam afiz abdullahi asunde ore joba ti won je igba keja dari odo ti won dibo yen ni gbesori ADC ka ti ipinle Kwara lemi se mi ranpe bi yin pe ni yato laarin ADC ati awon egbeselu APC ati PDP ipinle Kwara tori pe awon o ba pe opolopo yin te wa opopo yin te wa ninu egbe selu ADC ipinle Kwara ma so won ni eyin Tinubu bi pa pelu Bukola Saraki te kun le si atawon ti won doru mu ti bi awon akogun edepo te pin ba ti fun won ni
1: ti gomina doru mu won
0: awon ti won doru mu
1: ti gomina doru mu won nipa a baba akogun ni je ale je ta
0: e kan joro yi mu edimu adekun ti pe eku ikale

0: ri lo longo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni spain yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin night
1: e fori irora wa bigba o sempin oko yin ti de
2: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni aadota odun laye laye ataye igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
3: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pògùn òyìnbó ló ṣe é Monomin Plus.
4: Monomin Plus.
5: Ti gbo ti ilu ndun ti kaka ki si nfan bayi
6: ilu to bi to iwa legun ara sile gugu lewe akoko oloro be
5: o ti ye ke mo wipe dropper ilorin ni ayajo dropper ilorin a ma kun fun ola iyi ati igbelaruge asa wa ni ilorin gege bi asa wa se mu isokan wa saarin ilu be gele ni indomie aladun to kun fun eroja asara lore se mu isokan wa saarin gbogbo ibasan
7: Toho, e kabo kwa da to yin eto wa eto ba wa da si ni kan da amore ti 8.7 to wa ni lorin ni ipinle kwara alejo mi loni awon ni malam afis abdullahi asunde ore joba fonje igba keja dajo odo ti won dibo yan ninu egbe oselu adc eka ti ipinle kwara kato ole ka mo nbi yin ika ma wo pe kini yato laarin egbe oselu adc ati egbe oselu pdp nipinle kwara tru kan so pe adc won ni awon eyin toro kan be in stakeholders pe agbarejopo awon oloselu tinubu te kan binu so gambo asaraki tan yagba ati awon oloselu bi akogun ile depo te pe won ni odun ba won ko ni egbe oselu apc won lo sanbo oselu adc kan to laarin egbe oselu adc ategbe oselu pdp ati apc nipinle kwara mala
8: yi to ka emi ju pataki to kan mi ju ni egbe oselu mi yato hun omo ipinle kwara ni o joji yato laarin egbe mejeji nti egbe oselu adc fi kan mi ni pe won mo tenu mo awa ni manifesto ta n tele ofin ati lana wa ninu egbe oselu adc to fi yato segbe mi gbogbo omoye ta ba fa kale ntan ba nse ni sokoto ina lo se ntan ba nse ni ti gomina samfara ba nse zakari kwaro to be ko mo se egbe le pe pe nti nbe lowo re yewo
7: ke wa lowo won ke le gbe dani
8: ofin
7: to e so e so yo kan be
8: ofin na ni mo so yi pe tan ba to ba jo pe ona ni governor sokoto lo fi se campaign oko gbodo yato si nti wonu o se isoro wa wa peculiar jura won lo ni state but won gbodo mo ri ta ba se campaign pe eto eko ofe legbe oselu adc fe se
7: e fe se abe ma se
8: o wa ninu ofin
7: ise ewo lefun wa nipinle kwara
8: a lo wa ninu ofin mi o so pe eko ofe la fe fun ipinle kwara o o wa ninu ofin egbe wa pe ntan ba nse sokoto gbodo yato si nti o mo sele n kwara ke se ka lo copy copy bi ti kwara yi o ka lo copy copy ka ma di awon eyan mole iko tan tin seru e net na

0: physics ese block na ma pa o na ma di awon loja ma le o bi gba ta fi n fa eto oro aje wa seyin ni yun awa na tin gbe ko daada a ri pe net na nta pe e ma wo titi ke ese block na ma di eto oro aje awon ti o je oni challenge lori eyin ara challenge e ma gbaradi ipe e fi ka yin dupe lowo gomina so egbe adc yato o le wa so nkan ni radio laaro as candidate of adc ko wa di lola ko wa wole ko wa ni nkan ti mo so ko sagbara in to mu oso egbe le fi ajo egbe wa lase bi o pada nibi to wa npe awa la ran o se ntegbe so nbe alada nbe nu ofin adc so ki gbogbo omo ipinle kwara atomo nigeria egbe adc yato si nta tin se bo in to gbe lowo ilana ati ofin won yato te ba wo awon egbe ta ti se seyin alegbe to gbe insecurity lowo olodun ko ba forijin president umaru yaradua to ba jo pe baba yen ri 7 gender achieve nigeria ba ti wa bayi but on nigeria o fe ni ti o se daada ti lu o fi da e get wow. Step that in beni gamale ni igba ti president yaradua dr bukola saraki ton se gomina na gbe wa 7 agenda yen re lori pe e je ka wo na nigeria ina wa nbe security wa nbe eto eko fe wa nbe eto ilera wa nu 7 agenda yen ko wa jo pe agenda yo kan na wa mu pe eto ilera ni mo fe na wo
1: ni agenda ati manifesto ADC ideology yin
0: sey pe
1: o yato si
0: eyi ti mo ka latek eyi ti mo ka latek e se ko yato ni okay nigba na wa
1: ki la ja anfani awon araalu
0: eyi ti anfani araalu ni pe araalu le fe ejo gomina tan ba digboyan sun ego selu re pe omo egbe re to fun wa to lohun o ba wa se onu kelele o ti yiwo o ko se o
1: iyen ni pe egba ju gomina lo
0: egbe lo gbe gomina wole
1: alaga gbe aju gomina lo
0: egbe lo alaga egbe lo ga gomina o egbe ikan daru lo di pe gomina ndoga
1: iyen ni pe
0: tori o ba segbe ti o ba segbe gomina o le debe tori ko si independent candidate
1: kana ti ku lo wole bayi atiku david mark aju atiku lo
0: david mark o le ju atiku lo bo david mark o le patiku sakie si pe president yo inta ofin wa e tele ti o si rona lo tori pe o wa nbe pe to ba se bayi a le se bayi pelu re
1: iyen ni pe kani zakari
0: muhammed wole president ti oni je president ti o mo pase wa ipe ti mo fe lo gbodo se
1: iyen ni pe nipinle kwara kani pada wole o honorable tunde muhammed won ju kani gomina kwara ju gomina ni honorable zakari muhammed won pada ju won lo
0: won o le ju won lo bo won je oga won je eni to le pe gomina sake si pe eto ofin egbe tin be lowo wa yi gomina e
1: se ma wa gbon ko ki lesi
0: ko se ni gbo egbe wa gbegbe se lori won tori nbe nbe pe to ba si egbe le gbegbe se lori e
1: ko se pe won ba da sa tinu le be bi nbere yi but ase ko keyin eni ta di ojo kokan din ni ogun 19th oni won se filole gbe ma lase sugbon bayi ra yi pe enu yo ti ko na
0: enu wo ko ko o gbogbo ala ri pe primary n lo lotun lo so si lojo tainek gbe kale pe ka fi seto a si se primary a yan awon omo oye so ti o si so fi to ni pe te ba ti awon to si wa nbe te na won ti pari so a le gbe iyen kale segbe kan lati seto lati le submit tori pe ohun o le diwa lowo lati mo se nkan but ta ba yan awon omo oye bawo la mo kwara si fe digbo fun wa so pelu ogun olo leyin gba ti process primary ba ti pari inshallah omo kwara ri pa se inauguration wa
1: ale jopo ta nlo o na ni 0913655692 jopo sa lo whatsapp wa o ni 0913655864 e ma je ka so ka kun bi sa le jo wa e ma si se itabuku enikeni e ko jumo
2: hello taro
1: e ko jumo ruko yin
2: oruko temi ni komi dola iwaju lati meji lati oro
1: angbo yin sir
2: pelu timo lana ati arise tv ti national secretary apc soro o ni gbogbo announcement te ba gbo ni state kan from governor to state house assembly rep senate o ni fake news o ni power lati announce anybody in anywhere in 33 state o wa ni awon nikan la won ni power and authority lati announce yan Senate TV lan no lalian 8 o'clock noon

0: ni WhatsApp wa sakamta atalore awon so wipe ADC wipe won ati idayin mo wipe e ti tin gbe na woju ara yin
1: se ohun lo so be so ohun da su dem abi o da mo so da su dem abi o da mo
0: wa mi baba
1: ti da su dem o ti me ADC n gbele kwara
0: e ko juma hello ti wa nbe o hello ah we are at the odo yin ni ka lo si oju opo ah WhatsApp wa ka wo awon to wa nbe ah dansokoto alasoke nile baba o kankan ka osibi e ka gbe pe yin na e ko jumo e ko jumo ruko yin
2: oruko mi ni Alhaji Yusuf Lati Fate Moki Honorable Asude Dada pelu gbogbo bo se dahun e mo like won dada o kun lopolo ah se ri da si mi laaro yi Asude ti soro lupo ni Kwara State e ko APC Kwara o le wa mo e meja tara wa
0: inshallah
2: yi pe ni ko tin kankan tan ri se se aro e to ko na zun ri se ni awon tan ba citizenship ni 1000 naira to di 7 ta won o para wa ta won ta aseta Kwara put ni 5,000 5,000 ni challenge won le awon eyan tawon eyan wa go won di gbogun won
0: e se gan fun won e se gan fun oye ti ni ah dansokoto alasoke ni le baba o kankan ga o sibi ni luro ni pinle Kwara awon ni won kiyin won ni egbe oselu ADC ko le wole ni Kwara o won ni APC Wara Fanau inshallah amen
1: amen wa ra fana o fun ADC
0: APC o pe o
1: nile nile fun APC wa ra fana o fun ADC ni Kwara
0: e ko jumo
2: hello akojumo
0: e ko jumo ruko yin o
2: amade fe mo ni baje la gba o o wo ko te nile ko mu e ma ti wo me leke la di kaka
0: a gbo yin sir
2: le yi e do wa ni ge to yen o ti la ti jo ta ba ti di go comment yo won awon ta wa me mo le ka
0: Allah
2: ki ti ti wa ti o
1: iro yato se
0: yin esu e tegun kan se sona e npo yin
1: e npo yin so aburo baba re le mi je so ko je ko le dun mi ko bu mi o osinu la jo nse
0: e ka gbe ipe yi e ko jumo eh lati odo yin ni Abdulwa e okoba awon bere ni pe won e dakun won ni kini itumo owo oselu te fin soro eto abo ni ipinle Kwara
1: ah sowo oselu nu nbo lo ko oba wa na okoba wa ni mo ro tan ba mo ro ko ona Kwara ona e ra pe Ilorin West bi ni tan ba lo to ba pon ni family ni kayamo tan ni baru tin tan ni ni edu tan ni ni sare tan ni loke ode won mo pe ki so wo selu la fin so in tin du awon yan lokan le so poro selu eni ki gomina ojigiri kan se n toto
0: ah eni yi won ni

0: Mm. So kwani hiyo yato si because ni ile se wa nisin ofin ti wa pe enikeni ti o ba jina lo ti won ba mu a san wo toran ko ni issue ti ya wa after by iru eni na o ma ile ejo
1: Mm. Then to buy Ginalu.
0: To buy
1: what we call
0: Benny.
1: Ah, to tell you, my
0: dear. Because Sherry Kinney, what she affects Ilisha? Oh, affect Lufone. What they affect individual?
1: No,
0: a show. Ilisha, she am a quillory to go while a man's offering Becata Caralanche. Lori, ni Ilisha. Investment, I want canny one co collect, Timothy Riley Shay, Lower Joba. Tabawa ran out at that. They ran on be less 100 naira. Toward the end of the day, then 14 and 30 something. Eh, pe loss be. Oju nkan ti agbara. In fact, o ba nse npe to. Ile ise ti o strong to je je npe to ko nse ile ise kekere. Eh, to ba je iru awon ile ise kekeke ni. Mo fin da yin loju pe aba ile ise ati ko gba sile. Pelu le sirisi anjina lo ti an ba lowo awon yen. Even awon le lalala. Eh, awon kan na nbe ti won se ru wa baje. Boy, mi fin dayin loju pe gbogbo eni ti won ba ka iru baje imo lowo jare je ya to lagbara
1: pe jiya lawa
0: be ni because owo ti iru eni yen ma san o ma je owo to yen pe eyan ba wo dada ati ko owo yen le ko de gboro ma san
1: ni eni to ba jina to ba te
0: be ni to ba tun wa se yen tan wa se tun wa gbe lo ile ejo
1: leyin to ba san wo itan
0: be to ba san wo tan ati pe in fact ile ise ni ti bi tun won te se to fi yen le de ni si ni pa won o te owo re o te se koko waye ka te tan na se gbe kan na iru eniyan o ma mu oju bale ejo in fact mi awon mi gan a ma se video won ti ori social media lati fi ara ye pe to awon ti won wuwa baje awon lele yo because bigba te yan jin kan yan na ni igba ti abari oju owo
1: eni oji na lo jale na ni
0: to e di mo engineer si operate ile ise ma need ni every month lati re ile ise duro bo se ye ko duro ile ise wa de gbianju ni won ba pe oke to ina ta bari ra then ina awon market operators wa de ni tele te se won se ngba ka lo carbon pe oke e ja ta fun yin te ba ti ta tan ke mo wa ni si 100% ni owo ti won gba lowo wa o wa won gboro pe gba je pe gbese ti
1: nle
0: ta won na ori owo se o mo so of course awon na ti won ti ba de bi pe to e ma sanwo wa ko wa pe ko to di pe e rana so o je iwa baje ti ofin ati ile ejo ati joba papo gan lodi si e ba won constitution gan o wa nbe ese iru wa yen ko se wa ti o boju a n fi asiko yi a fin ro awon onibara wa kan jo gba won to ba n se ru nkan bayi kan dekun te ba dere n to n se be na ele kan si wa nle ise wa a oni fi oju yin han ni so fun yin pe yin le wa se ko da nebo yin le ma se because te ba so apart from losses ti a yin kyo inta won buy equipment je in that process ba e ba gbe na ko ti na sana papapa before you know it o ma down ni the transformer erin pa won mi a ni a transformer won osise transformer to ti wa overloaded tele te tun wa lo n gbe na ko ki lo ma sele yo ma so ru adugbo yen so kunkun so iwo to ba ri to dake to so nkankan e ma je ka gbagbe ile ise IVDC ni o ma affect at the end of the day gbogbo wa na ni a ma ni pin niru iwa ibaje so e jo
1: okay to si oju opo le leyin ni owo osan yin abi ka pe ni yare tata wa yi ibere kan ni mo fe ka jo wo te yan ba tan ba so jale na awon onawo to n jale na yo ro pe awon tan gbe ko nikan ni won jale na onawo le yan le awon oni e ja wo awon ona orisisi an fi le jale awon pe on jale ina
0: e se sorry o le ina jija o pe si orisisi in fact awon elomi ti won ti so good de bi pe ton ba se gan e le mo in fact awon na de lawon equipment ta ma fin dictate te yan ba jale lo because e ba wo ni orefe ba ite kan wo pe e wo meter e ni ri wire e ni ri nkankan bo won ti lo tamper pelu meter yen ninu in fact awon mi a yo panel ti won tamper pele won tamper panel meter
1: awon leyin ti dogbo logun
0: se ti people awon ko silent ta awon eyan bi won ba se good mo bi won ba se eni to sumo won abi to nse fun won
1: ba se
0: ni e se ma ri level of different types of ways won fin ton fin jina lo elomi fine won kan le gbe ko boya ton ba jana ru eni yen a kan wa wire mi a gbe ko ina tan elomi latunu sile e lo ti ma gbe nako to je pe te ba de di meter eyan ni rin kankan to ba poju le fe fe
1: se atawon tin lo
0: every once te ba tin lo na wonu leyin ko si ni te ba da te ba ti tamper pelu lu number yen awon mi gbe gbabele kò sí bí tí wọn ń gbé.

0: to reduce all these things.
1: More than you know, Toria Cocoa. Calibino, the Rai Wolly, Moruque Bow,
2: Baba,
1: and Bissa Willing Below.
2: Benny, at a coffee apologizing because I'm on pay. I dear one laguna, yen you jam. Bugala de Mobi or no Jobashi, near really dewa.
1: Asukui,
2: and Bion Ju. Sherry, Angina Luina. O je mejo ale ma ribe but o je nkan ti o nfa ifaseyin fa wa na because ti abarana ti arowo toju owo pe bawo la se fe ri owo ta fi le supply awon ni bara wa ni customer awon customers wa ni nkan tan ba ni in terms of abia infrastructure wa awon
1: equipment
2: wa ta lo transformer awon orisirisi cable wa and all these things but je bi ti owo ba show to ba jere se npe o ma easy fun enikeni lati de maintain row yen but in situation where jan pe half of nkan tanta ni ari owo eyi ti won ajilo arowo egba wole te ba wori bi le lomi almost 500,000 800,000
1: owo to
2: enikan so je then pe ba ni oke te san be lara outstanding ani 5,000 lohun ni ninu 800,000 ninu gbogbo nkan bayi o nje bi ifaseyin si wa a de mo pe ojuse wa ni gege bi ile ise lati ri pe a se gbogbo maintenance awon nke lo ta fi muna wa te ba wa weye request tan ri lojojumo lori pe ya need transformer i need ele so a se ni won ba ti agbara wa ka gege bi le se gbin a se so kan fun wa ni kan sa
1: kan
2: se
1: sile
2: be ni kan se suru pelu wa a n gbadu an pe gbogbo e to ma da bi a se fe
1: oda a je pe eyin na ki se pe ile ise ikawo gbe rara rara oda e ja wo ni na ile o ko yin bule se pe wa o e se o ko yin bule tin pe wa o
0: godin lelejorin
1: ka bo sori to an go yin sa
0: oda todin
1: ami o
0: awon to jale e jale mo ologba pa pe gusi e ma jole nle o ko ba wa ebi kan ti mo soro ko ba la dugo wa o lo fi no o ba ko ina gbogbo ko wa je e bere lo ẹran joba lọwọ pe pe joba o le e ma jale mo mommy
2: yes sir
0: se yo ba fe gba face ti le ti do bo le ki ba kiri and secondly won tu aje ma e lo lowo ta ba so gan ka ma so 20,000 kan ni abi kokoko gaba ti n gbo e je laye wa
1: bo
0: ta won to n jale e ma jale no mo
1: oda won ti gbo won ti gbo
2: e se baba dupe gan fun mita te ba fe gba mita fi e ba ti ni ile o ni ni IBDC pay te ba ti lo sori app yen ke to wonu e rara e ma ri bi ton ti ni create customer new account but in a situation to je npe boye da se abi ko le se fun re e le wa si customer care office wa o da pe lajo rin na lawon tin pe kan wa si challenge kan lo si customer care office kan sala e fun awon assist won le se individually ni to ba yen pe en to ba le se to ba ti wonu create customer account e ma fun yin ni awon form te ma fi gbogbo ruko yin address yin gbogbo nkan ti e need lati fi gba mita o ma bi lowo yin te ba ti wa se tan o ma ni ke download the form form yen le ma wa fun awon certified electrical contractor ti won ba yin sign e ti won de fi nkan te ba fe lo nule ni won fi fi form yen wa saye we wa de certify yin pe okay iye ru mita te need lele ele e ti understand te ba ti wa se yen tan e ma wa tun form yen ma tun upload te ba ti wa upload e e ma ya ile yen gangan fura yin ninu app yen na ni ti ma ya ile yen te ba ti capture ile te validate ile yen push e si awon ti o ma pari ise which is awon eyan wa so ton ba ti account ma jade account yen gangan le ma fi register fun mita but ti gbogbo alaye ti mo ba se yi to ba ti gun abi pe understand e lo si customer care
1: to ba gele ti o yin dada e lo si customer care ti yen IBDC to ba wa ni to si yin won tun salaye e fun yin lekun rere e jawe ni o wa nbina hello ko yi bi le tin pe wa o
3: hello e keto
1: e se won ko yin o
3: eh Abdulwasin ni soro
1: dagun
3: akoko na tun fe bere oni pe kilo de to se pe gugu gba a mo ni plan lori bandi tori pe kini ka a be la peju nisin a ra card in tun won fun wa yo kere sin ta fun bandi won si in ta si fin fun wa ni owo yi oun na ni pe a nlo ina se bi ta ba lo na la ara to wa ni yato to fi je pe bandi owo re mo nlo si ti bandi akoko tun elekeji oni pe gbogbo laye ti a ba tin complete pe a need kan bayi mo ni ka collector lo gba kasi amo

0: ati gbo ewo na tiyin ni abi on tori ka bere adugbo tiyin tori mo ri pe adugbo bo mi awon adugbo mi le nsoro nipa 0913655692 0913655692 ka tori pe
1: payments
0: a ma lo lori eto bo loro owo sisan tori ninu le kan te nsoro ni elomi owo to je gan ni oloda ni o ro bi 500,000 ni ojule kan so nigba mi to beyan ba won fe san owo nayin oda won fe gbigba bo le yan le sanwo
1: awon ilan orisirisi lo wa television wo online ele lo pitela jumia app pelu buy power awon ope pampe yin na ele fi sanwo na bank app yin ati ussd code yin ele fi sanwo na I recharge na wa nbe app ni te ba ke lori play store yin ele fi san owo na yin awon de ni ussd telete which is a friend to ba lo phone kekere ele lo *6606# ohun ni ussd code won tele lo
0: ana ile yen le fi san pe yo ba wa ni phone nla bi ti o ni kini bo ni o se se
1: won le wa si office wa to ba sumo won julo lati egbo en te ba de ti ko won fun emission pe egba receipt ina te san ko je bi eri
0: se e lawon osise tan lo kakiri arin ilu pe to awa lo se ibd sa fe gbo won abi office yin nikan
1: ile ise o fi aye gbe ni keni bo se osise wa abi elomiran
0: pe koda ko ID card lowo
1: rara fi aye gba bo situation mi nbe to je pe boya particular marketer to wa ni adugbo yin boya ti jo wa bi nkan kan won mi ma nse pe ba wa san whoever te ba san wo na
0: receipt o se pataki
1: o je nkan ti o se pataki e de ma je pe lan ba mu ti mo ti wa won tun gba mi lo won tun lo di next one mo ba se e ba se san wo yin nikan ma provide receipt fun yin in that case won ba le se e lo si office wa
0: to ona le wo e jawe nikan bi meji ka ma fi se lo fun tosan to ti yale ta
2: hello
0: yale ku yale
2: hello atosun
0: e se ku yale so
2: ko yin mo ka ki le fali na
0: o ko yin
2: ne se buari balugun adire ilu atiran
0: to agbo
2: yin jawo tu an so ba ti fali lati bi odun meta o igbaja wa ye word igbaja wa igbaja ju si ari na tan ile ya keta lo de yi o iboro gbaja ina die die ni ba wa gbegbe
0: ta
2: wa ni gberiko re ah ri na o
0: oda ri na o won ti gbo e je won da yin lo
1: eh se baba mo de en iga alaye te se o ye mi and mo fi n da yin loju npe adake
0: lori oro
1: because o ni awon kudie kudie ti an koju ni gbogbo apigbin yen okun kan to fa ti o fi bo se re yen but a n gbianju ni won ba titi wa kejo keshi bo se eluwa
0: pe ko ni pe ko ni jina oda e je nwe ni kan soso si eni kan na lo ku la lesson elo o ko yin o
2: lati gan mo
0: o ko yin lati gan
2: femi
0: femi lati gan mo a n gbo yin ifin yin lawon fi se lo
2: nipa ti awon nipa yi in fact ni ojo saturday yi won wa ti area wa lati wa check ibon ti mo wa le ni pe kini awon atan tan gba lowo awon eyan won gbo lo won tun da pada fun won yi to je pe ko e ku arara
0: to awon awon iwo awon eyanwo
2: awon ni ne pada awon ti wa na wi
0: ya awon eyanwo na gba waya lowo tan gbo lowo awon eyanwo se won ja na won ni abibu
2: won
0: mo ro pe
2: boya ni awon kan boya ni mo won bypass awon gbe ko tabi pe
0: won gbe da bo mi lati bi mita
2: awon ko help wa rara awon to je ko dede ta n ta ri jade
0: bo sa ko ba fe yin te sanwo dede aha mo ro pe gboro won dada
1: gba wa niyanju pe ka jo ta ba riru iwa beyen e je ka report e and a tin danju pe ko si eni to ma mo pe eyin le report
0: iwa report to situation
1: adupe
0: gbogbo eyin te pe wa eyin bo eyin na gbogbo eyin patara adupe fun lori eto ta pe ni mo le ti pe lo ile ise IBDC fun to se ye adupe lowo Mrs. Falila Taribayo la wa ti wa je asuju fun ile ise IBDC lori eto fun to ni e ja ma fi yi se lo ose ti mo la to ma pade lori akoto to ta pe ni imole ti de ti ta ti mo won la ri waju ofuni opa ibiti loruko ti mi ara na Ọlọrun gba imole wa kokoko ko si ni le fi afia alaafia wa ni je be
3: Laribo, you are back again. You really like coming to our house this day.
4: My sister, don't mind this boy. It's too much waka waka.
5: Mommy, is it not because they cut our lives because you and daddy didn't pay that I started coming here to watch TV?
4: Larry,
3: children can forehand share. Pay your electricity bills now to avoid the embarrassment that comes with disconnection. Pay in debit card or bank transfer at any IBED.

0: obin to ku to 70 sibe o pin kan wa iku ni mo nso o olohun oje ko kan wa ogo ni foko re
1: e ri bi lato didi ibadan
0: mo gbon mo mo
1: awon wa ilorin asi
0: nko kan nbo o ri ati la ka yo gbe
1: a ri awon accident moto ni
0: ojo ona ato ba pa ma ni kan lo le yo ni
1: o wa je ki so re ko daju lori wa
0: o ba to pa wa mo olohun o se so ngbogbo ninu ohun gbogbo o se o a wi ma ya
1: wa duro ti
0: so ro mata se o se o
1: o
0: gbogbo dile je se kini laarin awon eya juda o se
1: e ma gbo
0: alagbada na lawo tele ro o se
1: a fe bere bere kan
0: o gba ni jakeru obo ni ja o
1: se o ri anu olohun gba
0: oba tin fojoju ma pa wa ma
1: bi e yi oju kona west okay
0: olohun o mo se
1: kabiyesi re
0: o fi sara wa de wa olohun o se o a suku lori omo lori oko lori aya ise wa ojo di se odi se
1: awon kan be last week ba tin so
0: awon yo Olorunwa awon je wo re pe eyin loluwa awon miran je wo pe sango
1: lolorun ti won
0: awon kan je wo pe oya lolorun ti won
1: awon
0: kan je wo pe oba ta lolorun ti won sugba awon je wo pe olorun ti wa awa yiwe olorun eni awon je re fofo iwo wewe ijebu ni mo wule ranju ede ijebu ni ewe ajewo re fo fe we ne
1: bo na time lo serious
0: ilu ilorin ipinle kwara igbo ogbo nile ogbo gbalejo
1: ko si
0: eya eyan o peju sibi to ba ti gbo ti jebu ba ti ni awa yin won elerin eni fo awa jewo re fo we ne eyin lolorun eni
1: jebu boy serious bayi
0: wa le
1: jebu gidi lo wa
0: so eh ara Ada side ijebu ni ewe so ama nare adawon e o ti se ijebu le yun
1: a ori yun so
0: eh adawon e olorun e fo
1: fo fo fo
0: fo fo wa fo ne
1: fo fo tere ni
0: fo mi o fo wa na e
1: o
0: mo ni fo
1: eh
0: wa ne
1: fo wa
0: Ibare Eledumare
1: kabiyesi
0: akoda aye asedun oba ti nfojojuma so gbogbo ninu ohun gbogbo ni yanu iyanu oro re iyanu iwa re iyanu ise re iyanu ibere re iyanu ipa iyanu
1: suli jara
0: ni aini re iyanu nini re iyanu sisun re jiji re iyanu
1: akibar
0: oro sisa re iyanu aisoro re iyanu
1: akibar
0: oba to su pelu iyanu oba to ji pelu iyanu nila oba to gbogbo aye lo oba to dara re ki sun ki je ki mu
1: can somebody shout hallelujah
0: oba ti o bara re ni oho
1: hallelujah
0: ka bi ko si oba to po nipa ohun agbara gbogbo dile jese ni mo nwi kinun la ri awon eya juda ni mo nwi oba to fi su akara marun eja wewe meji po egbegberun awon eniyan ni mo nwi oba to yeye golayati ni waju david iwo nikan ni ka bi ko si egba o ninu wo kinun won gbe daniel ju be adani waye ti siwaju re ko to wonu wo kinun o pa daniel mo ninu ewu oba tin fojoju won pa wa mo 52 lo 52 abo irin ajo bada lori
1: owa
0: je wa wo fo
1: fo
0: olohun o se o si n pa wa mo bi eyin oju ileya isire
1: ta n
0: so pe eran odun ti wa n ko tututun so awa ogo oba tin fojoju mo so gbogbo awi mo yeun pani pati oba ji gbani lo ewu gbogbo ibere ohun gbogbo ope ohun gbogbo ato ohun gbogbo osi ohun gbogbo iwaju ohun gbogbo eyin ohun gbogbo alewi le se ale se lewi ayam dot ayam the king of the church omnipotent omniscience omnipresent olohun eyin ni
1: eh
0: the only giver and the taker olohun eyin ni oba ti so gbogbo ninu ohun gbogbo awa mo o awa yin o alabajo to fi pa wa mo oba sati ti je edumare
1: akomo lafi olaya
0: oh yes ke
1: mo wole ise tu yi
0: Pharmaceutical.
1: Ba se kira wa ku odun lesin re.
0: Ba ri.
1: Ile se to odun le ya.
0: Muslimi te wa ni to ni pharmaceutical.
1: Eh. Awon osise.
0: A ni bi isa wa ti ni gbakan.
1: Wa ti ni gbakan. Te
0: ma gbogbo Christian patapata ina o ni se yo e ma nse ami oro.
1: Ami.
0: Lolo mi amale. Se ba ti mo re la fi bo re dupe ore.
1: Oh yes.
0: Eyan to dupe ore to je tana o ya. Eja jo te wa ka dupe o ni
1: si ni.
0: Eja te wa ore ka gbore lowo e ti fojoju ma se wa lore. Eja te wa pa ti dupe ore to je tana ka wa
1: tu
0: te
1: wa
0: ka le gba o ni. Ka ma pe
1: olubori aye eyin le je be. Olopo ajobo
0: eyin le je be awa komadanu eyin le je
1: aditu anu eyin le je be ejide ndaye eyin le je be
0: ega ona tete
1: eyin le je be
0: patapata ola
1: eyin le je be porogodo oba

0: won ba mi o le se o ba se kan bi otutu to tu se kan gaga bi oye e de ko bo si ke wu ara to da nbe be ba bo mi gbona e fun mu ti te to bo mi tutu e fi mu gari
1: abi
0: oju kan na ni mejeji ti njade kabiyesi re mari da aye wa ma jo gbona o
1: mo
0: bu tutu si ni o
1: to
0: ba ri be Olare waju amulele laaro yi tori pe lala ulu loni akutupo u saju on gbogbo won ni awole mo kere kaka agbalagba osika te ba poru eni be lo ba ye je eja yopa
1: oh yes
0: eja ki gbogbo eyin otokulo ni faaji papa julo eyin muslimi

0: ati musluma eyin afa nilu lorin sajo gbogbo akoki oba wa nilu lorin sheu e tun pe sheu ki ngbo sheu eyo ni pe sheu ko ma lowo e tun pe sheu ki ngbo sheu eyo ni pe sheu ko ma bima e tun pe sheu ki ngbo sheu be yan ba pe sheu yo si ni ire gbogbo e pe sheu ki ngbo sheu akika biesi o oba nilu lo asodumodun lawo asodumodun ba e se opo dun loke ipo o
1: bi o
0: ba ti ma wi ni yogun ati alaafia ara elo emi gigun gbogbo awon ti won wa je osise yi won afin awon no lo emi gigun awa ta wa je ara ilu asiko ti yin tin tu wa sowo tu wa somo yo tu wa lara o e ku odun o aku pale ma leya awa ta sodun a se temi o
1: gbogbo eyin imamu imamu ni gbogbo masalasi patapata eyin egbe alasalatu amakiyi lokunrin lomirin aki gbogbo yin patapata o se ari eto toni dun lo de la nse a pe ile ya toni
0: boya lo gbogbo e pe facilitator wa si ma
1: ko to be mo
0: ta fi gba so wa ta lo yiri
1: ni ka lu ko ba ki obe mo le le ba mo du eran le mo ge eran
0: la mo ki lo fa eran yi
1: anabi wa ibrahim se gbagbe pe ngba to ti oro mo bi
0: mo
1: mo pan lo wa wo pe iwo olohun fun lomo wallahi to ba fun lomo iwo na lo wo si fi sin
0: owo to fi justice fun o
1: owo fi justice fun o
0: a se pe gbogbo e pe inu soro le nse ileri fọlọhun tọlọhun wa da yin lo nta te wa gbagbe ileri
1: jo anabi ibrahim
0: ni o e wa ileri to se pe bo ba fohun to ba le fohun owo to da pada sodo e
1: ija je mo pe ibi anabi wa ibrahim alayhi salatu wasalam bo se son niyan ngba to mo ti dagba tan lọlọhun wa yo si pe eyin malaika ran okunrin leti omo ni omo tin ba fohun emi na lu won mo fi josin fun oju ala ni an ti wa jise fun pe ileri re jo ni
0: emi olohun so o ti gbagbe
1: ni so gbagbe ni
0: mo ti se leri banta banta e o muse
1: asiko ti mo need omo nre
0: egbo ta lọlọhun ran leti uru ohun be ti o ni gbero nje o so fọlọ ni pe e wo sa se iwo wo ga ti mo so fun ni
1: so ko mu ti yo
0: oju ala ni mo wa
1: oju ala
0: yo je ji so ji mi mu ngba na
1: olopo
0: ngba to ti yo ni o le po un lala ni o si dije o fa omo na lowo lai mo po olohun ti leto fun
1: ti ba se po olohun ba ni oje oloju anu to ba je pe nti anabi ibrahim se olohun ba ni
0: ngbo ti gbagbe
1: o se gbagbe o
0: yin si gba lo to mo ready lati
1: gba gbo awon to ba ja akobi ina ni ke mo fi se
0: o ba ti tewo na bayi
1: se mi
0: aba ko bi omo ni o
1: mi oko lati sa lo gbo sambisa
0: ah
1: mi e ti gbe rodadu danu
0: olohun ti wa mo ru ero re lo je ofere ropo to gbogbo awa ta rowo pa lodun yi aku odun o
1: awa
0: to suku die ka to eni gbagbo pe se bo wa laye se ori bi ti orun de yi koju omo kan ogi ogi na npada bo
1: ike olohun de wa bayi
0: to wa wa yi koju omo pon ogi orun pada bo
1: se wa niyan
0: ni pe bo dun iseri odun tin bo odun ju
1: yo tun dun ju bayi
0: lo aki akayi kristiani na ajo nse ni
1: ami
0: ku odun e ku yedun ase yi samodun
1: to
0: odun alayo la ma se o
1: ami
0: ja te waju lare waju fa won polowo wa ko kan to ba wa nbe si da ba ni kesi baba onilekun onilekun bulletproof we know bulletproof wo bi yi te ba ti e wo gbogbo tin lo lori sojo mi bo ti wu ki bangla
1: Ko nipa to
0: awon omo kekeke si jenjale won ma ntorun bo
1: o lagbara
0: ituma ni pe to ba le lo bi awa fe juwe ma je nto je o
1: oro re to mu yes
0: ni wole tabi window yo mura ni o
1: oro e mu yes
0: abo nilekun
1: e polowo
0: da nta to rawon eyan ti wale odun
2: yo ba ni mo ko ko gbodo ma ni apere ile ise kan nbe to je pe o gbe emi kini yi lada de ilorin teyo ba dele ise yi to ba nguro e ore da bi eni ti o ri maka ti o de ka ba ti o fi pada wale ni alagbe dide
3: ese omo dupe opo
2: awon window yi atawon lekun yi se weather ni yin
4: awo ki se weather nti wa fashion company wa
2: mi ba ti ri lekun mo ti mo pe eleyi ti koja ise ti weather kan le se lasan ti le yi nikan

0: tilẹ ya ati toke okun
1: ai toke okun gbogbo e
0: ati toke okun
1: ati gbogbo e
0: nti mo wo ilekun ati window ile ike ti riru e o
1: ara awon yi ti won se loke okun ta re pe awon eyan rawuti uti won si ri pe quality e high on la o ko se la bi se gonya viji royin ta foju ba ti yan ba debe le yin o mo nta n wi pe ki soro enu
0: nti fe ke ju odo ara yi nti mi ri ni mo nroyin fa awon eyan mo si fe ke salaye dada fun apere window a mo je window looto teyin o si gbagada ba window to do yi yi omo ya bo le se se to fi ni pele pele pele pele ba o
1: eh yo yato fun di kan bi ke e ri pe nu oro ta so siwaju nsin
0: eh
1: ani pe a wa wo kose latara awon yi ti won se loke okun
0: ni oke okun
1: eh o si awon window kan to special to ma lo fun a special area ni o
0: ya bi ta won eyan la la
1: eh ti gba ton exactly
0: ta ba si tun fe eyan la la ko eyan la la mi
1: eh be ni
0: eyan la la mi
1: exactly bo se ni
0: to de wi pe teyan ba ti gberu
1: exactly
0: awon eyan la la mi won o le raye wole
1: bo se ri gan ni la fi wa wa o kose la fi wa se metal la fi se ki se aluminium
0: metal kan ni ki se aluminium
1: ati bere ati finishing a coati e debi pe bigba ta so pe mo se coati moto mo se paint moto to ye pe ke kan ra ma fo te ba tin ji to ba ji do ke kan fo bigba te fo moto
0: ni bo se nwo na imi na nwo pe kini yin tin dan gberin se bi o se dan titi aye
1: titi lai lai bi o se ma donu
0: eh
1: and another thing tun ni pe o ti wa completed o ti pe sibe ko ni di pe boya e se lo pe weather kan ti o ba se burglary burglary ti wa lara
0: o ti wa lara e
1: o ti wa lara e net ti wa lara e
0: net wa nbe
1: ke kan ora lo ri ko ju ti bricklayer kan ara ri lo bi gba tan ba ri lekun awon foreign do e
0: ba se mo mo je mi loju ah se gbogbo e na ni odidi letter fun yan ba
1: odidi as a time price o ja se pe ta fi fa customer lo mora lowo lo ba tori pe kini a nigba pe ton ba mo yan ba se bere si lo si be na o se ma mo wulo e si nbo ba di pon ba mo wulo e awon gan re pe price santa o less koja n ta fi se
0: en ve ka tu ye 10000 e ni 2000 tori tawon eyan ba ti mo pe ye 10000 no opolopo awon ti won ma bojaje won ma bojaje ma lo keyan sa wa fun ra re
1: be
0: se be yan ma fe be yin ni opo ya nturu pe ile mi yo eyin ile ofisi a ni o alaja meta ni o eyan le be yin ti he si se gbugbo ele kan na
1: o da ti oni gbasiko
0: eh
1: ta pa gbugbo lasiko to kere ti o si pe
0: awon ton gba contract la la e le ba won se
1: awon opolopo won ti won ta tin ba won se anfani awon ti o ti mo la kan ni pe ka olowo esaye ka yo fi mo pe ani
0: nkan lati wo lori
1: oja be
0: ni product to ju product lo ni bo ni office yin ri ti won ti won ri
1: eh a sese open e si opposite yidi grand ni ile wole ni waju estate mandatory gangan won ri be ta display ati lekun ni ti window ni completed ni gbogbo e kan lo ri ni
0: e ba juwe be lada le kan si
1: directly opposite ED Pring Grand.
0: ED, that's my
1: name. ED.
0: What do you call ED?
1: Ni waju mandatory estate. Àwọn shops tí wọ́n yọ bẹ̀ wọ́n ò rí.
0: Ìwé àwòsí wọn.
1: Ìbẹ̀ ló wà.
0: Ìyàwọn àlẹ̀kùn àti window táwọn wí. Kí ló kọ wọn?
1: Ospe metal door and windows.
0: Ospe
1: metal door and windows.
0: Ẹ dákun. Ń bá yín táwọn èèyàn pè sí náà sìn.
1: 070-48-10-9754
0: Eti ton gbo wa yi iroyin lo lohun e temi gbo yi idunnu ni n ba ti dide ni nisin won lo factory yin na

0: amale ko mo lafi ole iya tu de ba ti ma de a ni pe kan to ni godogbu esi ko ma ti siwaju sa wa de ka pe to fe lo oko ko mo gule lo oko mo kini o ma je ka wa pa de en tin lo odo ko mo ya na odo mo kila fe ma mu
1: kila mo je kila
0: en ba ni godogbu esi ni de ta de iko ti si owo waju on ta wa de si ni pe eh ma rora re pin e wa won sele ta so lose to koja awon eyan dasi lolokan ojo kan eropo enikan o so pele la fe gbo un re tori pe isele te fe gbo loni to meji olohun ko da ko kojo ko fun ani asiko
1: ani ase
0: la riwaju odo we kesi onimona yen ko fun a
2: e kan alagba ko mo la fe olaye ati baba olalomi amole yo da fun ko ni ele eh awon etu meji te mu wa loni gbogbo na lo wa interesting sugbon tele keji yen ni mo fe fita ta dasi woman yen mi o gba ni moran ko mo wule so foko e bi wo yo da pe mi ro popo yen matured to ki se gbokun ile matured level yen to le gba bi amuwo olorun ko fi sinu se bi ko o ni lati dari ji are alakokan na tori se bi ko mo mo se ona ati ji ati mo olorun mo fa ati ji ati mo wa si bi to ona ati ji ati mo lo fa lo je ki egbin yen tabon omo e to n tori e se wahala na won gbon yanu la sugbon ko ma so foko e imoran ti mi niyan sugbon aso okunrin to darun kan be yen wo o na yo je ye ni ilopo mewa so wa mo niyan e de ba na yo dabo
0: adupe lowo olorun oba mi e ri an se kankan kan bi ofa imado tori ba meji ko awon sele ti e fe gbo yi ye imi nbe ti odo mi tutu si yen lokan amanta fe fa yo nbe ni pe e gba ni maran ni bo ni ko sese tori gba ti en ba bara re ni korita ko ye ma o ku ko kesi gbogbo awon ara ilu o eni ba dake
1: tara ni o ba dake ni
0: aki oloyin aki ade ade adejuma oyinbo ni bredi number 1 laarin awon tin se bredi olodun lo fi se o
1: ani
0: ani o ani ani o si o ko le
1: bu
0: yesu kulegun agbado eye ti lori kodo bi adan o si afi tejo ba tenu e jade fortune bread and others olodun lori ori be e wa je lenu wo ke wo wo be ba je lenu wo is bredi ba ba ti je kan ta yo to mo kan oku ni me lo la fe ka e kan be jinje jombo e kan be fruit bread e kan be 50-50 e kan be sanding bread olosua won be mbade won be leko won be labuja won be ni
1: osogbo
0: won be ni lu ofa won be kaakiri gbogbo agbaye gudugbe ti en tun se si taiwo sale yi
1: o to
0: ni agba olorun ba mi edumare ko ma fo yin se o
1: ami
0: subu dagba lo eledumare oloye aki ade adejuma akayi na eku odun
1: aku odun eku yidun emi won so ko e o
0: nko odun wa e fi ranse o e sa mo po lodun le mi abigavari ni mba n soro yo olorun ba mi edumare olorun ko je ke pe fun wa alaji aki ade adejuma e lo emi gigun laye ya yin tin be loke pe owo yin ni o bo ya yin o asiwaju oni kan e
1: te
0: ko kan oni siwaju
1: ibo lo ti se course fine barabai
0: emi o mo ngbadu afun ni mo ni eleye oni siwaju eh e ma ka number mi e se be se ma se o
1: alaji
0: o ti reran odun ikeji mi gbogbo nkan lo ti ra
1: alaji fortunate
0: o ti ra re si o
1: ti pe fortunate lolorun se gbele se bread oni
0: ko da ma lu lopa ase ra ma lu lana ana lana la lo ra ma lu
1: ma ko ba mi lodo fortunate
0: so o ti sanwo
1: e akan number mi pe fun yin
0: so o ti sanwo e
1: ti n ba ti setan mo ti lo reran
0: oh
1: ile jagbe
0: mo
1: ile jagbe mo mi die
0: won le gbe bale gade adejuma owo ta oni teyin
1: abi
0: subu danu boya ba se so ile se boya meka ni won wa eri baba tin kiyin podabo awa na la tu pada kiyin pe ku le
1: gbogbo tin je tolo e ni la lo de o
0: ile duma e ni lo lo de o
1: e se
0: ah e ja mu fortunate ku nbe ke wa gbo gudugbe to mo birin tin tori e sokun olohun para awon ni o awa mejeji la so pe ikuko lokan
1: ikuko lokan o ikuko lokan
3: kiri o lo nile lalejo agbede o 50-50 buredi ball yo to je ti fortunate olori lowo o lelenu pelu opolopo adun miliki eyin ati butter to kidamudamu sibe samanigbo ni e ma je buredi to da idini ti le se fortunate bread fi se gede buredi strong dero ta pin ni 50-50 taja buredi te ba de 50-50 ni e ma bere fun ma si gbagbe pawon eya buredi 40-30 re tele si wa ni digbi bi fortunate boss sanding bread to be jade fortunate special bread fortunate cluster to fi mo buredi eleso

0: jobirin won wole
1: oruko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni adota odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si remi ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomin plus ateje se weja cod liver oil se joy supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
2: monomin plus fun eroja tun leyin wa di imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wa di ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se monomin plus

0: opportunity ni semi eda ba ba lo opportunity je ma firare hey abiyin I put it to you eyi ta wale odun egbo for how long ni ebi eyan le duro lodo eyan omo egban omo aburo to si ti balaga olorun ma ja fowo ara wa sera wa ba sa sa jana aja ofura ajaje bole ba ko ti ofura o le oko
1: yala lokunrin ni o tabi lobirin
0: to ti balaga
1: to ti balaga
0: toko ti yawo te fe ra yin ni suloka te jo ngbe aburo re obirin yo tomo odun melo ko to le gba tira yo tomo odun melo ko to so pe rara o
1: mi o le gba
0: odo re o
1: mi ko le o le gbebi
0: obirin yo tomo odun melo eyin ti sele iba ti sele si e mo fe ka e pe wa ka e salaye ewu to wa nbe obe to ti ge yin lowo ri pass si yin afeka e so a lo njo mejo lai ti e lo o ko yin rara yi ohun yi pada ah o ti sele si mi ri bayi kasa lo sele ni mo fi so pe pansa ofura ina lo bara re baja ofura eh afja oje o le ba ko ti ofura o le oko
1: o le ni o pale mo lo
0: obirin ni inu ile awon dun omo meta lo bi fu oko re
1: kai kai kai
0: ko ya yin lenu obirin ni won si gbegbe aye alaafia on toju oko e iyawo na toju oko e oko n toju iyawo egban re egban iyawo meji pere na ni ya won bi obirin la mejeji onija gidi jagan ni ojojumo lohun atoko ejo ma fa wahala toko re balu okere yo lule meji lose anti me ma ni suru foko yin e ma ni suru soko gidi le mi wa feun soko gidi le mi feun
2: so fe ke ni suru se to ba je ru oko re
0: soko ti e soko e ma ebi na ni suru ni anti mi
2: suru kilo ni
0: o ni suru ni se toko yin ba lo gbona eyin o so po tutu yo
2: esu lolohun fun mi
0: esu driver meji o le wa nu mato e ti mi ba lodo re ina te ro pe ile wa nru ile to ba gbede mu suru mi
2: o ku o mo ti ku o
0: o atoko re janjo kan oko e lu bi kuku bi iye iyan anti re die lo kuko fo loju kan debi pe oju kan ni o fi ri na iko oku ti sibo ha kilo won o se bayi lo ba ki phone male to ba pe aburo re tinu le ti e ndun aburo ohun won ti pa won o won ti pa ita lo nwa o ha iwoho loko ohun jansi anti mi ah
2: office wo koro yi
0: wa won customer wa waju mi
2: ah
0: sa ma bo wa gboku mi o eh toro won ti ku ko to de kilo fe faku
1: wọlọ
0: baba fi awon omo se sisrobu ejo on sare lodo anti ohun nbo debe o ba won anti e gbogbo ara kiki eje ohun ohun na oko re lorogun oko re gun ni go lo ba oda kini ka wa se bayi
1: olon ya wa ya yesu
0: iya won na wa iya won ti dagba iya won ti lady 60 years ile baba won ti baba won ko ojule mefa ni iya ngbe kan awon gun iya ngbe keji omo meta iyawo meta ni baba won ni yara kan ni an ri pe fun ya won ti ya won gbe iya won wa ni ojuti ni oje ko ma bo lodo ohun pe lawon orogun ohun ta jo ngbele won fi meta renti owo meta ta je renti na won ma pin fun won ya ni tori an ti dagba lawon iya yen fi njeun iyawo ba bu sekun lojo pe iwo na lo gba mi kan ti re o ti esiku bi ko ma so die lowo loba anti kalo ke so foko loba ma anti dele anti bomi sara won ba toju gbogbo oju ogbe loba pe oko re dia wahala ma ti sele anti lagbaja lagbaja fa iya ti ku omo meji to bi iya lo won ma ko lo ka anti re o sa wa lodo re nigba ti olohun fi pari jeun atoko e oko mi mo ma fe bi olebe kan nkan bayi bayi ma sele loba so foko e la lo mi to ba je wo kilo pe yawo le o kan pe o pe anti ohun ja an si ti mu wale oko e lohun
1: pa ni ko mo bo wa gbe odo ti mi pe
0: fun gba die be ni
1: to ba je pe bi temi o o li ka mo to ti mo nsoro yi ah n le gba
0: to god is so short
1: n le gba
0: oko wa ri pe pelu ife ti nbe la

0: koko lara ota le peran le ko dide a le pemba atora wo atura pese atura dada ke gun to ke gun na kara o ya gaga ara run tele ko ro ni mo te ba ti fi kara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa to to re osubu ye ke fa paro tabi fi ese da fi kara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je awoka aromo legun la ku egbe ara riro tabi eyan didun kara o le pemba loko gbogbo won agbara po kara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se kara o le pemba ero sese pe ire patu ope ta pata ponpon kara o le pemba o ki sibe
1: kara o le pemba more atura dada
2: ah are waju polowo ada o wa lu owo bi ibo ti to ni for
3: mo ni pe a ni le pari
2: isele ni de eto koko sele ni pe iyawo jila aro monday o gba bi ise lo oku anti nile ati oko iyawo iyawo tete ma ji jade tori awon ti nta nkan tutu ni resi tutu ewa tutu e pe de yo ba jeje jide oja o se se ke yo mo ri onibara ewa tutu re nta o ewa tutu ni o agbado tutu se ma pe awon ji lo ra ni o ti ji jade anti mo ti lo bi sha o e take care o je wa nle se gbogbo to ba wi o ojo monday ye tori Saturday ni isele to ko lu bi ki ku bi iye
3: oro buku won e
2: iyawo dana ni jo Sunday for everybody koda ya won to keji o wa wo mbodi laaro Monday o nlo but oko ma on off ni gbogbo ojo Monday ni bi ise oko wa nle aburo jade tan ati die kila nti si tan si lo ba pada wole o change aso obonu boxer a boxer to birin ma wo yen ati agbeko kolobra onjo mona ro sasasa oko wa nu palo to ko ngbo news aro lo ba okunle anti mc ma kunle fun mi mo oni ko won dupe e ti dupe lana e dupe ni jeta e pa o mo ni ki ma n se rice die ni e ma worry
3: aburo ife de
2: ba wa se e ma worry ma wa dana to every man bayi emi ma off mi lo bi kankan but bo ordinary ti ma mu ki n to jade anti ba wonu kitchen ni ba n dana orun ti n se oko ja be olohun ma je ari laburu

0: agba leju oran
1: ami o
0: ka to fi ka to fo ti pari re si o ti di eyin sori e
1: ah eleyun nja fi kan
0: o le gbe fun oko aburo re yo na ro bayi to ye eyin pada o nje omo mejeji o po soke ti mbansi
1: kabiyesi
0: loko wa wo pe ah ah
1: igba ti o peyin da bayi
0: gbogbo pata wanti
1: awon leke to lowo lori bi
0: ma won leke aside
1: ni
0: e ja lo loni ka pada
1: je mejo ki lo wa sele le do mejo le
0: ah iro kan yi ki se nto sele nu mo ojo lajo sipo tori e ti nroro kuro mo si iro kan yi n ku oloruko baba ati omo ati emi mimo lare waju e ja mo lo ni ese olobe se e ni gbalejo oran
1: ami ami
0: e ja se pele pele o aburo oko mi ni ko gbodo aburo oko mi ni ejo ma ko bo egbon yawo mi ni ejo wa farama wa ewu nbe loko longa o
1: longa fura re ewu ni
0: o ni bale gbogbo awon ewu awon lobi olaya loko temi je
1: lalo mi amole
0: oko
1: temi
0: o lonko te fe ba wa so pe number yi ti lalo mi re o e te 080 e wa 33 le meji e ma moto 544 0033 5444 0033 544704 o na ni whatsapp number to ba si je ti ko ma labi ola iya
1: o nti edun pe
0: po e te 00
1: e ba bere si ni te
0: e te 7
1: le marun
0: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ẹyin ọdún ha won ni na wa pe sare eyin lo wa lo kan kede oku ti wa na lori radio that is to say ikuta yawo
1: ko ni pa yo
0: pa wa mejeji
1: ipade wa ja mejo o ri wo bi ojoro a sadi anybody olohun oba
0: oba to laye ato
1: la wa sadi
0: la sadi aku odun o aso laye ado ke lo sirere

0: wa se hein amoku ti wo ibaje amoku ti jiwo ilu ṣugbọn omo oluwa na ni koda esikan na la tujo nse e wo je ka bo la shiri je ka gboju nbe hein ashiri e ko gboro tun loju ewe
1: he he edu e je arunu jinle o se mo pe ere wa abaje ati ipinu odi ko mara ale eleya meya tabi oju saaju e je abere fun akoyawo fun awujo ati orile to ba kan ti o bo fi tu awon alase to to leti
2: imoran yi lo n detete igbo yin lati ikan ni diamond 88.7 ilorin

Eka bo pada iroyin ekun re na ni awase ti gbo kan diamond tape on 7 to wa ni lori ni ipinle kwara iroyin ohun tesiwaju ni ile okere are ile Senegal Bashiru Diomaye Faye ti se pasiparo olotu ijoba ile ohun Osman Sonko pelu ojimi nipa oraje Amadu Ali Aminulo ege bi olotu ijoba bi igbegbimo asofin apapo lo se igbese lasongo pada gege bi omolegbimo asofin lo won gege bi ojin nipa oro eto sun apaju lo bi lohun se nkoju bitibiti ajaga gbese ewe igbese atolede lati gbase lewo songo lo waye latare ifan fortin waye fun osu die laarin ati olotu ijoba tele faye lo njo ko papo pelu ajo IMF lati wa ona abayo si gbese to wa nile ti Sonko sin pe ipile Senegal oni koronu ni ilana agbele ro ati wa ona abayo si gbese to je se ni ilokre ile America ati se iklo alagbara miran se agbegbe gusu ile Iran ni ana to idoju so ibe kan ton tin se adoloro ti ile Iran ajade kan to lede atowo eka ton dari oro eto abo ni ile America satcom chalaye pe igbese na o ile America gbe ati da bobo awon ologun re papa julo lati ma je ki ile Iran se ikolu se adehun alaafia tun lowo amo eso abo ni ile Iran o ti fun lede loni pe adoloro ti won ju atowo ile America lo jawale papa julo pun neto lati gbesan ti la segere si ilana alaafia to wa laarin le megeji lakoko yi la bala iroyin ere idaraya iko Remo Start jaje we pe kankan won pada si abala ligi akoko ile yi MPFL balele bo se pelu bo se we lodo tun gbe ni pada seyin mo se gba digi to kan ni sa yi iko ohun lo omi ayo eleyo kokan pelu ko bende insurance papa se sami ogbomudi ato nilu beni aiku Remo Stars lo gba league le yi ni sa to koja ama ni sa yi o se iko keta deni ogun iko ohun to fi ilu ikene se gbogbe lo ti fe male bi awon iko agbabo national stars to ti ko gba wole Shooting Star ati Barca United to pada kuro ni league le yi leyin gba to gba league lorilede yi ile Mexico ti jaje wi pe o setan lati gba awon iko agbabolu agbaoje ile Real lalejo mosi kopa nje agbaye bele America ko se fun lanfani lati le sun di ile ojo keje ni orile America are ile Mexico kade subam sala pe ile Mexico oni ko ni kankan gaga bi soro lati gba awon iko agbabolu ile Real lalejo papa julo mosi marin ajo lo si ile America ideje won ege bi se ban se wi igbimo alase ile ran awon agbabo wa si agbegbe arewa tinjuana ni le Mexico ati be omo irago lo si ile America fun ideje won gba ideje ni Inglewood California ati Seattle se ban tanu mo wi pe won tele ilana to ni se lori oro lera lori oro hun lojuna lati ma je ki oro lera ko se abaisan ko se akoba ideje agbaye ohun to le kan si awon kokona re aka fun ire apole ti fagile e

0: Ogoji ekiri jigbora tanodanu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe tori pe o ku iseju medogun to fe sun be sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji latati sempin night je je kule ni sere lagbe loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sin night
1: e fori irora wa bi gba o sempe oko yin ti de
2: bi avan so nipa gbekale iroyin ti ko leja ba kon ninu
3: iko eso alabo alajumo sise po lapa ila orun ariwa ti sasiyo
2: eto ere idaraya
4: won ti ronaldo nisi niyan won ti lionel messi na nbebe
2: eto amuludo ti ko lelegbe
4: akiyin o
5: akiyin akiyin aluyin lagbe
4: lo bariba
5: lorilede nigeria
2: melo melo la o ka ninu eyin adipele diamond 88.7 fm ore timotimo ti ko ni fi sile nigba ko
6: Iyoko ni mo je o le pe mi loruko.
7: Se yi wa te.
6: O ni lati respect
7: se yi o ma te.
6: Si mi fowo se egbo mi o le se.
7: Se yi to ba ya o ni jenu le mo. Olopeje
6: ka
7: jere wo le gbadun.
8: Eyin eyan wa te n gbo wa nile a kan fe le se itowo fun

0: eka san o
1: eka
0: ah ewo ni eka nbe se dada leji
1: dada moji
0: mo ti nwo yin late kan na pe orun yen tora
1: o joko si mo wa wo mi
0: ah eh tani mo fe joko titi e ba se yin awon oku sinu le
1: o kan heart suspicion lati join si o si bawo si o si ya ite
0: eh daddy wa eh mo nkan ni se be de shop mi ni jeta
1: mo de
0: be report ti ru ni
1: mo ri ko so won ta
0: ah
1: le po dun wa
0: e mo so en kin fi rajo odun na ni ma tete ro sara mi ma fi rajo odun ma da pada fun ni
1: ah o fe yawo lowo mi
0: be ni daddy wa daddy etuns
1: mo ga mi
0: mi ah ah gba te sara gana
1: o da mo
0: e si un sa ma ni di
1: 500 naira
0: ah ah
1: 500,000 Bensa.
0: Ah. Oko mi mo mo pe fun daddy o tun de.
1: O tun de. Ewo ni pe daddy o tun de.
0: E po ju yen lo.
1: Wo wo wo. 500,000 to rinu fun mi to wole yen.
0: Bensa.
1: Emi ko mo ni o.
0: Mo trust yin. E se bi e fe ya mi ni.
1: Oh my god. Emi ko mo ni.
0: Eh ya mi naun. E mo ko jo odun wa nta.
1: Iwo ti ma ya onu sin ba mi, ma mo mu e lori mu e lorun ko to ba.
0: Ah ah, ki lo to yen.
1: Owo tori yen mo fe fi se kan ni ni ibi se.
0: Eh se bi bi se yin o si ni gba ki a ke je mi sare lo naun.
1: Kini today's date? Kilo ni, oni ni Tuesday.
0: Bensa.
1: O pe ju.
0: Bensa.
1: Ending of this month.
0: Ah ah, se o na le wa. Tojo odun wa nta. Bi ma se son ni kekan salaye fun mi ma surprise yin ma fun yin
1: o fe gbo nse ajo rerin.

0: lori ogo wo to ya lowo
1: ah la o mi o like
0: o ya ni egbe alajo seku
1: eh won
0: epo komule lata
1: ri komule lata bo sira laje seku kin to so pe iwon eku ni won te je n kokko fun na bi ti eni fun le to ku mo je n kokko fun ni
0: to ya wa so fun e pada ni
1: se bi ko so fun mi po oni fun mi mo ah mi ya owo lawo e ri o akoko ti ma kokko ya owo ni o de lo nko lo ni
0: ohun ko lo ni okun yi lowo kan lawo to nja won lo ni bo ba ba 5 billion lowo awon ko lo ni ko ni 10 billion awon ko lo ni awon ko lehun ni o de se gbo kan ni gbo
1: o lehun o ti e kokko so powo po la po mo ti nibi to ti po yen ko
0: mi o ti ye mi se o to fe ko le se bi to da o ti pe ija emi na ke fe
1: mo ni mi o ye ki lo de to latenu mo bayi ah iwo to tin gbe mi gesi anyonisi pe mi o ni da pada tin ba ye se o ni fun mi money yen se ma wa pe oko mi si e pe to eni ti mo ya lowo ni o to de mo pe mo ya owo sinu shop
0: ya lowo oko e wa tun le won le lori abi
1: ah ah
0: abi mi nfe jo wa po kan mi se so yo ti e le won lori owo to ya lowo
1: ah ah to ba lo nko lo ni
0: ohun ko lo ni
1: mo trust daddy yesunde ohun ko lo lowo to ba ja
0: ko ni mo ti gba ba n so da pa mi ra leyin dodo e to wa shop e yi
1: iwo gan lo ra fun re fi mile toro ti e ti temu mi ru bayi owo ti mo ti ko papo tinu mi ti dun pe ma ko eh
0: oshe a le gbowo yen lowo e
1: lo ra fun ara to ba de le lo ko mo se mowo ninu
0: gbowo yen lowo e tan
1: to wa nbe eh jo ko fun mo sa mo pa kan mi mo kan mi o ni sibe pe mo je lowo
0: ile oko 2026 okan mi mo la fi nse bayi
1: eh mo je njara mi fi mi
0: owo wa were la fi wo were
1: mi ba mo fi were wo were ni te ya ni mo ya lowo e ni o na si o la ko lo ni mo ku ti gba salary
0: o ti gba salary pele ejo oju ya bo emi mo fa sara lo ra ko ti ma
1: lo ra wa le gan po ah

0: Ya etude. Ya etude.
1: E kabo kini. Ah. E kabo.
0: Si o si.
1: Ti kini fi se ti mo fi ya so mo ra mi lorun abi tun le kin. E kabo.
0: Ta lo tun minu bi e bayi.
1: Ko si nkan kan inu obi.
0: O so.
1: En se kin send di owo yen si account yin ni abi bawo ni.
0: Nkan ti mi te fa ba e fun na ni.
1: Mo ri 20k nibe so. Ma send e si account yin.
0: 20k ninu 500k.
1: 20,000k ni mo ri.
0: O da ko fe ke. Kini gbogbo rada rada yen.
1: Eh?
0: Ah ah. Ko ti e wo.
1: Kini se roja se ri ti mo ta ni. Se be wa sun shop mi lale ana.
0: Nkan ti mo so ni o.
1: Pe kini?
0: Nkan ti mo so ni o.
1: Kini pe ki le so te so tan.
0: Last 2 weeks ma to fe yawo, ohun si ohun bi ohun Rihanna mi bayi, nisi ba tun so ohun bi ohun portable. Owo mi da.
1: Ah ah. Se bi tan ti mo da yin o sa ti to.
0: Rihanna. Oya. Eh, o ti e funny o.
1: Ah. Ki gan, e so bi ma se send e ni kin tete send e.
0: Ile gba lowo re, o fe mo
1: so. Ma ti lo fi raja sinu shop pada, kini? Ah. Ti ba wa fun yin rada nko.
0: O ti da ba, mo ti mo ti mo ibi ti.
1: Aburo yin

0: alo lo go gbo o tu pada ko 200k le eh o pada ko 200k kale
1: ah sorry ti mo dele bayi ti mo so fun pe 200k mo fe o ranju ni bi kon su were ori e wa mi gbegbeke bi ye ri ni o lo si mo ni ki lo de ki la ba de be lori elo
0: you want say my sugar my honey mo
1: that sugar kini to don ta lo gba be
0: o mama ko le oh anima shogi o ti gbianju at least ko ni so po
1: ti ma ni mi ko le to ba mi po lenu pe iwon ba ti mo fun yin gan o koja be o oran ju ni to ah pada ati yara o si n lo bi e mejo
0: shogi gbogbo ran ju yen o si kan ni iwo okun iwo ni o ran ju nigba ton ba yawo lowo ti wa na won ma ranju won woju se
1: ah
0: e won ma je ka wa ma won ma woju se
1: se
0: ba ton wa na ba ya won lowo ton ba nse ma fun e ma da pada ta ba nsi won se won ni pada won ni pada yo e ma je je ni
1: ah se tele yo fe lo ni o mo nkan afun school fees mo ba ajo so ni half half o wa sa je ko se die si ma fun e je ka gba salary ngba won gba salary bayi ti mo so fun baba o gbe gogu si gi mu ni Monia, daddy yetu eh kini mommy yetu de be.
0: Ohun na o gbagbe 300k. Ohun gbagbe e. Wo yo kanra ni o kanra to ba ya wale. Bo se ma bo
1: se ma. So mo ganti ma se. Je ki n ko 300k yi ki open account mi. Ki mu pa mo. Ojo to ba lo bere ko ma je pe ni. Hey.
0: O da o mo to sele. Ya ke be toju e ya emi.
1: Ah rara. Ah. Language na ogege lere le oge fila ki ye lowo so me ye wo mi so ti wa lowo e
0: eh rara shake e o de ma de wo emi o nje gbese be yen ma san sori sori bi sola o ma se
1: o ti e mo nkan ti mo fe se ni a fe se ajodun obirin rere mo wa fe fi owo yen ra so
0: wo no iwa de ka temi na temi na ma lo shama da don be shama so nje
1: o se like o nje bayi
0: a ko bi ti
1: bi ti ati pure water la pin church la pe now
0: ya ko lohun ba yin sajodun gbe

tí yasin o gbadọ dọlu e ka bo si le odun o ati ngbalejo kan niyan

0: kotabo eje kama madewu wase musulume aye ka kotabo eje kama
1: awo ba kodo ki tiktok tete sauti e ba video nbe awon lo islam ko jade ta o won ni ayo ni ti sauti e ko si on ta se baba baba nje muskudun aye won ni be eyan ba ti fi gba ewe sise yo fi gba gba yo fi gbadun Olorun ma je asise ku Olorun o wa ti ru bo mo e je ku Olorun sauti

dun emi o ba jiyan si mami wole wosan to sumo e julo ko ti e strong lobe ko wa ni ko wa fi word hun e lori siri

iwo wa so wi pe le wa so esi so fe gbe mi o ti e ki ran so odun tori ko du o to de bi mo se wa mo le ran meta merin mo le ran mefa mo le ran mejo leyin ki le ya de ki mu kanu e emi o wa mo n to de te n pa so kini kan la so aso esi o saso emi o mo n to de te le emi o mo aja ba tin so pe lati over the years a e wo emi ma kan mu kan ni o itin ba ti worry ni ta lo n wo mi mo ni idi olukulu ko pelu ti e o la n ba tu fe se o fe gbo iya muse iran kankan lodin in tu mu ni bi ti mo ti mu ninu ah ngba ti iye be mi mu ni iwo wa ntori po ran so wa ka wa jo wa ni wo we gather day ma fo ko bu do da me omo iya mi oil 1000 ofisi ta show wallahi won ma ni you smell nice you smell we go smile yidi

0: sirenu ai mo ye odun mi to ma se le omo iya mi ma peja ah ma la se je love n tan show ara elerin dodo 500 a ma mu dudun olohun be se n boyin lemi na ma boyin ah ti o le e je lo pa lowo ajo lori eto ta pe ni adele bare sale but gossip to me do online ka bi n ba pada de a ma te waju e gbe lobo si si ti e ma ganu si la re la losan e ma ganu si iya muse ma fo ajo wa ni e wo bo je iku obi tabi si ewu ikokan show fun yin lodun bo je se ran abori eran lo nje be
1: Exotic Hotel yato gedegede lawojo awon ile itura se ti ilana ikini ka bo wa ni ka so ni abi ti yara wa ti o kun fofo fun gbogbo ohun elo ti enilo lati gba fe yo si tun ni aye ti o fe daradara e wa je gbadun awon onje aladide lati wa lase to ma ku to pabe pelu ilana onje buru fun ra re buffet lara ro awon aye igba fe wa nko bi lobby bar ibi ti a o ma se asale karaoke lala kan na ni ani VIP ati VVIP lounge fun eyin otokuru ilu ogba ti e ti le we bi o muwe poolside o tun be ni ile itura Wingate Exotic awon gbogbo ṣayẹyẹ ti o gba ope ro tun be ni ile itura ti wa idire ile itura Wingate Exotic Hotel o fi je ile itura oniyawo marun eto abo to daju tun be ni ile itura Wingate Exotic awa ni kilometer 10 University of Ilorin Road nitosi Ajanaku bus stop Ilorin

ti ma se je ki inu e dun ki inu e ma dun afi to ba fe ko re si ro nu eyi ta se pa won leya na ade ko ma je ko je yan ati family yin nikan le wa je o e won ti awon to wa ladugbo yin tawon ode won dubule ta si mo yin pe to a nbe la ni a emi o ni a fu 122 o depend lori bo ba se e ti understand awon afa o ma so yin amo temi ni pe jollof rice atẹran didiun ah eje o kari e ma da nikan je ke ti le kun mo ri ke wa ma je pe awon family member se ni jollof rice yin be ti se lo n ta sunday awon apa bi kan ton si wo pe ah iwo lohun nti ni ri kini je ah iwo lohun keyan wa gbede waju won ko wa kan le kun kokoko ko ma sadura wallahi e kan won ti sadura Aye shoju opo le fe gbe alabo si kile ri ti mi origist le mi fe mi o fe wa Allah 0913655952 lojo opo ye egbe alabo si o ibo le ganu lo kile fi data se oye je ma mo e ma ja mi tan lori eto ah deliver celebrity gossip 0913655952

ati rimi o ti o ti wo studio pelu buso la oke leyele aso kede e gbo bo se so I'm going to go to the social media. Eba, alo tuti shebe o. Ogbe laga si logo bingi mi o. Alo bingi mi tuti lo if patebu o. Ani pate le ni patebu. Patebu kwa mfamwe. Ah, kwa mda. Okay. Ajan kuwe.

0: ma worry eyin bi 10,000 ese kan fun yin e pin ese ran kan eyin another 10,000 e pin ese ran mi eyin te wa no bi 20,000 e ko ra yin jo te ba ti pe 20k wa gbori ke pin laarin ara yin baba e ba ti pe number ti mo ka sile un boya ka je wo gba o
1: Hello,
0: ah ojo opo yi ah o de nse bakan mi o like e o wa fe ma soluwe do ni ran waju awon to fe re e wo mi like bojo opo yen se

0: Ogo si 0913655692. Eganuwa le. Egbori wole. Aha. 0913655692. Eyin kan wa nu oja bayi mo understand. Hello.
1: Yeah,
0: okay. Baba Asha. Imamu. Anja. Ami. Ah, e defo dun ko mi lorun. Leda. Amina. Ami Olorun. Hello. Ah, ayin engineer network yo da o. Hello.
1: Ami Olorun ba yin o.
0: Okay, mo tin bo Ami. Network yen mi mo to de. A de ma ko ma se segesege boya nitori pe awon eyan po ton lo ni sha
2: igba kan le mi ma ja je ku to ba jeun to ma yo ni to ba ku gbe fun mi ni gori olohun.

0: nkan bi agomewa ashale lojo na maro setolo silu jeba ni okolowo ni ilu Ilorin gege bi o se wi awon eyan oni won gba won mu pelu won se ko obiti biti lithium sinu oko kan to wa lati ipinle kaduna gege bo se iwadi fidi e mule pawon eyan won kuna lati filede iwe ase ti won gba lati ma wa kusa ni ipinle Borno saju odun ile ya ti o lede ni ola ojoru ijoba ipinle Borno ti pase wipe kan karona lori irin oko ati awon eyan kaakire ti butoro ipinle Borno papa julo lati je ki awon ni anfani lati lo se adura odun igbese na won kede latowo gomina ipinle ohun baba gana umaru zulum o tesiwaju pe o gbera so bere lati ago mefa adaje se ago mokan igadeta ola ojoru papa julo yo si kan awon oko igade kan to de latowo commissioner fun oroyin ati tabo abele ojogbon usman ta salaye pe igbese na ni lati pe si tabo nigba popo sisin odun leya mo pe saju arun daga ki owo ipo sese ki awon agbesun mi se kolo ni ipinle ohun sibiti ogoro eruba wa commissioner na kesi awon olugbe ipinle Borno papa julo kakire ijoba abile meta ti logbon to wa ni ipinle ohun kan bowo fun asetoledi ohun papa julo fun oro eto abo ni ipinle na iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gboyin lati kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara leyin isimi ranpe yi a lo si ile okere nibe ti ile Israel ti se ikolu si agbegbe ila orun ati gusu ile Lebanon ase ja okemi awon eyan mokanla lekan si akiyin pe eku ikale
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibadore Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.
0: E kaabo pada iroyin agbaye ona ni amuwa se ti gboyin lati kan yin to wa ni lorin ni ipinle Kwara iroyin ohun tesiwajo ni ile okere ile Israel oni o ti se ikolu alagbara si agbegbe gusu ati ila orun le Lebanon ti o je igbese lati peka awon iko ola ile ise ologun le Israel fide mule ipe awon buba iko Hezbollah ati awon omo iko hun oni won ja okan mi won nibi ikolu hun to waye ni ajin pelu bi adan se wa lati gba lafia laaye laarin ile mejeje to lede atowo ile America ninu osu kerin ile ise oro lera ni Lebanon salaye ipe ikolu ile Israel to se si abule beka valley ni magara oni oja okan mi awon eyan mokanla tatiri awon ogun re meji ikon lo waye le n gba toro tijoba ile Israel mata hawo ti tenumo ipo setan lati re wi pe won doju so awon iko Hezbollah kan si ri pe iko alagbara ona kan se si iko ohun sibe ni ile okere awon adolaimi ti bere igbese lati ri pe won adolaimi awon eyan meje kan ti won ha sinu iho kan fun ose kan bayi ni agbegbe Laos awon eyan meje ohun onu won wa ni ati abule kan ni arin gbogbo agbegbe Azibom awon eyan won lo sinu ohun lati lo wa kusa amo ojo toro oni o je ki erofo ko di oju iwo ohun foran to lede fidi e mule pe awon adola mi ti gbianju lati ri pe won je ka awon eyan mo re bo kuro ninu iwo ti won ha si won se fidi e mule latowo bo lo lati to koso di awon adola mi la ho si tenmo pe afugisun won ni pe won emi awon eyan won ton won wa kusa lo sinu iwo na ni abala iroyin oro kowo ijoba apapo ile yi ati ijoba ile Turkey ti bobo iwe adehun lati je ki basepo to guna wa ni eka iwa kusa ni laye papa julo fun dapo soke oraje ile mejeji adehun won bu nibi ipade kan to waye ni Istanbul ni ile Turkey ti jade kan to lede lati owo abeseka ofisita le ye ton ri si dapo soke un alumani la

ara owo eye wise nigba ton soro ni eto won mi tita ni leyi fara wa soke ohun alumoni dele alake salake re ya setan lati lo amojile ro ile toki fun idagba soke iwakusa lori ile de yi ni abala iroyin awon amuludun olorin omole south africa tela oni o fakoyo nibi ayeye funi ni ameye ti ile america tun ta wa yi yen america music award todun ta wa yi bo se gba ameye mekan toto oni kan maladulawo to gba ameye nibi asale ohun to je elekeji leni arota ayeye na tela toru korege la lara store oni o gba ameye afrobeat to da julo to si fi eyin bona boy wisa ati moli tele orin re to ko to pe akore ni channel ona ni ogoro awon eyan tu diboju fun lo olorin ohun to ko water oni ami eye olorin obirin R&B to da julo ni asale na ni abala iroyin ere idaraya Francis Iso'o oni yo je balogun iko Super Eagles le yi loni te ba wa ko pelu iko Warriors le si Zimbabwe ni abara kan segba ideje Unity Cup to nta wa yi Iso'o ona ni agba to poju lo ninu ko Super Eagles to wa ni kale ninu iko un pelu bi balogun iko Super Eagles le friend indeed ti mo Simon ko yesi nile eni odun meta deni ogbon un ti mule fun Nigeria ni igba meta nini o goji lasale oni ni jo igbiraso ni ago meji abo asale ewe nigba ton fun lede oluko ni fin ko agbabolu ile Zimbabwe ketano tempo salaye po ni boya pe nja fa koyo ninu ile re fa koyo tan ba wa ko pelu iko Super Eagles ile Nigeria indeji on ta bu ninu lo koju ile Jamaica abile India ni abala sikagba Unity Cup ti odun ta wa yi to lekan si awon koko na re ijoba apapo ile yi aso fun yin pe o ti pada si ojo na maro se to lo lati ilu Abuja ilu Kaduna de ilu Kano atu ka fun yin pe igba keja ile yi tere Atiku Abubakar lo nleke ninu eto dibo ko message egbe oselu ADC fun ipo are aka fun yin pe olode salabure ti pase koko sowo awon akanse omo ologun si ipinle Oyo atari isele ijinigbe ton waye ni le kere aka fun pe ado loro ti le Israel ju si le Lebanon ti ja okami awon eyan mokanla la ko tan aka fun pe iso oni yo je balogun ko Super Eagles le ti ma wa ko pelu ile Zimbabwe ninu idije Unity Cup 27 oni olori ologun le nigba na Yakubu Gowon se idasile ipinle 12 to si fi ropo awon ijoba elekun jekun to wa ni agbegbe arewa ila orun iwo orun ati arin gbogun iwo orun to ilokun royin ohun abodun akiwumi ni olotu royin taiwo ade yemi lotu to ka se ti gboyin oko ni ajisaye Odaro.

pri lolongo ji ekiri ji gbora tana danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medu fe sun be sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni ise re lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka po ogun yibo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: God bless you in Jesus' name.
1: Amen.
0: Come in, Prophet Solomon Adeoye.
1: Yes, sir.
0: Ni egbe mi, Evangelist Mike.
1: Yes, sir.
0: Bi Oluwa ti nbe, ti emi re nbe. Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesu.
0: Fun gbogbo awon ti o ti su.
1: Jesus.
0: A so tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon tan ti fe quit.
1: Jesus.
0: A so tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon tan ti fe give up.
1: Jesus.
0: Bayi lo Oluwa wi o. Bayi ni woli so. Gbogbo eni to sami loruko baba to mo temi mimo anu ma jade si
1: mi Jesu
0: anu ma jade si o
1: mi Jesu
0: anu ma jade si
1: mi Jesu
0: anu ma jade si
1: mi Jesu
0: mo so aso tele
1: I receive
0: bi Oluwa tin be ti emi re
1: Jesu
0: gbogbo eni to sami
1: Jesu
0: loruko baba to mo temi
1: Jesu
0: anu ma jade si
1: mi Jesu
0: to ba ti sami anu ma jade si
1: mi Jesu
0: mo fe sare so aso tele
1: I receive
0: aso tele merin mo fe so fun gbogbo eni yan pata
1: iye
0: mi gbogbo won to ngo mi ni role yi hey kira re ku orire because mo gbagbo wi pe idi to fin gbo mi ni wi pe iwo lọlọrun ran mi si iwo le mi mi mo ran mi si gbogbo eni to sa mi loruko baba to mo temi ma jemu to nti ogun aye re leyin ma jemu to nti ogun aye re leyin to ba ti sa mi bayi loluwa wi o bayi ni woli so ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: so tele keji bayi loluwa wi bayi ni woli so gbogbo owo to kan wo
1: hey
0: ti o je ki oro re dayo gbogbo owo to kan wo awon owo alagbara to kan wo ti o je ki oro re dayo ti o je kaye re olojutu ti o je ki aye re onituma so ba ti sami loruko baba to mo temi mo awon owo yen gbina
1: ra mi Jesus
0: awon owo yen tu
1: ka mi Jesus
0: awon owo yen gbina
1: ra mi Jesus
0: awon owo yen tu
1: Jesus
0: in the name of the son
1: amen
0: in the name of the holy spirit
1: amen
0: so tele keta
1: I receive
0: alagbara to wa ni ti oro re ki to nfi ogun ja
1: gbogbo
0: alagbara
1: to
0: wa ni ti oro re
1: emi
0: to nfi ogun ja o to ba ti sami
1: yesu
0: ti oluwa tin be ti
1: ebi re
0: emi alagbara yen so
1: ha mi Jesus
0: emi alagbara yen so
1: ha mi Jesus
0: emi alagbara yen so
1: ha mi Jesus
0: emi alagbara yen so
1: ha mi Jesus
0: emi alagbara yen so
1: ha mi Jesus
0: so tele ke
1: I receive
0: bayi loluwa wi bayi ni woli so nibi ti aye di omo
1: nibi
0: ti aye di omo
1: nibi
0: ti won di ogo re mo
1: to
0: ba ti sami loni adani waye tu osi
1: ah mi Jesus
0: to ba ti sami loni adani waye tu osi
1: ah mi Jesus
0: so so tele ka
1: I receive
0: o fa ye adagbe eyi to ba o to fin gbegbe aye adagbe o fa ye adagbe eyi to ba o to si ro luran lowo
1: to
0: fi ran lanu gbogbo eni to ba sami o fa ye jade
1: ah mi Jesus
0: o fa ye jade
1: ah mi Jesus
0: o fa ye jade
1: ah mi Jesus
0: o fa ye jade
1: ah mi Jesus
0: o fa ye jade
1: ah mi Jesus
0: o fa ye jade
1: ah mi Jesus
0: be loluwa se
1: Jesus
0: Oluwa wa
1: amen
0: amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kini Oluwa ni ki won fi ba awon eyan soro.
1: Sir.
0: Amen.
2: Amen.
0: Kini Oluwa ni ki won fi ba awon eyan soro.
1: Sir.
0: Bo, ara mi si gbogbo awon to ti su. Ara mi si gbogbo awon tan ti fe give up.
1: Sir.
0: Ara mi si gbogbo awon tan ti fe quit. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bo ti to yi.
1: Yes, sir.
0: Winners never quit.
1: Yes.
0: Quitters never win. Oluwa ni ki so fun gbogbo eniyan pata wi pe ma give up. Oluwa ni ki so fun gbogbo eniyan pata wi pe ma se kini
1: ma
0: give up. Hear me, ladies and gentlemen.
1: Yes, sir.
0: Mo fe ka ni 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. Kini bi beli so ni be? O so wi pe ko si idanwo kan ti o ti ba yin bi ko se iru eyi ti o mo niwon fun eniyan sugbon olododo ni olorun eni ti ki yo je ki adan yin wo ju bi eni ti le gba sugbon ti yo se ona ati yo ninu idanwo na ki eni ki o le gba yo se ona kini ona ti yo se kin so asotele se de
1: kan yesu
0: eyin kan wa bi bai e wo wi pe igba wo lolo ma jade si ni eyin kan wa bi bai wo pe ise eyin ti kan wa bai awon kan wa won ti e ti wa depressed generally
1: pelu
0: to nsele ni ilu awon kan wa won ti e ti fe give up awon kan wa won ti e ti fe quit awon kan wa won o ti e mo bi ton fe gbe igba mo eyin yen loluwa ran mi si ni korita to ti fe give up oluwa ni ko mo give up oluwa so wi pe ni apo ti ohun da ohun ma show up igba to ro kan oluwa lo ma jade si e hear me ladies and gentlemen ni opolopo igba ko si ona ta fe gbe igba sa ko si ona ta fe gbe igba ma idi to fi gbudo quit ni mo fe so
1: fun
0: idi to fi gbudo give up ni mo fe so
1: fun
0: ko si ona ta fe gbe igba eyan ma ni idojuko
1: amen
0: amen
1: amen
0: ko si ona ti a fe gbe igba sa ilakoja hear me gbogbo eni ti adasaye gbogbo eni to je wipe omi ati eje lo ran ni vein eni yen wa ni lakoja wa ni dojuko hear me o le escape bo nti oluwa ni kin so fun ni wipe bayi loluwa wi bayi ni woni so oluwa so wipe ohun so na bayo fun
1: ah mi jesu
0: oluwa ni ohun si ona bayo
1: mi jesu
0: o ba ti sami olorun ma so na bayo
1: ah mi jesu
0: hear me ni opolopo igba
1: yes sir
0: kilo de ti olorun fi mo fi aye gba idojuko sa kilo de ti olorun mo fi fi aye gba lakoja idi ni wipe nigba mi Olorun fe wo bi a se ni strength to Olorun fe wo bi a se ni ability to Olorun fe wo ba se ni faith to am I talking to you
1: yes sir
0: hear me ladies and gentlemen nigbati lakoja bade nigbati idojuko bade response e o igbese to ba gbe ni lakoja bo you give up ni abo ronu ni ohun lo ma determine iwe eyan to je am I talking to somebody
1: yes,
0: ohun lo ma determine iwe eyan to je hear me ladies and gentlemen ni akoko ti lakoja most of the time o ewo ogun to nsele ni ilu to nsele Nigeria nigba mi it can only get worse to get better am I talking to somebody
1: yes, sir.
0: It can only get worse to get better ti nkan ba dabi bayi pe o baje o fe dani o nigba ti nkan ba dabi pe o le o fe de ni o se ki so asotele
1: gbogbo
0: iwo to wa ni lakoja to si o o ti fe give up
1: yes
0: o ti fe quit sami meta to ni
1: o yago na bayo
0: ha mi jesu
1: na bayo
0: ha mi jesu
1: na bayo
0: ha mi jesu
1: na bayo
0: ha mi jesu
1: na bayo
0: ha mi jesu hear me ladies and gentlemen
1: yes sir
0: ko si gbogbo eni to rin ajo go laye ko si gbogbo eni to rin ajo ayan mo laye ti ko kin de korita kan ti yo dabi wi pe abi kan pada ni abi kan stop ni
1: yes sir
0: abi kan give up ni
1: yes sir
0: abi kan quit ni abi kin so na mi ni am I talking to you
1: yes sir
0: hey mo quit
1: yes sir
0: amen
1: amen
0: ma quit
1: yes sir
0: ma give up hallelujah
1: hallelujah
0: challenges yen kan wa fun igba die ko possible sir to ba ti fe logo laye lo wo awon ti won ti lo o ti ni tan ti la koja sugbon nito pe won o give up nito pe won o quit won pada de ibi ogo won am I talking to somebody
1: yes sir
0: oluwa ran mi si eyin ta fe give up oluwa ni ki so fe pe ko ma se kini ko ma give up hear me another thing ti mo fe je ko mo ni wi pe nitori pe o je onigbagbo abi nitori pe o gbo olohun gbo abi nitori pe o n gbadura
1: eyin
0: o tumo si wipe o ni ni ilakoja am I talking to somebody
1: yes sir
0: eyin o tumo si wipe o ni ni ilakoja but nigbati lakoja yen ba de o nkan to gbudo mo o ni wipe o gbudo quit o gbudo face o gbudo dide egbon ti be so ni o ni e koju ija si Jesu iyen tumo si wipe o waye lati wa ja ni am I talking to somebody
1: yes sir
0: o waye

0: last week lo ti mo so ko ipe
1: yes sir
0: mo lo si ori oke
1: yes sir
0: ti mo ti bere pelu jeep mi sir
1: hallelujah
0: bi mo se debe awon tan mo mi nigba ti mo mo rin lo be eni kan wa ti mo toro 15 naira lowe
1: jesus christ
0: bi pe kan jo mo fe fi wo moto owo moto ti mo ni ti mo fe fi pada la owo ti mo ri ni tan fun mi lori oke mo ti fi mu pure water o le ni kan to mo fun mi lambe mo ti mu pure water ti gari ko wa sowo eniyan mo wa lo ba eniyan wa bun mi ni 200 naira
1: jesus
0: lodun na ni last week mo wa pade eniyan lori oke mi ti e tete ri o no tete ri mi ki lo ja rira o start machine e machine re start o wa ba mi bo se dodo mi ah oni pastor oni e mo mi emi na ri adimora wa kini mo fe fayo oni wi pe ah yes sir mi tete mi da yin mama
1: jesus
0: mo re ni yi nigba to so ka lenu moto to gun ori oke
1: itan ti yi pada mo wi pe yin ni jesus christ
0: bo se so statement yen kini mo ko ranti 250 naira ni mo bere lodun na
1: o si fun 200
0: mo ni kilo se machine o lohun o mo oni bo to won suspect pe po ni ah mo le po ni o ya e gba 20000 e lo fi repo e gba phone number mi e wa ri mi interselana e ma je o
2: kala professor
1: yes sir
2: wo
1: lo so je si
0: aye fi e to re du
1: me me ma o
0: eni to lohun ma lo fun
1: jesus
0: to ma twitter re ko to ba sa me me
1: ko jesus
0: pade lo se
1: mi jesus
0: be jesus ko se to te ma pade
1: jesus
0: la sa
1: yes sir
0: oluwa fe sise to yato
1: yes sir
0: awon ti won ti so reti nu awon ti won ro wipe ta ti we pe ko si option kankan mo
1: ju
0: ka won quit awon ta won wipe ko si option kankan mo ju ka won give up olodun lohun ma show up won ma jade si won kan ma quit iwo pastor to n gbo mi o ti su e ma je ko su e am I talking to
1: yes sir
0: oluwa n pe lola iwo to n se business to ti su abi won fe travel out o ti wa gbogbo ona o n ba disappointment or iwo to n woju olodun fun omo o ti gbadua gbadua ko si kankan oluwa n pe lola Oluwa fun gbogbo eyan ni ti lola emi ko ni ma se
1: yes sir
0: evangelist ta lo ma se olohun awon olohun oba awon oba
1: olohun to njeri ara re ninu ju alase pe
0: oh yes
1: olohun yen la nwa su re fun yin bayi ke wa pade olohun ti o sin ti o le se e wa pade olohun laaro lalago

0: lodi keji le palikadi yen won pe ni iyana apata
1: iyana apata
0: ti won ba ti de iyana apata so wi pe o lo ni ijo alasepe ago mesan la ro la si ago meje losan 9 a.m. to 12 p.m. E wa wo good news so wa me o se ko lele
1: beni
0: gbogbo eyan l'Olorun pe ki so wo esin ki so wo eya gbogbo esin to ba wu to nse to ba sa ti gbagbon na Olorun iwo ma bo je tu address yen pe to ba ti dege ri amini so wi pe o lo si eyan korin to ba ti wa di eyan korin ko to de landa bo eyan korin iwo te ti so fun woni moto abo ni keke wi pe ilepo alikadi alikadi lo ti fe so kale to ba ti so kale ni ilepo alikadi iwo so da si odi keji le palikadi iyana to wa lodi keji le palikadi yen won pe iyana yen ni
1: iyana apata
0: ti iwo ba ti de iyana apata so wi pe on lo sinu jo alasepe alasepe wa ran baba olokada junction awon baba dada ago mesan la ro la si ago meje la osan owo esin ko lele e wa gbo ni o ki saba so ele sugbon ma so nitori pe oluwa so pe nitori awon tan ti fe give up
1: asiko
0: won ti to oluwa ni ki gbogbo eyan lola in fact te ba sa ke si mi announce ni Wednesday to lo ojo wo ni mo so fun pe mo gbo eto niyan mo so ni ojo Sunday so awon ti won wa ni Wednesday to lo won o ni anfani ati gbo lori radio sugbon tan ba de ni ola Olorun o make provision fun won sweet ni mo gbo
1: Jesus
0: mo gbo clearly
1: sweet
0: yes ordinary any sweet mamubo eni to sami
1: Jesus
0: eni to sami
1: Jesus
0: eni to sami Jesus
1: e sami o
0: America
1: amen
0: Olorun ma jade si o
1: amen
0: in the name of the father
1: amen.
0: In the name of the son
1: amen
0: ma bo pelu just a single sweet e
1: yes,
0: sweet ni mo mo pack sweet wow
1: uh-huh.
0: Just a single sweet ni ola
1: daddy ola mo fe ki mo fe bere se woli ma lanfani ati gbadura fa awon eyan leyin eto yi tori abi ki won jo deyin ago mejo ki won to pe abi won le pe ta ba pari eto sa
0: eyan 50 to ba kokko pe
1: yes sir
0: laughter program a gbadura fun
1: all right inu mi dun evangelist edakwe ba mi pe number yen sir
2: yes sir 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72 070 070 66 42 42 86 86 72 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72 eyin ni ka dape eyin te ti save e eyin te ti riko
1: e kole keko Professor Solomon siwaju e gbogbo eyin te ti follow wa lori Facebook e lo sori Facebook bayi e lo si ori Facebook e ma ri Oluwa Busayo
0: Adeoye
1: Adeoye
0: Busayo
1: Busayo Solomon
0: bracket prophet isale
1: Adeoye Busayo Solomon won bracket prophet lanfani ati ma so testimony lori radio bayi e ba lo si page yen e ri opopolopo testimony e ri awon oro Olorun to ma ru yin soke nbe yo si dara fun yin loruko Jesu daddy e ba mi so address yen lekan si
0: anybody to ngo mi
1: yes sir
0: to ba ti de gere ali mi
1: yes sir
0: so wi pe o lo si eyen korin to ba ti wa di eyen korin drop ni waju le palikadi wa ma wo round about lokan to ba ti drop ni waju le palikadi ni eyen korin o wa so da so di keji

0: Προ China ni won ti se coffee yen wa.
1: Ise kini yen
0: se coffee, coffee to ni cafe.
1: Cafe ni no ko ni cafe.
0: Rara o is Ganoderma lucidum coffee. O man boost immune system.
1: O man boost immune system eyan.
0: O da fun liver wa gan.
1: O tun da fun liver, okay.
0: Then o da fun blood sugar.
1: Blood sugar.
0: Te ba le nto wa se wahala lo lata ro to fe sun. E je ko mu Ganoderma coffee ko ra po tori ti ni.
1: Okay.
0: O gbe ilura ko lo sun.
1: A se wahala lataro
0: bene
1: awa fe simi lale
0: stress bene
1: iya
0: ke yo coffee e gbe lura ke sun
1: omi to lowo wo di abi tutu
0: fi po
1: okay
0: Ganoderma coffee e ma fi sere
1: okay
0: e je lo wo google ke wo awon se ti Ganoderma lucidum coffee to nse na elekeji gbogbo en te ni ipe ni ja oju te ti nawo nawo nawo nawo nawo
1: ipe ni ja oju
0: men iroyin ayo ti de bayi o
1: okay
0: boya glaucoma ni boya cataract ni ike yi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
1: ti e ti lo patapata
0: okay ile ise double plus o ti de Nigeria bayi
1: okay
0: awon ni won se quantum eye glasses glasses yen e ma ra
1: okay
0: o ma correct oju yen
1: ipo yowu toju yen ba wa
0: ipo yowu ko mo sai wa nu en ba
1: ko ti ti lo tan
0: ben so ma correct oju yen
1: okay.
0: Ifa glasses yen o wa transferable
1: ale lo lo
0: ka to fe lomi
1: lo alo to lo mi ma lo to sise fun emi tan o to le fun elomi
0: ben
1: ka to ku omi glasses yen bo la se le ma woju to le sise fun
0: nu en gba ti oju yen o ba ti fo to si ri oye na pe ah ba tan mo na de o mo ri oye na
1: mo ri pe na wa
0: sugbon ti o ba roye na mo ko ma wo le ra
1: okay.
0: Ta ma se loye na won kan won ra o ma correct oju yen be it
1: cataract
0: glaucoma or any kind of eye problem
1: okay
0: nkan to nwa fun niyan
1: okay
0: the glasses is 320,000
1: naira
0: bene
1: okay
0: ile se kan soso lo nta ni Nigeria
1: hmm
0: te ba de ti fe ra e pe wa a ma order e laarin ose kan e
1: yo de okay
0: a eleketa oni amonsi say no to malaria
1: ka so pe rara si iba ike irufe iba ti iba je
0: I want to introduce you Vmax mosquito repellent
1: okay ogun efan nu
0: ogun efan ni o
1: okay
0: sugbon won se bi perfume kekan rap spray si ara yin
1: bi perfume olorun didun ma se se
0: orun re kin payan lara lati lu China lati ko wole
1: orun re o ni life kankan ko si infimi mu pe pe pe iko
0: ba te le lo
1: o
0: bedroom yin ni lo awon mo ni fa ni traveling e fi sinu moto yin
1: okay
0: Vmax mosquito repellent
1: okay
0: gbogbo en te wa ni ilu Ilorin te ba fa repellent yin e lo si odo Chupet Cosmetics Chupet Cosmetics e won wa ni Taiwo Oke
1: okay
0: ibe nu won wa
1: okay
0: se wa ri awon ogun ti mo ti polowo saju yen emi ni mo fe ra
1: Ganoderma coffee
0: ati eyeglass yen
1: ati mosquito repellent yen
0: cherry eyeglass ya correct yan yen
1: okay
0: eyeglasses yen a ma ba yen order le se wa ni
1: okay
0: sugbon e fe ra Ganoderma coffee
1: coffee
0: ati mosquito repellent o wa ni Aromakei pharmacy
1: okay
0: ni Wajue division o wa ni one step pharmacy
1: okay
0: ni Sunbe
1: okay
0: number 3 Oro Road Akolapo Moye Plaza off Taiwo Oke Ilorin gbogbo office mo daruko ilu Ilorin patapata ni won wa
1: no wa
0: e ma gbagbe wipe mo so wipe gbogbo en te fa ra mosquito repellent ni kan e lo se Chupet Cosmetics
1: ni mosquito repellent ni kan
0: kan lo wa nbe
1: okay
0: bawo to ku yan o wa la pharmacy mo daruko yen a fe alagbata fun ogun efan yi kaakiri ilu Kwara State ati Nigeria.
1: Okay.
0: Ẹ wa gbọ́ mi. Èyíkéyìí ìpèníjà àgọ́ ara tẹ bá ní. Bóyá sugar level yín ni. Bóyá BP ni. Bóyá inú egungun ara inú tí ń dùn yín ni. Àwa ní wellness package. Àwọn products tí ò ní chemical ta import láti China.
1: Okay.
0: Ẹ pè wá ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ la wà. A wà ní Jerry Gold Wellness Center ní Odetomi Street.
1: Okay.
0: Odò orí èrìà ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́.
1: Nọ́mbà wo náà lè pè sí?
0: Ibikíbi tẹ bá wà a bá ń ṣe ewé ibi ìlògùn yẹn síbẹ̀.
1: Síbi tán bá wà.
0: A lè kọ́ yín bẹ́ ṣe máa lò ó. Ẹ pè mí káàkiri WhatsApp sórí nọ́mbà yìí. 080
1: 080 34
0: 34 84
1: 84
0: 43 89
1: 89
0: 080
1: 34 34
0: 84
1: 84 43 43 89 89
0: Àlàáfíà wa
1: kò ní fi àfíà. Àmì àtọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì.

0: Monty Mans, what's a quick way? At Saint Fedge, at Saint Fedge. Major Jitters about our wall.
1: You was at it.
0: He beat him of a kid, the Malar only got gun. It was a day. Eden Shima Lala Gema Kikabo Sri Akashi to Lee Otto Balebuge. Eku Jalamba Kilata Roku to Kutsu. Hello me, I go Matema Mimale Luti Bode. DC na, you know Matu Lokama, Elomio Kamojona. Elomi Shen Dilin Koda Kuti Ragbedi Dilekwe. Shabu Miana Nakato Jani Komentoka, Toshi, Bugwe, Jubugwe, Lobe Shinjala Banki, Ewo, Ni Shilasa. Ni Ban Washilasa, Eri Nkagidi, Eri Tokasi, Pelube Shimbakaki. To run your shaman is a busy. Hello, teacher me, you better be. Ewa kabo sori so yi, mo so le kan gba mo fe bere oto. Mo ni intaje at intaje mejeji. O se be o tese bora won o, o tese gidigidi bora won. Tori be yan ba jeje kuje, ati pada je nto fe je. Yo di baka baka, o lo fe je pe eyan gbodo so nti o je, tori nto fe je ko le ra nfani ati je ko je gbadun. Amoju gbogbo e lo, aye ta wa yi, opolopo won fi oro loro, won e keko. Ogbolopo won foro ara won we keko amegbo atemi ati ani foro ara wa ani keko o tori pe be e ma foro ara e keko o ti bo si agbodo si abamanu won si leyin labama ma gbe ki gbe waju oro e wa gbo gbogbo asamo ti mo nso fun yin oro to ni se pelu ilera eyan ogbodo fowo ere mu amege eyan so pe ngbe sejika pe bo ba le jabo foko jabo fo be eyan ba danru ewo o le dan tan o ilera ni gbogbo nkan ti e da ngbe ati n to fe je laye on lo soma e ka kan to je pe bino joba ni o so ka kire gbogbo e ka yoku o ni ilera e ka kan to soma gbogbo to ni se pelu n te da n se laye yi ilera ni be eyan ba se be bo ba je pe o ni oro suku ba de o le lohun olo koni n to n fe se yato sugbon to ba doro ilera gbogbo eyan patapata lo nilo e won gbon awon oyinbo n pe kini kan ni alternative therapy. Alternative therapy yen e gbo kunkun dun e leni e to wa gbo n to ni se pelu eri e to loyinbo n pe ni testimony e gbo ti opo lori eto futaleyi awon wo lajo wa lori eto futaleyi e wo lati YoungMed Health Services. YoungMed Health Services yi ke yan kan dupe ni bebe ba ti ri won ti mo foju gan ni won in ti mo ma se fun gbogbo ba ni pe e se oga agba tolorun gbele ise le lowo won bere pe kilode to je pe lojojumo mo ma dupe lowo awon awon obumi lowo mo le obumi lowo sugbon se nbo mo araye lasiko yi o ye ke yin dupe lo yin biro YoungMed Services se ma ti be te ba pe meji meta meni e wo abonbe niyan a je pe a ma gbadun inu won se ma dun gbogbo gba to ri pe n ti won gbe wa nipa seto lera be yan ba mo iye ti eto lera ti n se be ti n gba lapo awon eyan nisin elomi lowo to lowo yamura amo ko ri eto ilera gidira bo se gbiyanju to ori ko ini nja si bi igbe bo ba fo enu oko sole ki lo wa debe ta fin pariwo lasiko yi ni pe e gbodo moju to ilera yin e wo te yan ba le fi aisan le to fi aini lera to fi le te aisan ba le ki mole to ba gbe lo sosibitu fun re wahala ni o eyin ni ke feju esun te ba le gbe esan lo sosibitu fun ra yin gbogbo aye oni gbo eyin ni ka ti dokita le mo gbon le mo ran ama to ba ki mole to ba gbe lo sosibitu gbogbo aye ni opada gbon to esin ti le fi jo ama lale yi ma fe ke farabale laarin iseju die ke gbo on ti YoungMed Health Services to won gbe wa yi ati n ta won yan ti n je lanfani ni le ise won young ade ona lo n fi so gangan le ise ti nje YoungMed Health Services ti won jo wa nbilale ta jo lanfani ati soro pelu ohun to ni se pelu ilera gbogbo ohun to wa ba ro ko nla koja ninu ati ilera ara re farabale ko gbo o se se ki a debi toro re ko mo to kan to se elomin to le ku o le wo san ni se daro yi ti fi n lo le ti fi lo n kan epo pupa si n ti o ye ko kan epo pupa si igbati ara re se oju ogun to wan ke popo pasi ke se wona owo lo da on tema gbogbo to ni se pelu owo ati ilera gidi lale yi farabale ko gbo on ti YoungMed Health Services won gbe wa yo yo lenun to pada bo mi o pada dupe young ade e ka bo sori to futale yi
2: e se ma tokun ada ki gbogbo wa ni bikibiti ati n gbo wa ni ipinle Kwara ati ni agbegbe re ati ni Ilorin e ka bo sori eto pataki eto ti o se gbogbo awon ti a n gbo wa ni anfani to po ti lagbara Olorun baba de gbegbese to ye ka gbe a le ni ilera to peye a le na pe
0: yes e se e ka bo sori to futa lele kan si e ja bere bayi tori ta ba soro nipa le se YoungMed Health Services elomi ba tin so lale lo se gbo ko si mo kon ko dun tin be le se yi ile ise wo in la npe ni Young Med Health Services sir
2: e seun atokun agbele ise kale kara lati je ona bayo lori eto ilera wa iye ni pe lati ran wa lowo lati gbegbe si aye to ye ka gbe igbesi aye ti o ni wahala isan ninu awon to ba de ni kan bo ninu aisan mo ma nso ni gbogbo igba pe olorun o buru de bi pe olorun o wa ala wa aisan ko wa ni ala o solutions ko ni fun wa ni solution
0: gbogbo to ni se pelu aisan kokan lo ti lona abayo
2: be ni olorun ti se kale ta ba wo lati nu iwe mimo qurani ati bibeli agbo awon eyan tan gbe ni 1000 years agbo awon eyan to gbe ni 600 years agbo awon to gbe ni 200 years but leni teyan ba ti when the life expectancy in Nigeria boya bi 49 or 50 something
0: what's ni 54 so okay dear
2: okay o wa ni but ti wo ba se pe amu eto itoju ilera abalaye ti awon baba wa nlo bi won se mu ni China to je pe won ko eko yen legbe legbe pelu ti modern
0: medicine
2: be ni a ba

0: wa se ayewo ara e wo eleyi a ma nse ni 15,000 tele and tori program lati ran ara ilu lowo a ja lati 15,000 wa si 3,000
1: 3,000
0: ben
1: eni won fi mo bi tara won de
0: duro ben o no fi mo bi tara won de duro to ba mo bi tara e de duro igba la ma soro ogun
1: ogun yen na mo n gbo pe en ta won yan babo nbe ere ni won rin pe ah aduro wahala te se fa won yi
0: ben
1: eh awon ogun te ko le yi bambamu yi to je pe imi ogun te ko le ki se nigeria nikan
0: ben
1: tin ko ogun china wa en se gbogbo e won ni gbogbo te se babo mi o fe ma so yen lori afefe ni o to lawon yan pe mi sa
0: okay
1: awon yan pe mi te ba ti pari eto pe nkan ta won babo lele nkan ta won babo lele e ma boro yin bo
0: e se so o la fin ro gbogbo awon eyan kan wa kan ye ara won wo come and know your health status yi to ba se pe o tun ni de ka tun se ayewo si a so bi ti won ti lo
1: se alabere kan pe mi ninu eto te se last
0: ben
1: won ni I want to focus pe won I want to dibi 100,000 lowo won ni sugbon se mo mo kan won na kobo me mo ni ki lo de won le kan so fa won gba ta won se ayewo ta pelu 3,000 pe e mo wule sira da mo anu da mo ara yin mo ro ogun kini kan se ri nkan te gboro mo te gboro mo je mo lele te ba fe mo je igba te gboro mo je lele e wa pada wa so fa won leyin ojo meta te ba bere won si lawon pe yin pe nkan mo ti yato
0: ah a le ri ko ko ye ka ma daruko won lori ibi ni eri awon eyan lo ma awon eyan wa nisin o kan se pe atun ronu pe o ye ka awon eyan tun gbo npa eto yi si atokun emi gangan ti mo je
1: te joko waju mi
0: eri ni mi
1: living testimony
0: ben omo odun 17 ni mo laisan eje riru
1: 17
0: 17
1: Let's gbe jombo
0: ben se mo pa isan se ruru po ni gboro
1: gani se
0: silent killer la npe ki dayan la mu pupo a se pa ni o te le mo po ni and mo ni
1: gbaye
0: ni gbaye lo mo odun 17 and ni wo san to wa ye mi wo american lo ti wa o ko nigeria ni lo so mi te mo ko so fa family mi pe omo elaisan okan lo fi laisan eje riru nitori na ko ni koja bi 40 years a se jade
1: la si o fi panapi
0: ti o fi panapi so gbogbo te ba le se e se lati ran lowo but le ni lagbara olorun lagbala ogun adayeba
1: alternative
0: traditional medicine mo ti wo 63 mo ti ku 63 ba
1: ah to
0: mi o ku
1: leyin ti o ni be 40
0: ni ma ku lo ku emi wa la
1: ame ri bayi eri bayi gbigbe won na ro tutu wo
0: atokun ewe nbe ogun je
1: alternative therapy wa
0: be ni o wa
1: to di duro dada
0: to duro dada
1: awon la mo tun
0: be scientifically ta won yan fowo si tan ti lo tan ti se so many things lori e
1: eje wa wo lale ko to di pe ma fi number le fun awon eyan ti won se be ti won lanfani ati pe wa lawon number ti won lanfani ati pe wa si kini kan wa ti mo fe ka to jo yewo aye eto te gbe kale ise mo gba mi won so pe eyo awon bayi la gbe to kale fun o awon bayi la gbe to kale fun awon bayi gboro si nbe o awon bayi la reti o awon wo won awon wo lo lanfani se to yi akoko niyan ibere keji ni pe eto te ma se e kan dede se ni danda wi oloko gbowo I ma ni ojo te ma mu atasiko te ma mu bo ni tin te fe se igba wo le se bo le ti se akoko ibere mi ni pe awon wo le reti sa
0: e seun gbogbo awon ti o ba ti fe gbegbe si aye ilera to peye oba jomade oba jagba taba won to ni aisan kan to ba won finra taba won to fe ye se ayewo ara lati wo ki la won fe se an toju abi an sise lori awon aisan bi eje riru ito sugar awon ti o romo bi iju awon to ni lagun lagun eyin didun egbe didun se mo pe opolopo awon eyan gan won o le kirun daada mo
1: elomi ori joko elomi tin kirun nisin
0: ben
1: yo joko ma kirun
0: be ma ri bo opolopo se rin e mo pe
1: nkan
0: ti se ni o tin se gugun ara ara e o balance
1: se mo gbe me telomi ba wo pe ara ru ohun eyin dun o le ma jedijedi ni won tun wa fun jedi ohun ni gender won ni akọ jedi male jedi abo jedi to wa na ngba ko ba ti wa
0: so gbogbo eleyi o la yanju awon to la isan iju won ni nkan ta npe ni osa stroke
1: oda
0: awon kan wa
1: opo be o ti opo be o po be en ti mo wa fe ka se ni pe eto te fe se bawo le se ma se igbawo ni o waye le te fe se te fe tarabo yi
0: e seun ah lati ola lo lago mewa lati ma bere am bere lago mewa lojojumo
1: se mo kini kan ti mo tun gbadun te ba mi sonjo ni to se pada ri be ni pe se ri oro te fe bere ibe ni ma gba wole nisin eni opolopo kan rin bonduku nu aye awon go omo pe
0: won ti lo
1: e mo kan fo lo kan wa te ti bona te mo saji bayi to ba pe 18% lo wa ke ko lo wa kan ti me do niran na 18% na ni o wa ko ni leyin ko ni lo waju te ba si awon akoko nu ko charge ma won la won kan wa be to je pe won charge ma nu aye ilera won charge ma awon kan na tun wa bi phone na tun ni awon phone ko te ba ti bona rush bayi ni yo ti wo 100% te ba yo ko nu lenu saja bayi yo kan lo 12% ni awon kan na tun wa be ti won de mo ke ba won la je se wa awon kan won wa to je ko ni be ni pe won wa nu aye yi to je pe awon gan omo pe nkan ti se awon amon gbogbo ta won wo ni pe ara mi leju ta na lo gegegen ara mi leju ta na o ma ti ma jera won wo won mo pe timu o ke gbedanu kini mo ri tu mo fi so be ni pe odun kan be ore wa kan ni omo re yawo e obi mo won ba ni eje obara won mu se pe mo sele be amba ka wo re pe atobi marun amba ko lo si hospital ka lo fe jele won amaje gangan po le o ka ma se kini kan ba sa lo ka tete lo laaro igba don eni eketa ti won yewo nu wa tan se beja won meji eni eketa ti won yewo nu wa won ki mole ni kilode ani koma bo digbadigba ni egbe won ni eleyi battery re ti ku 1% be ba keje ba jabo lare be olonu o ngan omo ko nti
0: o
1: onu se ki popo nu wa ti gbogbo en se yoyoyo ase ro ni opolopo na wa be eyi na e ma joko eto ti won so yi e wo keyan fi 3000 naira pere egberun meta to je pe eyan le fira card lojumo te yo si jotan lojumo eyan le fira data lojumo te yo jotan lojumo won wa ni keyan wa fi mo bi eto lera yi e se wa tori pe te eyan ba mo ai mo gangan baba la isan ni eloloyin bo fe so pe ignorance is a disease baba la disease ni te eyan ba mo wa la gede ni egbera ola ni Young Med Health Services ele ita gbe kale lato wo Young Med Health Services yi Ola ni o bere o titi di ojo Saturday lato la lo dojo Saturday ile mo lanfani si ago melo lojojumo
0: ago mewa
1: ago mewa aro ago mewa aro lojojumo office won on lo wa ni Madeleke Plaza sheri Madeleke Plaza yen ojo ona lanjorin
0: ben
1: ibe leto General Drug leju titi yen to ba je pe na post office le tin bo e kan General Drug lowo otun yin to ba je pe nbo lato na maraba keto ibi le ko yen keto ibi yanda to lo si lanjorin yen e kan wo lanjorin yen e ri Madeleke Plaza ibe ni Young Med ibe ni won wa Madeleke Plaza yen o care o ni won wa e ba ti debe e ti ri won be ibe yen ni won wa eleyi ta gbe kale lato wo Young Med Health Services yi ola ni o bere o titi di ojo Saturday lato la lo dojo Saturday ile mo lanfani si ago melo lojojumo
0: ago mewa aro
1: lojojumo e se amo 3000 yen lowo tori onu won fe se ayewo fun yin awon kan wa to je pe te ma ko ayewo fun won e ma ra awon ayewo mi won le yokan ayewo yokan pe ni te fe se 85000 ayewo yokan te lo mi o se 1220 lori ayewo la sala ti se wo sa awon kan de won si odo ti yen pelu 3000 yen e ma ti fi be 10000 kan le in ti won tin wo poke soro ti o le se o de nse won de give testimony mo ri awon testimony kan te fi han mi lori mo ni ah se bi tin sele leleyi a je pe awon eyan nilo ati dide opolopo ti won wa be yen gan elomi ni po won ti e mo pe bi ibi to nba aye onde nu ekun le elomi fi so pe ah bo nba lo pe ds ni o won mo bu oko won mo bu oko aye ewo oni mo fi so fun pe eyin na mo sun le o Madeleke Plaza iyen oju ona lanjorin oni Young Med Health Services wa
0: ni sabo ke
1: nbe amo ju gbogbo e lo e gba awon number meji yi yo wulo fun gidigidi gan ta ma tin dide lori eto gbogbo nti enu ogba lori anfefe won le so fun yin tori gbogbo nkan ko la le so nbi e ti gbo akoko nu elekeji asiko ogba wa to be en te won se ni pe e gba number yen e ko won e pe won ta ba ti se be dide lori eto yi akoko number ni 090-7496-8999 iyan le ma se kokoko koju e fe ri ba kan ba kan ba yawo yan poju e pe le ina e gba ina le 08137490011 ebo 08137490011 fugba to gbeyin 08137490011 the number te pe won si e kwa number hele kini nkan te so fa won yen si pelu eto jobe lo lai
0: e seun gbe aisan to nse e lo sile iwosan ma je ki aisan gbe e lo sile iwosan
1: hey ta se ba gbe yan lo sile iwosan babala wala
0: wala ni o te le mo gba to de be
1: so e se I'm a padé, ye the young man health services. Ever to so lay at it did it only recent thing a mafia. Hey, I ye lo soma, ain't ten your je, in ten yan je, only ship a re, being a budget that could ya to gent or je, or jetano, along my jajeta, emiati, adjan sokini, adjan solani, a majubuello, a tojuara yo, alternative therapy, only one so far ye, I'm a padé me, titi banonko, a la fia yo de defafia.
2: Yeah, I really nice. I take it one.

0: Soda Sego.
1: Iwa suti afete ti gbọ yi wa lati ijo apostoli ti Kristi oke Segun Ibrahim Taiwo Road ti ilu Ilorin oni wa su wa ni baba wa ajinrere Emmanuel Toluwase Akeredolu ki Olorun o ko buku fun yin ki o si se yin ni olugbo ati oluse oro re bi esin teti si wa
2: ogo ni fun Olorun ni oke orun hallelujah adupe ni owo Olorun alaye fun oro Olorun ti agbo ni ose ti o koja ni agbara Olorun bayi a o tun tesiwaju ninu oro Olorun ti agbo ni ose ti o koja gege bi emi Olorun ti dare wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa bi a ti gbo oro na ileri Olorun ati majemu re yo ma se ninu aye wa amen
3: bani bani tete bani la

Number teso sitasi unani 0916 159 1011 0916 159 1011 Number teso sitasi no Tapasi ndarakwa mwafuni bakoko Elefi WhatsApp message yanache Latori WhatsApp Voice note to basheshe lati gbohun soke keso boro na seje olohun yo to wa sono eni ti o mo beru se wuwo to lo le ma so pe ki olohun kan ti eje kun ri bi lagbaja eni ti o mo bi eyan ti n se ti olohun fin gbadura re yo so pe kun die dabi lagbaja ero olukanu kun ototo opolopo eyan ni o nwo lati jo lagbaja lati to jota medo sugbon ero olukanu kun ototo bi temi ba wuwo loju ti e o le je nkan to fuye sugbon emi mo lokan bi ero na se wuwo to Suwa boba wura re wo eje beyin to lero to wo eni kan be nwaju re to nso pe kin ti ri bi lagbaja nitori na eja gbeyanju lati ma te waju e ma ja poju weyin olohun yo so wa ninu to kun ninu odun 2026 oruko ti temi ni adeolu Aditula.

se gbogbo ala leyan loke ṣugbọn awa kan gbiyanju lati jeyan eni ti o ti jeyan ko le fayan ko jeyan eni to ti jeyan ni o fayan soke eyan le jeyan eja gbiyanju ni ikorita ta ba wa lati se daada e kale 0916 159 1011 oni number te so sita si lori eto lawo lesson ni ikani Diamond FM ele dara pomo wa lori Facebook ete Diamond 885 TV Diamond 885 TV ele anfani lati remember awon yan wa ti dara pomo wa aki gbogbo amume na ododo ati gbogbo awon eyan ti won feran lati ma se si muslimi aku odun leyawo adupe lowo olohun to fun wa lori ofe lati ri odun to kan lekun gbogbo yi ibi kibe ti a ba wa lale toni ohun kun ta ba ti eni lapo eja adupe lowo olohun awon kan sari fun odun yi won lanfani lati ri awon kan sari won ti lanfani lati rojo toni ṣugbọn laarin iṣẹju ta wa yi awa dupe fun olohun oba ele darapo mo wa Diamond 885 TV 0916 159 1011 ele fi atẹjiṣẹ voice note ke fi ranṣẹ lati WhatsApp

0: Adamu, e seun pupo. Aya wa te waju bayi ka soju pole. Ka lo sori WhatsApp ka gbo amoro ti nbe nle. 0916 159 1011.
1: Ẹjọ́ lọ́wọ́ mọ láti jọ́rọ̀ mọ.
0: Ẹ seun.
1: Mo fẹ́ ìmọ̀ràn lórí pé mo ra ilẹ̀ sílé kan ni.
0: All right, sir.
1: So about 3 plot of land.
0: All right,
1: sir. So we let it to the me look and set him on see co form any a yoke and they put a listen a calorie lane. So got him off any way, I'm my jack and bam in mana. Do mostly the city more filling motive, maybe and you lati the con and so the lena. New reapa, yes, my bitter, Agbara and Nico Collie. So imagine most of this, Lori say, Timon see, three say, Alamin. Ise bi ti mo nko awon ise ti mo ni le iwe ni so mo de na loju kon be so ra mo tu gbe lo sibomi so mo san si gbogbo e si pa ipa na lati je pe ko le mu isoro jade so mo ran ti wa le fun mi lati je pe ibi mo tu le si ti mo fi le ra ku je lati le ko ile na tori odun ti n lo bayi ojo si n lo lori
0: eyan ara
1: ti mo fe nu
0: imoran fun arakunrin lati ko wojo lati ko ile toro tin nile ejo eja gba moran eyan logbo ti olodun ba mi sanu fun lati ko ibikan laarin osu perete tabi odun perete edakun e wa ya wa ni imoran tin ki arakunrin la koraye nile lori eja foro ikun
2: e kale olotu
0: e seun sir
2: e ku itun
0: yes sir
2: e ku ko le da
0: e seun
2: nkan ti mo fe kawon eyan o gba mi ni moran re lori ni pe omobirin kan o ni oyun o bimo
0: okay
2: eni to de fun loyun ko gba ko boyun ko gba awon ara ile e wa npe pe iyawo e ti loyun ko dan gba ti iyawo tun loyun to bimo won tun pe iyawo yin ti bimo won ni won sha respond so emi o de niyawo nle eni to wa juwe ni to juwo omo yen fun emi pe omo yen de omo yin wa eni ti o ma tojo e pelu omo to se bi so emi te lo ba mi o de niyawo nle omo yo kan le mi bi so ibi ti mo lo ni pe ngba ti mo so fo mo pe omo bye bye bye ni nkan to sele mo fe fe o mo le ma fe o ma gba pe lomo ejo eyin eyan se kin tesiwaju pe lomo yin omo e de nse daada sin mi ti o ba ri mi lojo laarin ojo kan bayi ilodi keji lo wa gbe ti o ba ti ri mi laarin ojo kan bayi a pe mi pe kilode ti mi o ri yin iya na a pe mi pe mi lode ti mi o ri yin so gbogbo responsibility to ye ki baba omo yen o se emi de ma nse pe kin ra pampers kin rogun fomo yin so boy omo benin de se nri mi ni egbe bo se nri mi time to time inu e de ma ndun ejo eyin eyan ejo se kin tesiwaju pelu omo yin tori pe ki se mi mo fomo yin loyun so o de omo yin de ni di toju so ohun ba kan tagbara mi pe mo sa nse fun ejo shekin tesiwaju pelu ati ma tomo yin ni ati ya tomo shekin tesiwaju eko eto eseun
0: eyin baba ati eyin iya te feran lati ma gbo wa se ki arakunrin tesiwaju ni abi ko daduro ni bi to wa yi eja fun awon meji ni mona beba ma fi ateji se ranse yala voice note mo le ni to fi iseju mefa ranse bayi a le lo iseju mefa te fi ranse o ege kuro si iseju meta e so gbogbo e laarin iseju meta baba wa ni ibere ta abiyin a wa je ele wa fikun sugbon e se kukuro laarin iseju meta 0916 159 1011 oni number te pe se 0916 159 1011 oni number te pe se elo e kale e seun
3: e Hello.
0: Ekale sion. Adupe o.
3: Aha. Sion. Ejo mo fe ko mo Nigeria ugba mi ni na.
0: All right.
3: Pelu promise and fail ni o.
0: Promise and fail.
3: Anytime. Emi at anybody ba jo do ba pe mo ni ye last year lowo. Pe kin lo fun pada wa.
0: That's all right. And so for me, I'm going to be a promising income.
3: I'm going to go to the house. Ajo wa na nbo won jare.
0: Nje e foro yi to won leti pe nkan bayi bayi sele sin.
3: Mo so fun won.
0: Kini won wa so?
3: Mo ti ma gbadu anan.
0: Kil is esinwo le nse?
3: Won se mo agbe ni.
0: Esinwo le nse?
3: O ko Christian.
0: Christiani. Ada. Iwon bayi bere ta beyin, amu Nigeria ma fun yin nimoran lori awon kankan te se. Oda eyin mo Nigeria lori oro promise and fail nje o ti sele sinri te wa mo na bayo kan teyan le lo lati fi ri ifokan bale lati bo ninu kan baun 0916 159 1011 oni number te pe si elo e ka le o e seun
4: elo
0: e ka le sa e seun
4: e ka le sa
0: e seun.
4: Yes.
0: I'm going, sir.
4: I'm coming.
0: Ben, sir.
4: You say Diamond, ne?
0: Diamond FM.
4: Okay. So, what are you doing?
0: All right. I'm going.
4: And if you wait, only pay on Benicantos, you must say, yeah.
0: All right, sir.
4: So, or rank by Rugidigan. Rugidigan, no bow.
0: Kiwani, Contest of Felix of Alacony.
4: Ikini na o ko lo gbadura si ko bere si.
0: Ba ko fi arabirin na.
4: Eh ko bere si ko mo sin ori olori. Bi pe to yan ba to mo tete wa to tete wa o bere ma n fe lati gba towo eyan ni tan ba ti gba towo a to stage kan. Omo yen tun le re eyan to je ko tun stage yen lo. A kan ba a kan gba bi pele ni.
0: Ti en so tori ti iriri ti yin ni abi kini ji.
4: Prince yi da.
0: Iwo le yin se nbe te fi so be.
4: Ah, oh, Celestine, brother, me come.
0: All right.
4: Sherry, a little Celestine, brother, me. Oh, a lady, and loin.
0: Okay.
4: Filoin, by when you to our knees, little party pay. Once I'm bound to Jay, unto Jay, unto Jay, unto Jay. Who got to my face, say, I'm to be my either. Oh, be my stand by you, gay. Get out of the be matter. So, the question, you're
0: all.
4: Say, open about one, no sorrow. In Bammy. E mo ro pe boya o ti tan pe bo se gentle yen pe ah bo se ma lo niyan o at any time lo le pick to ba ti pick tan bayi ah o ti tan egigun yen ti le so o ni kan pe ran bere si wo kan mo le ma sin ori olori
0: oda seun mo dupe o seun
4: okay
0: eyan mo Nigeria agent sare taja bi n ba pada de la nfani lati dasin so rara kunrin to soro ile to wa na baye lati fi se nkan lori re abara kunrin to rara birin kan to fe fife han to fe toju tori ko so bi n lode ti e abi ara kunrin ara birin ti won so sita keyin pepe promise and fail ki won ni ko wa gba nkan loni ko pade ijakule nbe e dakun e ja ran won lowo ambo
5: Koni ti e o koko kan lori ero radio yin.
6: E kabo Diamond FM ni won pe bi.
5: Awa ni ore timo timo ti eyin yan layo. ògbóǹtarigi ni wá. Ìkànnì tó ń tàn yẹrin yẹrin. Tẹ́lẹ̀mọ́d FM fún ìgbádùn tiyín nìkan ni o.
7: Mo ki wa ku dede asiko yi agba ojo nisegun bile ti won moju ewe ategbo bo ma se moju iya e baba lesekese nbe nle agbara pelu mi kini nti eni fun gbo mutumu wa kaakiri agba nla yin
8: mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dede asiko yi wi pe ajinde ara wa mo je
7: kini nkan to eni fun gbo awon eyan
8: nkan soso ti mo mo to da mi loju ti mo si tin gboreyin nipa ni nipa itoju isan ara gege bi ese mo pe isan ni waya to so gbogbo eya ara papo ti kan ba ti da se sile ninu awon san yi abi ti eje o ba jagere to o le fa ki owo ati ese ko ma ku ririri ere lomi a ma fili bi paja paja lowo paja paja lese ogbo ara a ma ku tai tai ere lomi a ma rin tage tage bi omo to sese n ko rin ere lomi to ba rin lo bayi bata ti bo lese re gan ko ni mo ere lomi yo ma rin bi omo to sese n ko irin te ba tin riru awon apere bayi ati ni awon egbogi adisan ti o sise fun gbogbo orikerike nkan to ba seyan ninu isan ara bakan na ero kunrin mi ko ti pe 50 o tin complain ailera lomo kunrin gege be se mo pe isan ni o gbe nkan omo kunrin wa duro ti isan yi ba ti ni akude kan o sese ki isan yi ko ma ni agbara lati le je keyan se eto re pelu ololufe re gbogbo enikeni to ba tin riro awon apere bayi e pe mi sori ero bani soro mi 081 37 52 84 05 lekan si 081 37 52 84 05 mo wa legbe ori ade ni ita olokan losogbo office mi ni ilu lesa mo wa ni inu ile epo voas filling station to wa opposite bishop's court loke oye boye eyin ti nagbara e ti nagboro e ti lalala e ti lololo e ma so pe na lai na lai na true ti wa ni to se yin bayi eni to ba taja yepe a gbowo okuta otito nu la fi nsise ti wa gan ni ya fi ji iroyin o ta foju ba a ni rogun gbe ni su gbe ni to bo eyin ke ni te ba ni aisan ta npe ni rheumatism ti a pe ni arunmolegun sangun sangun ibara di la kure gbe orikeri kara ko mo san ni gorogo elomi yo fe kirun yo fe salu wa labai ati bere ko kirun yo dogun yo dode ibadi riro eto sere sere elomi ko ni ri toto to ba fe to bayi yo sese mo gbin gbin gbin gbin ni ifunpa giga lore kore ni tiyin ni boye kin ro orun sun elomi kile to mo bayi yo le seyo ki ike oda fe kun kile to mo boya menu ba tin se yin aba menu ba tin se yin sungbe mo pe agu ara yin ko ri bo se ri tele mo e gbianju ke yoju si mi mo wa legbe ori ade ni ita olokan losogbo office mi ni ilu lesa mo wa ni inu ile epo voas filling station to wa opposite bishop's court loke oye e pe mi sori ero bani soro yi 081 37 52 84 05 lekan si 081 37 52 84 05 ogun teyan ba lo laarin ijo meta ti o ba ti si yato iro lo wa nbe te ba ti lo ogun ti wa laarin ijo meta si ijo merin e ti mo dupe fọlọrun pe ah ogun le lo a si se ayewo fun yin lofe pe lawon ero gbalode e si mo ja awon anfani egbogi wa ledinwo a ma reti yin a o ni faisan lo gba
9: My dear, last about 13 lu awon ago ton jade lati ile ise Ola Fada Babalesekese. Inu mi kan ma n dun ni sha.
7: Ola Fada Babalesekese ti won moju ewe ategbo ti won se fi n se iwosan. Eyike ya ilera ninu ago ara. Gbogbo igba lawon eyan kan sara si won nitori pe won debe. Ailera ara won dawati. To ba ti kefe ailera kan tabi omi ninu ago ara re. Bi ke yan rin lati bi kan sekeji ko ma mi gule gule ifunpa giga apoju sugar ninu ago ara. Ke yan ma se ejo lasiju tabi ko ma se ejo sere sere airo orosun. Kama le duro, kama le bere. bere tati de odi yonu egbere ale fuya e ma bo office ola fada baba lese kese tu wa ni egbe ori ade ita oloko losibo won ti se agbe kale won agbo won to jina ko oroko lejewon lejewon lati se awotan ike ikude kude ninu agbo ara number awon ro yi 081 3752 8405
10: baba lese kese.

0: Diamond FM. Ibaye gbadun yin lo je wa logun.
1: Ilera loro.
2: Alafia tayo.
3: Ole gbo yen to ba n gbo toju ara e wa la npa yen lo.

0: Diamond FM, and ya balaba ni baba, awa ni baba.
1: Ile baba wani mo ti tako si singa tani ka kaninu ile sesi
2: adapada
1: e bo e nigba
2: e bo lembe
1: ko e nigba te ko bo
2: eyin ni kan ni baba bi ni
1: e ma try
2: e ma try he ba di gbadu agbo wa gbadu lowo yin
1: ko si ba
2: ko
1: si ba to gbadu
2: ni po eyin ni kan na bi ni
3: da si da ba le da si
4: so ye ko fariwo rara o.

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi ne ni tolo mo mu fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: wa ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi pe ko iku o mu fun mi lati ni kin bi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma ti mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini e ti wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iko ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede de
5: walari won pejo ami la fi sheke
0: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba ifonju te da wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: boring ya. Being a bass or sitter, a man be a wing. Breaking one joko, king one boy imon. I want ya mean what? Latterly, what's up? One by was so, one fee no by one, I say. One in gradual, caffeine, CSC, a rabbin, Timon so sitter. Ilia eat a baguette. Caffeine no by an answer, could he weep? Ewa so epu diamond leti ba number ko seni to you gbo kule kule oro yi ona la fin se bi ogbon and da bi ogbon en ba mo na bayo ki won so fun yin lori afefe.
1: Hello e kale sa e kwa taro sa kweto mo fe ka bere lowo obirin to lo nwa omo yen se oko e oni problem to ba le pe pada to ba le soro pada ti oko e o ba ti ni problem eyin te nse to e fun mi ni asiko ti mo ba le ri yin ma fun ni agunmu kan ma de se agbo kan ti mo ma nse fun eniyan mo ma nse fun awon eniyan to de je pe olodum ma nse ami si daada ma fun lofe ti olodum ba wa se adu ti olodum ba wa gbo adura e to loyun to ba fe san ore ko wa san ore eyin ti mo fun na ni ko tun pada to wa but bi mo ba se ma ri yin lati gbe agbo yen wa ati agunmu yen wa fun sugbon ko make sure pe se oko n da pe daada ti oko ba ti da pe a je pe ohun loku ko toju ara e si ato oko de ni eyin soki to and then show me o ke n jade ni ori omo e to mi ba tin jade lomo e ko le loyun so ti yen bayen sugbon ti o ba ti si awon kan yen be to je pe o da pe oko na da pe e je ki mo ke pe number mi ma mu agbo yen ati agunmu yen ma mu wa mo de ni gbagbo pe lagbara olorun olorun ada lohun ayo se ti gbo and ko ma ni wrong time sex mo wrong time sex ko ma ni mo awon sex ti o bara mu ti o bo si asiko to ye ko ni ko ma ni mo
0: imora kan tunu fifi gbedeke si ibalopo ko ma igba to ye ko ni ati igba ti o ye ko ni toropolopo okunrin ara won ma nkun lasiko tara won kun o ye kan won sun won yawo won nitori yawo won sese ki o je pe alafu wa fun won lati loyun sugbon tori ti bi pe mo le goke mo le so yi o pa fa ko ba fo mo bibi le ko kan e ka le o
2: tale akun jo meta o
0: yes e seun
2: apo akun
0: e seun
2: mo ko mo gba ba ba ati ya wa ta jo nda se to a ni todun banu je o
0: amen
2: anaja ti buna nda ni
0: e seun
2: akun jo meta ba
0: yes
2: tale o bene ti ara nta yen eni ko lo wa alubosa baka won pe alubosa kan ni baka.
0: Okay.
2: O wa meji to ba ni la ko lo o lo ko kona. To ba ti lo ko wa da sinu oyin ego kan. Oyin gidi ni o. Yi to yin awusa o. O wa je papo. O wa ma mo si bi kan laaro. Si bi kan la le. Pelu ase Olorun. Yo ku lara re.
0: Amen.
2: Kanrin kanin kankan ni o. Ko wa ma ma jeran mo. Tere lomi ma jeran po. Elomi ora eran ni ma je gbogbo nkan bayin apo ba ni funu ara problem de ni tere obirin ti o ni ohun oro mo bi yen to de ti lawon sayewo to ni o si wa la kankan atoko ati yawo ti o ba je pe ele eyin gangan le pe number mi later te ba ku ni ori eto ma fun ni second ti won lo si lodo pelu ase Olorun yo fi no so yin yo si feyin gbo mo fun
0: amen
2: o pade o daro
0: ese
2: odun
0: ese
2: odun wodun
0: ese
1: elo baba na era sa e kweto e so fun obirin pe ko lo ra clomiphene that is clomid tablet ko lo ra fun oko e ki oko e ko lo ikan laaro ko lo ikan lale ko wa lo ra vitamin E 1000 mg ki oko e ko lo eyo kan lojumo to ba lo mejeji yen ko wa lo ra ohun tan pe ni testosterone.

0: Diamond FM. Ibaye gbadun yin lo je wa logun.
1: Wala koko ikoni ti e o koko kan lori ero radio yin.
2: E kabo Diamond FM ni won pe bi.
1: Awa ni ore timotimo ti eyin yan layo. Ogbon tarigi ni wa ikoni tontan. Nyerin nyerin. Diamond FM fun igbadun ti yin nikan ni o.

0: The time is 12 o'clock.
1: Ago mejila tilu.
2: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM elo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.